0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy

0: ka pa, syempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes!
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
8: One Radio.
9: You're listening to One Radio
10: News FM.
11: Tindugo na sa buong Bicolandia.
12: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tindugo na.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. Ito ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
8: Boss Herbal Capsule.
7: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
9: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
10: Era natural organic shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era natural organic shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
11: Ang init!
12: Batata!
11: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
12: Batata!
11: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
12: Batata!
11: Sumubok na nitong bago. Introducing!
12: Batata!
11: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
12: Batata!
11: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
12: Batata!
11: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
12: Batata!
11: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
12: Batata!
11: Tindugo na!
0: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
13: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
14: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
15: Hatun sa ito, kan all for Christ Ministry, Digilang sa One Radio 91.3 News.

Well, Marhaina, Martesnin aga, kamusta ka na nga ba kaibigan? Ako po si Cecil Amog at syempre pa ay nakapanood ka ba nung voting ng House of Representatives sa plenary kahapon?

Well, resilience has become a bad word because of the flood control scandal. Kaya nga, ang mga millennials at Gen Zs, ayaw na masyadong ginagamit, napapuring salita ang resilience because it breeds on abuse and neglect. Sa totoo lang, ibang-iba ang konsepto ng resilience sa pagiging permissive at pagiging pushover. Meaning, kasi takot ka, kaya hindi ka lalaban at hindi ka napapalag. Kahit na alam mong maling-mali ang ginagawa ng iyong boss o ng iyong kamanggagawa, resilience, put simply, means staying strong during challenges. Aba tayong mga Pilipino, we are so resilient. Di po ba? Aba, lalong-lalo na tayong mga Bicolano, mga Uragon. Kapag may bagyo, nakakabangong muli. Kapag pumutok si daragang bagayon, aba, nag-a-adjust tayo at humahanap ng paraan upang sa gitna ng kahirapan, nagpapatuloy tayo sa pagtatatag ng ating mga pamilya. Pero tulad po ng nasabi ko kanina, ibang usapan na. Ang palagian ka na lang na nangunguntinwar kahit na alam mong mali na. In psychology, there is a test called life trap. At sa iba't ibang hidden traps sa ating buhay, maaaring nakadevelop tayo ng isang auto-response sa bawat sitwasyon na lingid sa ating katawan ay mali pala. Isa sa mga tinatawag nilang life traps is complacency. Lalong-lalo na kung may otoridad ang nag-e-exert ng pressure or power sa iyo. Diba, very Pinoy? Dahil

Kaya nga tulad ng nabanggit ko na dati, it is taken from the root word or yung mathematical term na integer, meaning it cannot be divisible by any number other than itself. It is a whole number. Kung kaya naman, ang taong may integridad, hindi mo yan mahahati sa kanyang prinsipyo. Hindi tulad ng marami sa ating mga politiko. Depende kung sino ang nakaupo sa kapangyarihan at kung ano ang mahihita or makukuha ko magmula sa kanila. My morals are transactional and not constant. How do you know if a person is a person of integrity? From accountable to you. Number one, a person with integrity has a moral compass that does not waver. Siya ay consistent. Tulad ng nga sinabi ko, kung anong sinasabi niya sa harapan mo, yun din ang sinasabi niya sa likod mo. Pangalawa, they are reliable and honest. They avoid deceit. And that is why they take people into account and they hate lying. Ayaw nila ng nagsisinungaling. Bakit? Kasi they avoid hypocrisy and deceit. Pangatlo, they take ownership of their actions and decisions. Kapag nagkamali sila, aakuin nila yung kanilang pagkakamali. At kapag nagdesisyon sila, they take full ownership of the consequences of their decisions. Hindi yung ituturo nila sa iba. And lastly, they choose to do the right thing even when it is difficult. Kahit na ang hirap gumawa ng tamang desisyon, kahit na ma-offend yung mga close sa kanila at yung pinakamalalapit sa kanila, they choose to do the right thing. Would to God that we have more public servants who are persons of integrity, people who are consistent, trustworthy, responsible, and who are courageous enough to do what is right. Proverbs 11:3 says, "The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity." Ang integridad ng matuwid ay nagpapatnubay sa kanila, ngunit ang hindi tapat ay wawasakin ng kanilang pandaraya. Akala ng ilan eh naka-onse na sila. At kung minsan nga feeling mo ay luging-lugi ka. Ikaw na nga ang gumawa ng tama. Nako, ikaw pa yung natsugi. Ikaw na nga yung nagsumikap na maging matuwid. Ikaw pa yung napagbintangan. Ikaw na nga yung gumawa ng mabuti. Ikaw pa yung sinisiraan. Nangyari na ba ito sa inyo? Ang sinasabi po sa Proverbs 11:3, ang gumagabay sa taong may integridad ay hindi kung ano ang madali, kung ano yung pakiramdam niya, kung ano yung gusto niya. Ang gumagabay sa iyo ay ang iyong prinsipyo. And here's the good news. Sa tamang panahon, magbubunga din ito. Kung hindi ka manghihinawa, may Diyos na nakatingin at siya ang huhusga sa kung ano ang tama sa paningin niya at hindi ng tao. That is why in the Bible, it says that Jesus did not give himself to the praises of people because he knew what was in the heart of man. Ang taong sobrang puri sa'yo, halos sambahin ka. Nako, kapag hindi totoo ang taong iyan, darating ang panahon, susumpain ka at sisiraan. But Jesus committed himself only to the one who judges righteously. At walang iba kung hindi ang Panginoon. At eto pa, kapag nakuha mo ang iyong posisyon dahil sa pandaraya, nakuhumanda ka kasi madali ka rin tatanggalin ng Diyos dyan sa tamang panahon.

Trabaho ba ang hanap mo? Di ka mawaranin pag-asa. Paniyo na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!

Okay, at ini tabi ano, pinapa-easy tabi ano ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin mga kamidbeda ni Regino Rino Bonaobra Almoguera. Ito ata yung ano no, tugang ni Kuya Manny. So binawian na po ng kang sa iyang buhay, siya ay nagadan na kan petsa Mayo 4 at nakapatente ang sa iyang bangkay sa Residensya Purok 8 Basud, Tabaco City. Ang misa gigibuhon na sa May 13th, tomorrow po ano, sa St. John Pastoral sa oras na 3 PM, at ang lubong or yung libing po ay sa Catholic Cemetery. So nagpapaisi of course si Kuya Manny, and condolences Kuya Manny. Hello din na kay No Brinyas at sabi, good morning Ma'am Cecil at nagdadangog po digdi sa San Carlos. Hello, happy happy listening.

Okay, pasensya na, may naiwan ako. Kinailangan ko pupuntahan si Kuya Manny. Ay, inihalit sa jobstreet, ano, .com.ph at ito ay ilan sa mga job openings po ninda.

ang Pandar Outsourcing. Sila po ay nangailangan ng human resource manager and initabi yung kanilang mga skills ano, na hinahanap.

Okay. Sa Catanduanes area, dyan po sa may Mr. DIY, kayuan po Linda ng store supervisor and store assistant supervisor sa may San Andres, Catanduanes. Hello! Nako sa mga friendships namin. Hello kay Pastor Mandy, kay Ate Babes. Kamusta na kayo? Happy listening po sa inyo. Hello kay Koy at kay Sha. Okay, ang DIY sa Catanduanes, sa San Andres Catanduanes, ang kailangan po ng store supervisor and store assistant supervisor. So, maaari po kayo mag-apply. Just click on the quick apply button sa Mr. DIY sa San Andres Catanduanes.

0: Impormasyon mananunod sa mga trabaho as in pag-iempleyo. Hanmi Una, Palubo Peso, in partnership with the Public Employment Service offices here in the 1st District of Albay and in the Bicol Region. Palubo Peso.
1: Hello, and syempre makakasama po natin ang ating broadcast partner, walang iba kung hindi si Mr. Sosimo Buenconsejo. Good morning, Sosimo!
2: I'm Cecil. Good morning, Sir Manny. Sa gabos po nagyan nyo, good morning po.
1: Okay, sige. Ano po ba ang ating balitang trabaho para sa mga nagdadangugon yan?
2: Okay, may panibago naman kita po mga itong Corporation Incorporated. Magkakandak po local recruitment activity ngayon po narating na May 21. Gaganapin niyo po dyan sa Plaza Cantabaco po.
1: Okay. Sir, hindi ko nakuha po, sir, yung name ng company?
2: Build Net Construction Incorporated. Construction Incorporated.
1: Okay. And ano yung kaipuhan po? Sir, May 21 ang local recruitment, ano?
2: Yes, May 22 po dahil pag May 20, dumuan po niya sa Ligao City kay Ma'am, si kay Ma'am Del, yung peso manager.
1: Mm-hmm.
2: Then, May 19, inano ko po sa dalaga, dumuan po sa dalaga, peso manager ng dalaga Albay.

0: Okay. Sige po. So, anong oras po mapuon ining local recruitment sa...
1: Mapuon po ining alas sa sungaga hanggang siguro po mga 4 o'clock ng hapon.
0: Okay. Oo. So, ano-ano ang hinahanap nila, sir? Construction, ano?
1: Opo, construction. Mm-mm. Pero may mga position po silang assistant operator manager.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang po, ang location ko yun, side sa Taropo.
0: Mm-hmm.
1: Then, assistant finance accounting manager. Mm-hmm. Sa Mandaluyong Isrin, 1, ESS, superintendent, Saromampo, side sa Mampuyin sa Mandaluyong. Then, construction accounting analyst, duman po yun sa Itzaman. Then, HR analyst, sa Roman, then HR recruitment para duman po sa Bulacan.
0: Mm. So, so, sir, iba-iba siya, no?
1: Iba-iba po.
0: Iba-ibang branches po throughout the country, no?
1: Opo. Yes, ma'am.
0: Okay. So, hindi skilled workers ang hinahanap, sir?
1: Hindi po skilled worker. Pero mayroon po rin sila po nung last part na po. Ito muna yung mga sa office siguro po.
0: Sa
1: pero ma'am, mayroon pong procurement officer po sa Mandaluyong din.
0: Mm.
1: Equipment operator, 8 ang kay Puan po sa Bukatan.
0: Sa in,
1: then,
0: sa in, sir?
1: AB equipment operator sa Bulacan po. 8 po ang kay Puan.
0: Okay. Sige po.
1: Trailer truck driver sa Bulacan naman po ang kay Puan is 500.
0: So, yung dami ha.
1: Opo. Then, cargo truck driver sa Bulacan po kay Puan, 20. Dump truck driver is 15. Dump truck driver sa Bulacan, 15. Then, dump truck driver sa Surigao City is 39. Black Hole operator, Surigao City, 20.
0: Mm-hmm.
1: Scaffolder, Bulacan, 11. Truck helper sa Bulacan, kay Puan po, 50 ang helper. Helper, ano, truck helper po?
0: Oo, 50, no? So, lahat yan, pwede mag-apply bukas, sir?
1: Opo, may mga requirements lang po, ma'am. Duman sa mga truck driver, ano? Kaya po ang po with license 1238 para naman po sa truck trailer truck driver, kailangan po ang restriction po niya is 1238 within C3 articulated vehicle po. May mga required lang po pagdating duman sa mga C3 tapos sa restriction kang restriction kang license po ninda.
0: Okay.
1: Anyway, araw po ang mga aplikante kung anong pagkailangan
0: nila.
1: Ano yan, araw po yung hindi po.
0: So again, kailan po tabi, sir, ining job opening na ini?
1: Ngayon po, ma'am, na April 20, May 21 po, digi po sa Plaza Cantabaco, para okay. May 18 to 4 p.m. Ay, ma'am, mayroon po kami darating na job fair ngayon po June, kaya lang po, wala pa tayong payan na date.
0: Ay, okay lang, sir.
1: Job fair po. Gaganapin po dyan mismo sa Plaza Cantabaco po.
0: Oo, gandang balita. Oo. Meron din pong overseas work na...
1: Yes, ma'am. Magkipag-audit pa po ako sa OWA para po, sa DMW para kumakuha tayo ng mga pigatawa pong special recruitment activity. And then, nakaulay ko na po si Epson, si Onda, willing po kumakaling man po malatin po.
0: Okay. Sa job fair. Okay, that's good. Okay, sige po. Sir, gusto niyong imbitahin na ating mga tagapakinig, ano, sa May 21, Thursday, at ito ang local recruitment ng BuildNet Construction. Go ahead, sir.
1: Okay, so, from First District Balbay po, na willing po din mag-apply sa BuildNet Construction Incorporated na ma-assign po sa Surigao and Bulacan. Magpasya na lang po dito sa Plaza Cantabaco kung yan po mag-abuto na May 21 from 8 to 5 p.m. Gagigbunta po ang local recruitment activity po.
0: Okay. Naku, ma-charge mo. And next week ulit, ano, may baon na naman kayong mga trabaho.
1: Yes, ma'am. Pasensya na ako, medyo busy kayo po.
0: Okay lang. Salamat na binigyan niyo kami ng oras. God bless, sir. Si Sir Sosimo Benconsejo, syempre ang ating broadcast partner. And sige, so ready na kayo sa ating talubok quiz. Ako, napakadali naman, ano? Ano? kung nakapakinig kayo ng interview natin kay Sir Sosimo Benconsejo, kailan tabi gaganapin ano, ang local recruitment activity ng BuildNet Construction for office workers and for skilled workers. 8 a.m. to 4 p.m. po. So, ulitin ko po, kailan po gaganapin na ang local recruitment ng BuildNet Construction na 8 a.m. to 4 p.m. sa Tabaco City Plaza. So, sagutin niyo po ang ating katanungan now na. Hello kay Marites Brito. Sabi niya ay good morning po, Ma'am Cecil, and bati po kay Elvin Satona na birthday niya po ngunyan. Kanpawa Tabaco, hello. Hello din sa ating broadcast partner. Ano na, sir? I-message ko na kayo. Kay Sir Erwin Febre Ranoco. Napaka busy ni sir. Kamusta na ang alls natin? Hello din kay Ate Grace at kay Janice ng Team Laundry, Team's Laundry Shop. Hello din kay Sir Loreto Lunas. Sabi niya, good morning Ma'am Cecil, and kay Shirley Sabilia Belier, good morning po. At habang inintay natin ang inyong mga kasagutan sa ating talubo quiz ngayong morning na to, narito na po ang ating talubo story for the day, hatid ni Pastor Mark.
2: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
3: Maikli lamang po ang ating kwento sa ngayon at ito ay patungkol sa panalangin ni Christy. Isang bata na nagngangalang Christy ang nakita ng kanyang tiyahin na nakaluhod, magkahalikop ang dalawang kamay, nakapikit ang mga mata at kumikibot ang mga labi. Ano kaya ang ipinapanalangin ng batang ito at parang napakataimtim at seryosong seryoso sa kanyang pananalangin? Ang natanong ng tiyahin ni Christy sa kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagmulat na ng mga mata si Christy at nang mapansin ng tiya na tapos na itong manalangin, ay nilapitan ito ang pamangkin at tinanong, "Iha, napansin ko na mukhang mataimtim at napakaseryoso ng iyong panalangin kanina. Ano ba ang iyong hinihingi sa Diyos?" Ganito naman ang naging sagot ni Christy. "Auntie, nag-test po kasi kami kanina patungkol sa geography at ang tanong ng teacher ay kung ano ang capital ng Albay. Ang sagot ko po ay Tabaco City, kaya't ipinagdasal ko po na gawin ng Diyos na Tabaco City ang capital ng Albay." Napabuntong hininga ang tiyahin at umiiling na nagsalita, "Abay iha, iyan ay panalangin na hindi maaaring sagutin ng Diyos dahil ang kapital ng Albay ay Legazpi City at hindi niya ito mababago para lang tumama ka sa sagot sa iyong exam." Well, maaaring tayo po ay napapangiti dito sa ating kwento, subalit ito po ay nagpapaalala sa atin na hindi nga maibibigay ng Diyos ang ating hinihingi kung ito ay laban o opposite sa kanyang karakter. At kahit gaano pa tayo kaseryoso sa ating panalangin, hindi magagawa ng Diyos na ang tama ay maliin at ang mali ay gawing tama. Halimbawa, paano ipagkakaloob ng Diyos ang iyong kahilingan kung ang iyong ipinapanalangin ay ang tumama ka sa loto o manalo ka sa sabong o anumang sugal? Sa mga estudyante, paano sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin na ikaw ay magkaroon ng mataas na grado kung ikaw naman ay nandaya o nangopya sa iyong final exam? Ganoon din sa mga mayroong negosyo o sa mga nagtitinda na gumagamit ng timbangan na mayroong daya. Sa palagay mo ba ay pauunla rin ng Diyos ang iyong negosyo kung ito ay ginagawa mo sa illegal o maling pamamaraan? Kung ikaw man ay kumita ng malaki, kaibigan, pag-isipan mong mabuti dahil malamang ay hindi ang Panginoon ang sumagot sa iyong panalangin. Alam po natin na ang Diyos ay sumasagot sa ating panalangin, subalit ipagkakaloob lamang niya ang ating kahilingan kung ito nga ay naaayon sa kanyang kalooban. Sinasabi po sa Unang Juan, Kabanatang 5, Talatang 14 at 15, Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingi natin na naaayon sa Kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa Kanya. Sinasabi po sa mga talatang ito na mayroon nga tayong katiyakan na ibibigay ng Diyos anumang hingi natin kung ito ay naaayon sa Kanyang kalooban. At higit sa lahat, more than anything else, sa ating pananalangin, nawa po ang ating mas malalim na maging motibo ay ang mas lalo pa tayong mapalapit sa ating Panginoon at mas lalo pa natin siyang makilala sa ating buhay.

at batiin na natin ang mga humabol pa. Ano, hello kay Elsie Bongalos at sabi niya, good morning at pabati po sa akiko na si John Carlo Bongalos. Salamat po ma'am. Kay Frami Barha Juarez, shout out po digdi sa Upper Bongga. Hello! Okay, salamat sa mga sumagot. At kay Christina Belchez Ortega, kay Roby Benig, kay Nobrinas, kay Frami Barha Juarez, kay Margie Belica. Salamat din kay Jemmy Bigata ng Santa Teresa Malilipot. And kay Juliet na nagdadangog. Okay, ang nanalo po sa ating talubok quiz ay si Margie Belhika. Tama ang sagot niya, May 21, 2026. Ito po ang local recruitment ng BuildNet Construction para sa mga office workers and skilled workers. So kami nga po ay magpapaalam na. Ako po si Cecil Amog at nakapanayam natin si Mr. Sosimo Benconsejo, ating broadcast partner at manager ng Peso Office ng Tabaco. Maraming salamat kay Kuya Manny, ating naging technical director. Ako po si Cecil, muling nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, Tabaco. Bye! See you tomorrow!

magandang sa makinig dito lang kayo ng 3 video. Tindog hindi makinig dito. Kuya nyo, ayoko na tayo.

0: Ini, this is 91.1 FM.
1: Dang tabenda Bicolandia ikaw diyan dito na kaya ito 1.3 utin mo patayin to dogon na tayo.

0: simula na.
1: Puni na nga ni... Tindugo na. Masti. Nakatindugo na. Radio show ka. Tindugo. Tabi hanggang alas oga sa Tindugo na. Hindi lamang po. Sa the number one radio station. Where's this? Pabebeo na kung ngayon boss eh. Number one station. Trick of Albay. 191.3. Tindugo. Final daw ta. Martes mo. Mayo 12. Ang ikal din mayo nin kwarta. Ika dosing aldo danin mayo. Mayo. Pag mayo da ang mayo. Pag sinabing mayo, ano ibig sabihin? Wale. Bokya.
2: Bokya.
1: Dahil kita mabokya. Ay, isa lang kayo today eh. Last time, nabokya. Nagdyan baga tabi iso. Akay sa sa loob kang 10 minutos. Bokya kita sa... Pero ining barang sigurado ako. Dahil kita mabokya. Kita mo. Matamuhon parangay na ini. Abangan po nindo ha. Sa tuya. Langga. Lakay.
3: Ayan na! Barangay! Barang sa bakay!
1: Salay! Hato do mga katindugan kang siram! Manok ni Osang! Sarap na naman ta, bibibitor, ang sakas, ngunyan al daw na ini. May kasama certificate na may pa pa. May dessert ka pa. May, yan na ano, na ni, Eric's, Tinder status. Pero gusto ko manaungun yan kay Dumano ka. So, Dua? Na bita mong gift check dyan ngunyan al daw na ita. Kasood mabagam. Tabi ako, kapanao kasood ma. On. San? Kaya si Erickson dahil nakabarangay sa laka. Yan sabi akong sa... Kaya ngunyan na aldaw doon na, tabi kita, kang ano, si pang ibibitor tabi ko din. Iyo ano pa? Nagit na kang barangay? Ano? Eh, tam barangay mo. Ay mo, sa barang manok ni Osa. Maghalat ka kan sa kuyang pabring ni. Pabring ni manay Osa. So, tara, kipinakamagan dyan sa location. Hain si Erickson. Hindi ikaw na. Kisa rambilog naman. Duwang nagdalaga. Rambilog. Pang tulo na madalaga. Guwa ka ta. At chow king.
4: Talag tayo. Ilabas radio ninyo. Big kayo siyo. 91.3 FM. Pag hindi ang radio, tayo kayo. Mana. Pag hindi pa kayo makin ko talaga. Ang radio ninyo. Sugod na guys, salak.
1: Isugod yan, tabi. Winners ha, kaya... Guruwa, buru ko din. Maburu ko din na naman kayo. ano man nga iba? Ani, abay sana. Abang, sigurado ako, dakulin dyan na tao. Si Erickson today. Pagkapag kito ni Erickson, ibig sabihin, nakasilo na online viewers, online followers, online. Atot sa 50 viewers. Leslie Kumida. Pakib si iyang si... Razel, na happy birthday sa imo. Pasa na ang pagpupuya. Love kita, love ikapa. Boss, tabi na mga nag-celebrate ka. Birthday. Uni po ang regalo ko para po sa inyo. Para pa mo. Maabot mo pa ang dakulat. So may mga pabati, oh, magduma na ka mo sa fake. Nga, one, tap, do. Uni na ang orasyon.
5: Happy birthday, ati ko.
1: Ang bati, amin, so. At, naman ako magkanta.

0: na ito.
1: Hey, happy birthday, bro.
0: Sa akin mo, kulotang birthday.
2: Sabi mo? Alam mo, asawa ko, ang tagal mag-ayos.
3: Yin, ang pang feelings ko sa kanya, narco-friend,
4: tagal,
3: tagal.
4: Apo,
3: sa mabibiti. Sa labing-labing.
5: Pogi rin ang ginambibitin.
6: Sa Drives Herbal Kata, tagal ka.
7: Glass Business at Zone Tobacco City.

0: following running windows, sliding doors, mirror glass, ordinary glass doors, screen doors, tempered glass, best all kinds of net, Aldo's Minimum Services, owned and managed, and at the Rose, at their numbers at 0946-878-9805-301-320-147-46 Aldo's Glass and Aluminum.
1: Thank you so much, Aldo's Aluminum Services. Patricia Vasquez, Zandra Nicole, and Angel Francitura, Kang TV. Thank you for listening and for watching. Si ano, si Jenny Rose Israel, the si Patricia, Madam Kinali. Watching live. How pauli ka bato? Bato. Bato. Anong bato? Tour. Nagmumurumaneho tabi man. Ingat-ingat sa piha. Haba nakatutid iyo. Haba to. Bato. Sika to ah. Oo. Nakita ko bata ko pala ngayon to. Sabi na lang. Nako. Nanti ka na kopda sir man. Diba hinama? Yanis ano? Yanis. Sige na ngayon. Pato ko pala. Sisi ngayon. Sir, nakakod mo. Nagdulag ka. Sabi ka maano. Tiyam. Hamon mo pa ng dakupon ka. Ako na susasabi na. Ako nagdulag. Paano? Siya pa. Ikaw. May batas baga kita. Pero digduduro na palan. Isa roman na roman na protection. Ay nako! Aram mo ako! Iba para hili. Oh, naku, Pilipina. Oh, ano sa nasa? Paano maayos na sa diri mo? Hindi akong balita ay black. Kaya din ako nagita pag ako magayon ng music na punta ng ano, pwede man bagang sa binibuti ni. Yung magiginibo kita, sa roman sa nang kayo, mugtakan kang mga nangyayari sa kinamas. Yung mga ginibo mo magbaka dyan. Punta na mga binoto mo! Nakatukoy ko niyan, ibinoto mo eh. Ano ang pinakasalamente sa rong boy, kansal, buda, kular na piling laban sa mga arcane. Boto mo. Mm. Yung man sa yung pinaka-powerful. Yan ang, ano, boto mo. Para nga mo, para ribo ka dako sa Pilipina, mga nakatukaw, ibinoto mo eh. Kaya, wais na do kita mga Pilipino, tabi? Oh, wais na man do kita. Kita magparapadara, arcane yan, tabi. It's about time na kita ang makakatabang po. Oh. Para sa mga nasa taas. Iyon baga, Sir Manny, ano? Sabi ba kasi kung pag-iris, less greedy. Ang piliyo! Diamond kita! Sabi na, malung iniinim buto. Tarangga man sa po. Para sa paslo. Pita, so mas less greedy. Mas less luan. Mas less greedy na lang dapat. And... Sir Charmani, ang kadungkal ni Bata. Ay, naku. Huwag mo pa naman ako niya. Mag-dog. Yun, di ko niyo. Yan, tigis na kanyang ano, kan mga tigigil. Eh, kita nag-look-look dyan ninda eh. Ayun, ngayon ano, para reklamo. Tapos social media, dahil mamabawasan ng tax mo. Ang tax mo. Kaya na ako, animate, barat naman sa nakuto. Nagiling ko sa bat, mga 4,000. 4,000? 4,000 kayo? Bat kayo ito 4,000? Ano magbibigay ka ba kalakon mga arsyo? Nagiling ko kan, nagiling ko kan, pero ano na, basoon kang gobyerno. May pinakamay bilo na, quip, grabe sa tax. Nag- imagine na, mahiling, nagiling ko sa tax, supposedly ba ako, matantabot na, tiyang, grabe pala, tig, parahiling ko, tiyang, makab, oh, pwede mo na itong itaudig this radio, ano? Itong 8 mil na ito, tawa mo ito. Dahil ko, aram ko, napasayin ito. Kasabay na ba yun sa maleta? Oy, balik na ito kita. Ang katamang urog ma, nasa, na high blood na naman si Manay Osang nito kang Pilipinas, sabi?
2: Ako, ano man sa'yo mo? Masarap ang manok mo.
1: Oh, naman dang, ano?
2: Masarap ang manok mo. Makatry nito ako diyan sa Albay. Tian, ang manangat. Ang manok ni Osang. Legit pala. Hindi siya usanok ni Osang. Again, Osang, pagpunta ko, ngat-ngatin yung manok mo. Lami, kaayo.
1: Ngat-ngatin. Eh, ay, ang tabi ha. Ang lalaki na kakay. Ang ano, ngayon. Katabi, yung pagpagkamuot ko sa Indo. Hanggang, taiyo, taiyo nga ni. Hanggang pagkamuot ko ndakulaon sa Indo. Sa manok ni Osang dakula, katabi ang ano, ang cool. Susuko, dakula, tabi kita mo. Mula ang manok ni Osang, ngunyan tabi. Kay Alia Besmonte Arcos. Happy birthday and Edward. Big B. Pakibati man tabi kang KCC or LCC na kakage. KCC Department Store and Home Store sa mga na cashier or LCC sigurado kay LCC siya pag-type. Good morning.

0: Asha.
1: Ay, nakatag doon na tabi sa walok ni Asha. Good morning, siya ay ma-illuminate. Conchi, Mylene, Fran, Butch. Uni. Ang iba pa na ako tatabi. Tamay oras kita kidiit ko niyan. Duwang manok ni Osang. Tamay utang baga kita kasuod mo. Dalakay. Ano? Kaya, oo, kaya ang ita. Duwang manok ni Osang tabi. Duwang winner. Tapos, ang pangtulo. Laga. Ang, ano, chow. Ayan, sige daw. Pwede kita mga, para mailing ko. Naiiling ko dyan. Ayan. Igo kang ano nga niyan. Igo kang data. Ko daw location mo kung nai nini. Daw. Ting mo daw sa kuya. So, nasa palibot mo. Ay, ay. Akong tricycle, may tricycle na puti, may tricycle na, may puting tricycle, may napapos, may orange. Ay, sa indo ini, may padyas, dugon. Okay, unin na ha, barangay sa lakay. Ship tabi, ano, Erickson, na ipapakita. Pero ini, madali sa natabi ini mga katindugo na, madali man sa natabi ini mga katindog na ipapabrik. Oh, siguro katutok dyan. Mapangurudok na. Nahihiling ko tabi sa gingan ng tricycle. Kulay, nini, kulay green. Ano yung break ni Erickson? Magtatagal na nalidescribe ta. O, ni may sinahin ang gagawin. Nay, bra, nay. May sarong lalawas. O, mabakal gali itong isira. Tapos may aki na nahihiling ako ng kaulakaw. Tapos tindugan mong ini ay manay itaas kang astabi sa may ano sabit ng mga nakit na mga ikot na mga stars nganing babae naka nakapakapot so sa iyang good morning tao. Pero okay na rin yung video ko ikit. Pero ito na. May nag-agi na naman at unin tricycle may 06. Parada na ito. Nag-agi na naman. Uy! May nag-aling afam! Ako afam! May nag-aging afam! Okay, sige. Tapos, nani, may nahiling pa ko. Magtago daw ako. May nag- ano na siya. May, say, may kulay, ano, may, nati, nagatalibong na, na mga star. Yun ang mabakagibo kay inidigdi sa barangay. Pag tiga paros siya, nag-tars. Sige pa sa ng tricycle, 5, oh, plate number 033. Nag-aging. Nahiling ko pa yun. Okay. Alam na ninyo kung sa'yin tabi ini. Bakit? Sa'yin nga ni Omer. Nag-agi na naman, oh. Agi na naman si Kel. Padyak na naman. Kulay, oh. Tapos may puti. Green na, padyak. Pero bisihon naman ining lugar na ini. Saan doon na? Sabi mga kapit. Sa'yin daw na lugar na dugon. Oh, ano tabi, ha? Ang parada kang tabako. Hindi, parada ini. Kung may nag-aging naka-green. May nag-aging naka-or. Kulay. Nakaputi na... Padyak, sa ABCBin, tig-agihan ini sa may sento na tabako. Oy, di kang helmet! Ay, ko ang helmet pala. So, helmet mag-magatabi, Erickson. Inano sa na dyan? So, di lang, pag natumba ka, garo ba gusto naka-glue? So, helmet mo sa alimantak mo. Ika, o di, so, helmet mo, nagsiriblagan sa payo mo. Yan. Ay, garo yan, si okay niya. May palaog, ano? Okay. Oh, sige. Ipapa bring me ko tabi mga katindugon. Sa may hampang od. Sa may hampang kanjali ko da. Nasa saod ka mo. Lingon ta. Sige daw tabi. Talibong nga daw tabi ang sa imong ano. Ang sa imong. Hoy! May nahiling ako naglalaba. May nahiling ako naglalaba. Si short. Puti yun ang iyo. Tapos may kataning siya naglalaba man. Naglalaba niya. Oo, kasampay sa itaas na, no? mga nalabhana, mga nilabhana kasampay sa itaas, oh. Ginib sa taas, sa baba, labahan, sa taas, sampayan. Ining lugar na ini man, no? Diba? Alright, ang nakay na bring me ko ta, okay? Para ano, madali tabi nindo ma, yawon lang ini sa harong, ha? Tabi, ano, sabi kong tanam mo na tabi Erickson, kung sa'yo na location mo ngunyo.
2: Kung hain in.
1: Daw, tara man na nga ni kung hain ka ngunyan para may magdaralaga na dyan. Ang lalaki. Ay, wala itong tagada. Dapat, ikaw kita digding ano, garo, mga patan. Ang barangay.
3: Kayo.
1: Dahil pang winner. Ang barangay sa lakay. Ay, barangay.
2: Ay. Santo Cristo Tabaco.
1: Guys, to Tabaco City. Un, say, tigo sabi kong may may nagtapos sa ipado. Oh, na ito, san dako lang gripo. Oh. Dalaga na kamo. Tayo na kamo magdalaga. Tawara pa nang ipapadala. Guys, Santo Cristo City. Magdaratabi kamo. K Okay.

0: Sigid! Pod! Budan! Magdarang! Sigid! Dapat ka! Sigid! Samod! Buda! Dustpan! Yaon tabi dyan sa may tiglalabaha! Sa... Ano ka pod ka ni Kaypo? Diyan baga sa may san... Aram po nindo yan, sa mga taga dyan. May tiglalabahan ba? Sige sa nanturo, 24 oras. Magdara... May, na, ano, may nagdalaga na? Hain na?
1: Harain na.
0: Harain na! Nagdalaga na sa luha.
2: Wow!
0: Aray na, daming takatay. Nahihiling ko yung kapot-kapot mo. Video ha, tay. Ito, nahihiling ko siya ngunyan. Tay, ay, garo, hinagahangos ka pa, ha? Ano tabi ang pangaran mo?
2: Wow!
3: Hindi.
0: Ah, si Ranton tabi? Ano nyo yung sudara mo? Kompleto.
2: Hindi, ikaw dam.
0: Oh, anong darabi kang dam? Mukha sa kayo.
1: Si Ranton.
0: Panang mood. Sa mood, dustpan. Buda na. Yan tatay. Grabe. Ano mga mood?
2: Ano?
0: Tatay, nanggana ka tabi sang.
2: Thank you.
0: Congratulations. Naka-live kita ng radio. Ang mati yung katabi, Tatay Antonio.
2: Salamat lang po.
0: Sige, din. Pero ang taong ka na po. Pero ang taong ka na po. 72 bun po. Tindugo dito. Ay, tindugo. Congratulations, Tatay. Ang inoy katabi kisa rumbilog na manok from ano. Pinaka-inat na nagdalagan dyan. Moon, head, buda, dust fire. So, ikaw daw ang nagdalagan, Tabi Erickson. Marina.
4: DJ Osam.
0: Morning. Tututo ka talaga. So, abang-abang talaga.
4: O, parang yun, malang harumbi.
0: Ayun. Nada mo, natuto ka mo eh. Ayun ang magayon talaga. Nakatuto ka sa One Radio. Pag naiinom. Tabi ang B.
4: Jessica po. Jessica.
0: Ma'am Jessica, ikaw ang nagdalagan. Since na ikaw ang ikaduwang
4: nag...
0: May manggraray ikaw sa rumbilog na manok from manok ni Osa.
4: Yeah! Thank you so much.
0: May mga babationg katabi. Tango niyan sa...
4: ano po? Girl po na lang.
0: Shoutout sa mga gardenia. Nag-work ko niyan. Ah, okay. Shoutout na tabi sa mga staff kang gardenia hotel. Jessica, congratulations sa imo ha. May ipag-isip.
4: Oh, what's up, eh? Ano, sigid? Sigid. Come on. Samudas. Ah, that's fun.
0: mga makaskason naman. Nagpariritan. Makaskason ka.
4: Nagluluto nga. Nagpo ako, DJ. Nadang po. Taga sandok. Listo ngayon. Sa waran niyon mo lang po kaya sa...
0: Binayaan mo sa tigluluto mo. Binayaan mo.
4: Binayaan ko.
0: Baka mapna mo duman. Balikan mo. Magpo na tabi ka mo ta. At... ano, magbra ka muna tayo. Magbra ka. Ay, natawi. Thank you, tabi. Salamat po, ha. Naka-live kita. Naka-video call man kami, link ko. Si Saysoy, katulong nagdalagan, tabi, Erickson. Erickson. Ay, good. So, ikatulong tabi na nagdalagan. Oo. Erickson, may ipang tulong na kitang nagdalagan dyan. Maray na ang
4: lima na nga ni Didi.
0: Tulong kayo sa labat eh. Ay, ano, Erickson, ikaw ka ba dyan na chow? So, hanggang pang po.
4: So, okay ko lang sa'yo.
0: Sige na, tarawan na. Ayan, mampantulo. Maray na aldo, tabi manay. Ano, kapot mo bagaso? Samod, sigid, buda, dustpan. Ito ka. Ito yan.
4: Akin mo na si Divina.
0: Ay, akin mo si Divina. Pangaran mo, tabi?
4: Madam.
0: Ano apod sa'yo?
4: Islaw.
0: Islaw. Ay, manay. Manay Edna. Katabi ki certificate pang halo-halo mo sa chowking tabako, ha?
4: Salamat po.
0: Relations, tabi. Kain pa sa'yo po. Erickson, hangga. Marinaldo, tabi. Ano tabi?
5: Oh, ano po sa mga tulong?
0: Ano po ang pangaran?
5: Ano po? Ano? Albert Lipio.
0: Ayan. Lipio po. Kapag katabi na nagdarigwa kang certificate.
5: Ayan. Okay lang po, okay lang.
0: May mga babati. May mga babati.
5: Ayan, ako sa mga nagbike.
0: Ay, yuri. Nagbike
5: lang.
0: Naka-live sa One Radio. Bati ano po sa mga babati. May mga babati.
5: Sa akong tulong kung bayang ko dito. Bayang ko sa akong.
0: Ayan po. May pangaluhalo ko na tayo ako.
5: Salamat.
0: Thank you po. Welcome po. O, salamat po sa pag-intra. Sa panglima. Sa panglima. Ay, nasa panglima.
5: Panglima.
0: Erickson, may pang...
5: Ano naman,
0: tabi. So, ito day, tabi, mga katina.

0: Serbisyong may pagkamuong garantisado. R3 Cycle Center. R3 Cycle C Cycle Center. Sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbun. R3 Cycle Center. Managed by Ms. Elaine Romano. Text or call 7-558-0213. Cycle Center. Serbisyo at Eling. Engine overhauling. FCV and cleaning. Throttle reset. Error code. Change oil. And mababakalman ang mga products. Kang MTRT. Race up. Sun products. JVT parts. Tires. Helmet, cycle accessory, cycle center, garantisado, may malasaki, asi, R3, cycle center, pinahiwas, garantisado, may malasakto.
1: Magandang umaga, tabako, umaulandya, ikaw na lang tindugon dyan, ito, tin, kaya mo, kay usang, dito, sa 91.1 radio, tindugon na, pag hindi kayo, makinig, patayin ko talaga, patayin ko, yung nyo, tindugon na tayo.
2: Inay, nagbabatindogo na. Well, hindi po sa programang tindogo na ang aruta. Ugto? Pagkaaga? Si... Ah. Ano? Pero waldo sa mga taga Santo Cristo ta. Ganon. Bahan, dako lang Cristo. Don tabi sa... Congratulations tabi sa... Ha? Buda su mabininda Erickson, maki... makikuaman tabi tapo iyan mga katuloy Monche nakatuloy shoutout sa mga taga Upper Bonga na naghahalat man kang tugmosang baysa madyan kita man ay frami Butikaryo Ron shoutout di Butikaryo lalo na sa masipag itinda ng halo hasyenda tindugo na madyan sa hasyenda tabi ako nakadyan kang fiesta sa visita ka bisunan ka si Maniosa hi sa Bermejo family yan kay Edmo. Sa kinali naman, kinali, kinali, pwede ba ka? Kinali, kinali, ganyan ang alangal ako. Okay po ang ganyang, okay po ang ganyang magtangkos. Good morning, wow, nakatutok sila ngayon. Day man ako kinatanggap tabi, tanggap mo, Shirley ang tighalat mo. Ay, gusto ko palang tabi. Si Babe Rose, ayan, so, sabi ni, may tigsand sa kuya, may nailing akong post, post ni Babe Rose Burak, o, i-follow nindo iniha, hilingon nindo ang Facebook page ni, Babe Burak, o, nagkang mga aki niya guide ini, tapos, kaput kap ni Osang, darang o, oh, yan o, yan. Thank you, nag-ano sinda, ang nagkakaon, inisay, habang nagkakaon sinda kang manok ni Osha. Tapot din sa manok ni Osha. Nag-video sinda. Nag-vlog sinda.
3: Salam sa lang. Manok kang nakakating ng gamot dyan. Kasi na ang manok ka. Thank you,
2: baby. Si Babe Rose, nag-post siya kang mga aki niya tabi. So, salamat naman sabi sa Indo. May 4,800. Pakusugun. Paanahin natin ito. Paramihin natin itong ano. Diba? Paramihin ano ni Babe.
3: Anong gamot yan? Masiramang manok. Manusak.
2: Thank you. Matakit mga aking kiss pa sa saro. Thank you, babies. Man. May record mo daw nga ni Babe. Babe Rose ang Saints para ano, para maano ta, ma-record ta, eh, kagabi. Anyways, uy, paano kay niyo ta, inabot ng pagpapadugan. Sa aga naman kita mag-iribahan tabi, ha, ta, paaram na tabi, si Maniosa nindo, sa atog doon, sa ina naman daw na barangay ako madungan. Programang inihatod sa indo kang Lola Prices, Hebert Sari-Sari Store, we bring five, Tabaco AB Color Mix Paint Center, Color Mix, a Color Paint Center, Smile Innovations Dental Clinic, 6G Enterprises, Nong's Lola's Bistro, Dishes, JB Baraga Easy Eatery, High End Cell Phone Shop, and Energy Drive Max Adult Herbal Capsule, Dapat, and Service Furniture Services, plus Glass and Aluminum Services, Yummy Veet, JB Breed, Enterprise, and, ano ba, may nakalimutan ba ako? Ay, yung White Anahaw Airbnb. Arali lang and Bungabong Tobacco City. Sa kang Mother's Day daa, daida siya. Huh? O, nang si Manay Shirley Kirigalo. Kamuting kahoy na sa natin. Buda puro pagulo. Tabi, sige na. Ako tabi, malantuag na. Ang mga katindugon, hato ng Zap Donuts. Pasalubo, kung ano-ano pa man. Pang merienda, pang snacks, pang balon. Nuts. Mapabakal sa gabos ng mga branches kang manok ni Osa.
4: Walang maisip na pang merienda, pang balon o pang yaon ang Zap Donuts. Perfect.

0: tao. Pag snacks, Zap Donuts. Barato na, masirang Zap Donuts sa gabos ng mga brand ni Osang.
1: Buyan ka palan? Marino digdi may dum...
0: Ha? Nata!
1: Kaahaw! Maduman ako sa B2B Star Commercial. Ang tambakan kang tricycle, idagdag na gamit sa harong.
0: Nata! Commercial ka paman mabaka? Ang igwa dyan!
1: Aramo kaya brarato ang mga barang Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asin bangko, tindaki kitchenwares, plasticwares, trapowers and pots, dry goods, kawatan, school supply, asin party. Ako ma-birthday ka na next week?
0: Sabi ko, Dir, baka lang dyan sa B2B Star Commercial. Duman na baka kay mga pandecorate sa birthday ko. Palan!

0: tabisikan.
1: Heads up sa gabki o gurang mind. Emirates Accredited Sabing Ospital 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakori, contact up, confinement, as in iba pang sabal. Para saan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka cellphone 981-2827 or you may also like and follow their F.A. Anthony Infirmary sa St. Anthony Infirmary. Pan, kibutika.
2: Marhay na baret Anthony Infirmary. Pag 4-piece member of sa beneficiary ka, as in mapakontes or zero balance kang babayadan. Nakahapod sa mga serbisyo kang St. Anthony lang sa Purok 1 kang San Marcos City or mag-contact sa cellphone number 0409074.
3: Mga ka-rider, may bago man para sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts Training powered by R3 Cycle Center. Di kalidad ang bago at serbisyo may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron! Kompleto! At coolant, nandiyan Cycle Parts Training para sa matibay na serbisyo, performance at no. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Kilinga T.
4: Nagbabalik mo radio show. Kamusta? Manay full so tabako. Maray na aldaw si Imo. Salamat na. Michelle Banton, nakatungo. Nagbangon to, nakamon. Nagtabi. Shout out Winzy D. Moyo. Jonathan. Tess, mga taga-Kanaway. Sa aga, sa Kanaway. Gusto ko kayo ni sa Kanaway. Tapos si Kapitan, si Kapitsa, garuman na o dyan, Kim.
5: Sa? Si Ramsana.
4: Ano daw kung sa aga, sa Kanaway, Kapitan, pag nagpa, madagdag man da siyang mga pabagas. Tan Benita, sa Lahiri Gina, makalaman na, no? Shout family, kang buhian, pimintin dugong pa ba, Cabria, kang pinagbubong. Shout out, Idohan, hindi sa may, ng kwantong. Kaya Ellie, Angeli Cabian, again yun na nagadangugun yan, and, sain madam ang lipit madam sain ang nagsilin mo nang ganyan pakang Pilipinas always nakatabi tayo nambot kinakita kang oras sa aga naman tabi tamalay mo baga dyan mo ang manok ni Osang syempre ang hatod tabi boss herbal capsule ang

Albay sa Malinaw Drone. Pwede po mag-interest sa Patirindugan. Ay, di na tabi mo na yun. Sa mga followers na sa natabi, saan po ning Dota? Nakita kitang masyadong oras mo niya, no? Sa aga tabi, sabi akong papremyo sa mga followers na Boris FB account. Followers po niya to. Kaya mag-follow na po ka mo sa Indo, sa mga followers. Ang may masaga kimanok. So, dapat naka-follow ka. Follow mo din tabi. Followers niya to ini ha. Hindi pa ini sa 100 followers niya to. So, sa Rogan, but make sure ka mo sa Rose FB account. Si A, nalalaman sa pag-follow. Angel Rose Broncan, Taule, Bubi, Melissa Bobonoobra, Lilibet de Guzman, Yad Eat Endless, bagong followers natin today. Bagong followers natin today, alright? Ako, mapaaram na tabi ito. May masunod na kita po ang next program. Ang Albay in My Home. Higdi sa One Radio, 1.3, dito ko na. Uni pang wallet na kanta, puran lamang kidiit, tama. Dumog-dumog lamang. Hindo, ha? Kapal na ako. Aga, I'm not glad, but...

kiwura, mag-inalipon. Takbakas maangis do indo. Sa inyo, ganda na naman ini. Hey, oy, good morning, Tabi. Say mo, Angeline. Pagka.

Sabi ni Dr. Heriberta Nepomuceno, ang dating regional director ng DOST, dating undersecretary ng Department of Science and Technology, sarong scientist, yan daw na sulfur dioxide, yan na abo, may peligro po yan sa salud kan sa tuyo yung mga kababayan. That's why kung na bagsakan po ki abo an sendo mga bubon o ta gari igwa pa man kayan ki mga kababayan kita na ang tubig inumon hali sa bubon o medyo ano po kita siguro mag kuha kita nung tubig na bako pong hali dyan sa mga area na yan ta may ano po yan tabi baka maapektuhan pa po ang sa tuyang salud. Yo? Makonselo na sir ang nangyari sa iyo, yo. Makonselo baga nangyari na sa Pilipinas. Yo, makonselo ang nangyari na sa Pilipinas. Pero ako personally, sabi ko nga kita, tayong mga Pilipino may kasalanan din po tayo dyan. Kasi yung mga pinili natin, Uniteam. Saka, ngunyan, ano na? Ano na third sa Uniteam ngunyan? Yun po itong durulak. Susmaryo, sip talaga. Patawa na kitalig di sa Pilipinas. O ni mga tugang, good news! Good news ini, gari malalawos talaga ining kaisipan ni Governor Noel Rosal para dyan sa lumang airport digdi sa Legazpi. O ta, nagkaigo po nin pag-uulay ang satuyang gobernador and si National Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro. Binuto ko ining presidente dahil nang gana o garing. na suportado po tabi yan na proposal ni Governor Noel Rosal na maging township yan po na old airport. Sabi po sa post kan sa tuyang the Honorable Secretary Gibo Teodoro supports our township proposal of the old Legazpi City Airport, which part of it is occupied by the TOG 5 command. So yung TOG 5 dalaraw na dyan sa Biya, Bicol International Airport. So, nagkaigwa po nin meeting po ang sa tuyang gobernador, ni Secretary Gibo Teodoro, may kinaraman ni siyempre, digdi po sa tuyang ginigibo dahil po sa nagtutuga ang Bulkan Mayon. So, bilang Pamayon, APSIMO, Albay Provincial Disaster Reduction and Management Office. So, pinag-diskuter man po siyempre nila ang mga preparasyon, ang mga dapat na gibuhon digdi po sa sitwasyon niya to sa Bulkan Mayon. And siyempre, ining relief efforts in response po

dyan sa Mayon eruption. So, napagulayan po ining old airport and natukar po ninda ang pag-transfer kang Philippine Air Force Tactical Operations Group 5 na ngunyan yon pa sa old airport, pasirin po dyan sa Bicol International Airport na puro pamansan sa Pilipinas ang biyahe. Yan. Pero international airport chart. Yan na dyan sa Daraga. Kaito, ang pangaran kayo ang chart kaito, Legazpi International Airport located at Alubo, Daraga, Albay. Kaya lang, binagawa ninda, pinalitan niyan ta, nataman nga Legazpi Airport. Kasi siyempre, ang mid-bid bagadig di Chard Maray sa Bicol, pag mapabicol ka, ang biyay mo aeroplano, Legazpi. Okay, kaya ito, ang inot na pangaran kayan, Legazpi International Airport. Sabi saan mga taga-Daraga, nasa Daraga ngayon. So, ginibo na lang na Bicol International Airport. Pero sa pinakainot na pangaran kayan, Legazpi. Daraga. Biya. Bicol International Airport po tabi. So, lilipat dyan, iyan na tug 5. So, pigiling ko magiging possible po ini na proposal kaisipan kan sa tuyang gobernador para dyan po sa old airport. Pag nangyari yan, ako pigiling ko, Chard, sa pangmatagalan, dakulaw na bagay ini para digdi sa satuya. Nata, primero, magkikrear yan ki trabaho. Diba? O, ilanganin doon na SM Mall. Kanagkaigonin SM, nakulong dyan na nakalaog trabaho. Pero ang bareta kung niyang garidakul na ang maharali ng mga negosyante. So, mga dugang, ang ekonomiya kan sarong lugar, siyempre, minaangat pero kapag ang lugar na yan, dakol ang nag-circular na sintabo. Ayo? Gustong sabihin, pag nag-circular ang kwarta, igwadyanin negosyo, igwanin transaction. Agrangay bagangon yan maray charge sa mga kontraktor, tawarang project sa DPWH. Oh, warang kwarta na nagtatalibong. Warang kwarta. Kaya, kung dati Chard, pirming nasa Bulangan, ngayon si... Ngunyan dahil makapasiring sa Bulangan. Oh, garibin na rawala na pa sa mga taga-DPW. Ano? Garibawal na sa Bulang, bawal sa kasino. Ano, tupada na sana ka mo. Orang mga project eh. Orang project. Agrangay ngunyan ang mga kontraktor tawarang project sa DPWH. And agrangay man sa mga trabador na empleyado o nagtatrabaho bilang mga construction workers, tawalang trabaho. Walang trabaho. Now, kunigwanin mga arog kaini na ano po, tabi? Siyempre, business. Dakol po ang ma-invest, dakol ang madirigdi sa satuya. Minsan nga ni, minsan naisip ko, minabum ang ekonomiya kasi primero nakaka-encourage sindaki mga investors. Diba? So, imagine nun ta if digdi sa old airport may mag-invest. O, kasi ang idea ni Governor Noel Rosal, ipapaano yan, Chard, duman sa mga developer, duman sa mga ano na, mga talagang may kapital. For example, yung SM, interesado daw dyan, yung Mega World. So, syempre, may legal na proseso po yan kung paano yan ida.

makuha. Diba? May legal na proseso yan. So, imagine nun mo, if, kasi pigiling ko yung proposal na yun, Chard, billion ang kakapitalon kansarong investor. So, kung mag-invest digdis sa tuya ki billions of pesos, ang gustong sabihin, Chard, madagdag ang talibong kan kwarta. Madakol ang kwartang matalibong na naman digdis sa tuya. And pag nagdakol ang nagtatalibong na kwarta sa sarong lugar, siyempre, mataas ang ekonomiya, mataas ang may mga trabaho, madakol ang may trabaho na actually sa Pilipinas, yun ang pigihiling ko na dapat marisyerno ang kawaran ki trabaho. Diba? Isipon mo ha, kung warang purgastusan ang gobyerno, pigihinitan mo na naman kami ng mga purpis. Dahil, imagine ha, kung daing purpose na pigsustineran ang gobyerno, pwede bagang ang mga minimum earners, pwede bagang babaan ang tax na pigbabayad sa gobyerno? Na araw kay Sir, imbis na 5 power, baksa na kang gobyerno 1%. Diba? Di, dakula ang take home. Ingon yan ang Pilipinas, Diyos kumiyo. Dakulon ang daing trabaho. Na kunilingon mo, kung analisaron mo, si Isay ang minasuporta digdi sa mga kababayan niya to na talagang dai o yarong nanganikyan pigapod niya to na purpose. Si Isay ang minasustiner sa inda para padagos na matawan sindakan gobyerno. Ining mga minimum earners, mga nasa middle class. Kaya minsan, masabutan mo man ang nasa middle class na, ano na sana ngayon? Sinda na sana, libre sa kuryente, libre niya, puro na sana libre sa inda. So, nagtatrabaho, Diyos kumiyo, perdon. Minsan, late ka pa sa paglaog mo sa trabaho, may bawas ka tulos. Di ba? Pero kapag sobra sa trabaho mo, daing bawas, ay daing dagdag baya. Minsan, yan, narunduman ko na sa private ako, yan. Na so it's our late ka ngayon sir, absent ka na ngayon. Sabi ko nailing mo so late ko, pero dahil mo na iling so overtime ko na dahil mo pigbabayan. So ilingan nila yan, kaya hopefully ang gobyerno niya to makapag kaya minsan nakakamundo na ang mga leaders niya to sige ang durulak so mga pang personal ninda. Sana nagdideribate kita. Change kumbaga nagpaparalitan kay idea na ang piguro layan kung paano ta mapakaray ang satuyang estado. Diba? Kung paano ta mapapakaray, paano magkakaigwanin trabaho, hanap buhay ang mga tao. Ito bagang ang tao pwede kang mamili kay trabaho. Garo mas maray duman. May mako. Pero ang situation tango niyan, mas kiabo mo kang trabaho na yan, kukuhaon mo ta, kisa wara. Mas kisa dito ng sweldo, dakol akong nadalangog dyan. Sa dito nga sirang sweldo mi, 350 sa nangaya ang kada aldaw. Imagine man ang gan. 350. Kung di sa isang aki mo charge, paano mo buhay yung kayaan o di maagrangay ka sa gobyerno, di ba? Kaya kunilingon mo ang nagsusustener kasi ang business sector, ang mga mayayaman, lalo na ang mga negosyante, sinda tina-charge man lang nila ang ngayon naging crisis sa ano, pinapatong man lang nila dyan sa negosyo nila tig-charge yan ang mga ngayon discounted ang bibenta nila. Yan ang mall ngayon, up to 90% discount. Oh, di ba? Kaya nga, mga pa, ano dyan, miling mo minsan sa mall, pirmi na. Yan ang mga discounted na items ninda na pigbibenta. Dinididak yan duman sa gross income ninda or sa net income.

and din tax, walang tax nandiyan. Yung binigyan discount, it's a charge nila yun sa gobyerno. Sa gobyerno pa rin yung nakacharge. Diba? So, ano po ang ano niya to sa Pilipinas? Minsan, makahirak baga so nagtatrabaho talaga. Tapos, regularly, nagtataong buwis sa gobyerno na ang pinagkagamitan ng gobyerno o to para suportan. Pero, nga ni, talaga, erak mabagang ring tabangan kan gobyerno. Yo? Kaya lang minsan gari nakakaano po sa mga ano yan ta sindalagod warang nako ang tabang hali sa gobyerno. So yan ang mga idea na mga mapauswag sa tuya mataonin trabaho. Hopefully iyo po yan ang pagderibatian kan sa tuyang mga nasa gobyerno. Ta, ang situation mo niyan, minsan, maski sa local, ang urulay, puro na sana politika. Minsan, makasawa na eh. Magayon ko taan akong, nagdideribati kita, ang pigdideribati yan ta, ano ang magayon ng mga idea, panuan, tanganing makatabang kita. Diba? Tandaan ta, wala man po nag sabi nga tibay o kung nag-uurulay kita and nagpapalitan ki mga idea para sa mga ano po tabi, ako pigiling ko na mas magayon yan. That's why baga ako sabi ko, baka may mga magayon kamong idea. Ipag-share ta po tabi. Ipag-share ta. Baka ang idea mo na yan, makakatabang sa satuyang estado, sa satuyang banwaan. So, ano po, tabi. Diba? So, township. Pag nangyari yan, lalong magayon ang lugar po niya to. Ang ligas, pidaw nga ni Kang Birak, Katanduanis, duman siya, digawa na nin 11th floor na hotel. Sa Legazpi hanggang 4th floor sa nayata. Dumanig ko na, Birak at Anduanes. O ta, nagminong baya ako duman sa Birak. Sa 11th floor, alang kauna, sabi ko, daog kami sa Legazpi ah. Sabi ko kay Mayor, si Mayor Puso, ikang Birak. O, ang Katanduanes, duman sa Birak, igwa na sinda kay Arog kaya na high-rise building. Pero kita sa Legazpi, wara pa. Diba? So, iyan na township dyan sa old airport. Pag-imagine ko, pag nangyari, magayuno na lugar. Diba? Ang Legazpi kaya, kahit tubaga, ang mall sa Legazpi, LCC sana. Haluyon nga ni na nagkaigwa kay Ayala and Gesano. O takay tugari, kay tugari ang ano kay tukan mga inot na opisyal inda gari gusto ni da LCC sana pero pero sa pagano ah pag mag grocery gusto ko mag grocery diyan sa LCC chart taang bugda kan diyan sa SM na supot an paguna an babakalon mo sa piso sana. Sa dito no nang supot ninda diyan sa SM. Ah, dito noon ang sasanggatos na binakal mo, 10 supot na. Consider na ko dyan. Kaya, saka, pag-compare ko minsan, burubarato ang sa LCC, ang sa grocery, medyo burubarato pa ang presyo. si Sir Romy Tan, morning. So, ang Legazpi before, ang pwede mo sanang applyan kayo ito na medyo ano, LCC. Pero ngayon yan, yan, igwa na kita kay Ayala, igwa kita kay Gaisano, igwa na kita kay SM Mall. O, nakang inot. Wala man kayo ito nagtutubod na ang SM mabugtak sa Legazpi. Nagtutubod kayo ito. Nakulong kayo itong nadadanggong utik ngayon ni Noel Rosal. Di ba?

Alingan nito ah, mga tugang pag ang sarong lugar na develop na, tapos yan, may mga businesses na, maski anong sabihon, nakakatabang po ini sa tuyang ekonomiya. Yo? Nakakatabang ini sa tuya pong ekonomiya. That's why na ang mga opisyal niya to nag-uurulay, pigpaplanuhan ang mga programa, proyekto sa asenda pong nasasakupan. Ako nagtutubod na sa pagkakabaranga, aluyo ng progreso. Niwala ka mo, pagka di kita nagkakasurundo, aluyon ang progreso. Nata, gusto mo nga kiyarog kayo ng project, ay, kontra nga sa ibong, dahil ngayon pwede, ta, igwaman kayo. No? Pero kung nag-uurulay bagasinda, ano selling tatabi? Mas magay nini, mas magay nini. O kaya, sabi ito baga, kung igwa pa ka mo, halimbawa, dyan sa old airport, may magayon pa kamong idea na sa hiling nito, mas magayon pa dyan sa idea ni Governor Noel Rosal na township, eh, pwede man ba ganun dong i-rani yan? Gob, uli ang proposal ko man, idea ko yun, baka pwedeng i-consider nindo. O sa iba pa dyan na mga opisyal, baka may magayon man kamong idea na baka pwedeng anon man, ilingon. O kasi, panatulog na sabi ko ni Uraman ki nagano po tabi ki idea. Minsan, pag-una mo, simple sana pero may ano palan. Diba? So, mag-tarabang po tabi kita. Good news pa, oh, yung mga classroom. Actually, pigtatarang ko ni kay Governor Noel Rosal. Kasi ako nakapaglibot-libot ako sa mga eskwelan. Dakulo na eskwelan ang talagang nangangay po ki classroom. Kung na po ki ano, sa DepEd and the provincial government, yan po na mga classroom, hopefully, magka-arayos, madagdagan, uta, anas, 165,000 man sana ang kulang na classroom. Sabi kan iba, after 40 years, pwedeng masolusyonan na yan. Jesus, grabe. Hopefully, dahil naman, tarabang-tabang po kita para sa karahayan kan sa tuyang banuan. Mas magayon po na nagkakasaralo, nagtatarabang-tabang, ay nag-uurulay para po sa karahayan kan sa tuyang banuan. Ang tabayanan po si Sir Greg sa masunod na programa po tabi, ngunyan na Tuesday, sa pangalan po ni Governor Noel I. Rosal, Vice Governor Parida Didayco, mga board member ang probinsya niya to, department head, sa pangalan ni Sir Marty, ang samuya pong PIO, tigdi po sa gobyerno provincial. Ako po ang sendo lingkod, Sultan Wali. Salamat, albay in my heart.

sa indong nadangog ang programang Albay in My Heart. Sagod sa masunod na aldaw, liwat kitang magdadarangugan. Salamat kan sa indong pag-antabay.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang amahan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kang sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo.

0: asinunyan na mamatean mina ang padusang balik kansa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring liblamidad. Bayan mo kaming ing sataman kan sa imong mga rasul kapwang ulit kagurangan. Muradis kami sa sinyas imo kami sa salbas.
1: Parasha was brought to you by Raon and Dorney Lehoy, Rome Marketing, Miss Mavun Family, Silorhal, Saliona, and Malina, Miss Angel, 656 Merchandania Family,
2: and Banawon and Family of Zawat Albay.
3: One Belt, your best news at One Radio. One Station, One News, Tamang Bang at the best. And One Radio, number One Radio.
4: Tina sa buong dia.
5: Oras ka, eksakto ase odo.
6: Sa mga posibleng pangayong kapalibutan, kalaminad man ang katibaanan, dapat permikit ato. Ang program kansain sa kahandaan no ang mga daramaging ligtas sa anuman ang katibaan, dapat permikit pasta alerto. Pagkans 12 nin paghapon, 11.3 news. Ang programang inihakal na robo, asin kansibo. Sa edganan ka alerto jet tabako RRMO basta alerto o oh.

Inaw to primero district para ang siyudad ning Tabak. Daw na naman kita ni Ngunyan na Petsa kanda Mayo 26. Naman kita mag sa tuyang program. Kan lokal na gobyerno ang ingenot ni Mace Mampu ang Mace Mayor Vice Bongbong kaiban sa miembros kan sa Zod kaya sa Risk Reduction and Management Office. Siyempre sa Management One Rate kay Boss Jing GM SMO kasabay ta technical si Sir Money ang unyeng naudto o yan sa CDRRM Operations sa dyan ang papangudto ano tarapos nakantaba dyan ha. kumusta in man po parte na pigaan yan si dyan sa pulong kita dyan ng mga paraan tabay mga amigong mga tricycle drivers jeepney kasabay na dyan ang mga and fill cup yan indo ako pagkahapon syempre pasalamat mga katuwang digdi sa program salamat po sa tabako kay Mayor Ray Brack salamat syempre po dyan atuya idulo city councilor Luis city councilor salamat man sa Valence, tayo Gravelinsan kung kamo po ng mga grabas. Ah, napun lang Gravelinsan, dumaan na po kamo. Ah, kontakon lang po si Kuya Jun Balayo, Kuya Yami. Siyempre, katuwang taman, G glass and aluminum supply. Ang pano yan, pang ini sa fabrication, mga aluminum products. Diyan na po kamo sa glass and eye. Makukuha dyan sa likod ka. Dati bagang pig-arkila kang ano yan? Kanibo, special discount. Nagpasiring kamo mo dindo digdi sa program. Discount yan. Pwede man kamong mag-ahe sa inda seller. Lima sukol mag- Magapod lamang po sa 0592086 na dyan po sa A Glass and Aluminum Supply.

0: 0915-08698. Garantisado ang sa indang trabaho. Sige, mustong mahal mga mensahe, mga rep. Asin gusto magpartisipar rin sa ito yung programa. Po kita, One Radio, 91.3 News FM. Asin isurat po ang message section. Salamat sa 27 viewers. Ay Cornelia Regalado, maraud to po. Carly Sabilia Biler, rin auto dadang sa datag sa shoutout. Bilaos, dyan tabi sa Datanta Teresa Albay. Siya kay ano yan kay Lilia ay Jericho sir sa Triple to Rescue Civic Organization nagpapaba Rescue Alpha 7 Dean Benzo digdi sa Power Dean mga Brito man si your barangay captain Rizal Di Brito kuya pa di kay Dina naka nakaantabay na bulang hehe mama tabi niya mga pairahay kan sa indang appliances dyan. Ano yan? Electronic Sunroof. Kay Pat Padilla, good morning po sir. Man po. Sige mga tugas na mag-oras sa zone. Pasiring una kita, 2 hour. Day. Mga tugas sa ipinaluwa bulletin kang DIY po ni monitor na area sa kang Fabrice. A lot of like, velo, atro, fresh. Iyon, mga tugang, think, bilang sa fiction, pinakababang antas kan bagyo. Iguaman daan na pigmumawa as in area as na unlikely to develop a tropsyon. So, ini mga tugang, for kasa, although iguan yung monitor na low pressure, so unlikely into a tropical sa masunod na bayoras. Alagad padagos ang dang udan tuya po na may mag-antaba asin maghan sa ano na klase ning maraot na pa. Kay kao bay talaga si Kuya Obet oh, sa may cellphone na may Kuya Obet sa anis presa bilo Kuya Obet kao may tugang sa tuya mampung pag-monindex. Base po sa na-compute sa tuyang automatic weather station sa Burang Hacienda, naka-record po ng 38.3 Celsius uras at man po 38 degrees Celsius sa baranda. Yan po na-record vacation kaya sa tuya po na automations best. Hindi po sa syunan yung taba. Sabi ining index na pigaapod yung mga tugang na feel. So na mga tugang sa tuyang lawa pag hinalo humidity ining ature. So na kung ano kan lawas na lawas na iyo po index. So sa ngun yan ang namamati 38.3 Celsius digi po sa ning taba. Padagos ang sa tuyang paning paghanda as in pagreparo sa tuya po mga kababayan. Magingat masanangon na ang lalong lalo na po magpuhon alas 10 hanggang alas 4 init ang sa tuyang materyan po ang weather update. Ang weather doon ni Mayor Ray Bragais Pujan City Rinir.
1: Weather update.
0: Dere-dere, pasahong tapaligdi, nagpadarasahe. Si Eva Oliver, good morning po Sir Jill, always in South City. Maray na tutabi dyan, South City. Siyang padaban kay Tio Pat, and Tanggay Buwang. Pa dyan kay Tio Pat. Kay Maurice Sabio, maray tabi sa'yo mo Sir Jill, Buena Mores, out the Ayans Colorido. Si Tor na. Kay Sano Peter, maray na tutabi sana. Ito na ba? Talaga saan? Dahil ko man sa... Oh, pag-screen tayo din sa akin nito. Iyokon mo eh. Konsi... Ano lang ini, baka sala lang sa pakatype tabi Peter mo. Pero 15 ini, sanok. Maray na ito po sa agam trabaho. So, sa agam Dani, sa trabaho siya, pedara sa... Kaya, ko palm na pagkauto tabi Sir Jel, watching from Tigaon. Maray na ito tabi, ang kamarinizur. Kay Ma'am Sherry Lifete, maray na pag... salamat sa... Sige, padala naman ang mensahe, digdi ha. Hoy, happy fiesta, barangay... barangay Fatih.

0: punta na pala dyan. Aday ko pa na pa-tarpulin. Tarpulin ko dyan. Ako sa Ningming Barangay Fatima. Fiesta, bisperas ngun yan. Dyan sa barangay. And mas kay Marirok. At nasa blaw to kanaka. At sabi sa ano, tugot man ang mga viewer. Dahil man siya natugot. Carlo, Jane out to tap. Kay Mangon, good noon po. 5 minutos na 12 ning pagparas na yan. Pas sa Mayoino Update.
1: Volcano Update.
0: Mga tugay, inaluwas sa bulletin OSTP Vox. Idong na level 3 ang Bulkan Mayon. Sinakapapu ini 21 panic earthquakes and volcano tremors. Nahihay ang banaag, lalong-lalo na banggi. Asin padagos na nagkakipagbaba sa may basud kasabay na po iisis. Iguana na ibaba na nasa 1,807 na tonelada kada aldaw. Ingas ni Mayon Volcano. Agibagan si man, nagkay lava dome collapse na nag-cause cloud as in key as falls the district kan Albay. Ano yan? Third district kan Albay kinubas. Sabi po duman and in fact, pasporo permi ang satuyang fire truck para magtabang duman po sa ginubay. Pa po naubos-ubos ining abo na ibinaba pagkatapos kang lava sa may miisi gali. Iyan po paano uro ay guwaki lava fountaining the pyroclaren kaya naghibog na su deposit. Siyembog na po iyan kaya mabagsak. Buminagsak po ito yuto so nangyari ka bako pa irap ya. Teknik nangyari. Lava dome collapse say nagrasay su mga ibinugang lahar sa nang plastic density current o ano pag-ula kang kausa kang mga lava fault padang pag pudan sa tuwa syempre sa tuyang lokal na gobyerno naiwasan ang 6 km rangers dahil sa satu

Dire-diretso na kita, finally, isang oras na alas 12. Hindi so ibang nagpadarakan sa indamen sa PD Barba. Ito po, kay Ada, Kuya Padi. Ito po yung out daw si Ma'am Amara. Si Sanggay, nilingawan mo. Ayaw ba, Fatima? Nainig, gusto Fatima. Inaw to tabi dyan, yung antabay. Kahit ito. Sa tuya dyan ang mahigos na mga kay Dennis and Sandy ay dyan po sa si Jury Stein Henson, good PM sir out team, ito team Alpha Ali Henson, Jos Fernandez shout out po sir kay Papa Roderick Batalier sa ko, sige shout out Batalier sa Datag Porok 5 ang dire-diretso nag utos na makalihisang oras na alas 12 nuna ang updates pigigang Indong CDR kan mga nakalihis Aldao, siyempre, aray tabi mga kaal and pag mo and pag asikaso digdi po sa zones. Pero san nga ni yaon ginigibo sa mayon operations and po tabi pigahali pa or ding halion iba mga programa proyekto pigigibo kan sa tuyang opisina lalo na sa last preparedness ipa sa mga nakaantabay naiit laagtana so mga emergency hotlines mga po sa entrada mga intro sa syudad itong drainage wala po ini 4x8 ang no pero nakakal no diyan sa entrance sa San Lorenzo diyan barangay Suhali man po tapo hari man do San Miguel asi may katanduane nalagta naman po San Carlos area Suhaling Tiwi and syempre duman sa barangay Buang Suhali pong lig so hila po na luran yaon duman ang emergency hotline numbers digdi po yung tabako pero sa mga priority project ang alkalde Mayor Ray Bragais dapat ang gabos na mga mabisi digdi po sa syudad ng tabako ay dapat safe sinda. As in igwa, kimaapudan ng mga aherno para tulos na magtabang. Lalo na po, tabang email. Man mga tugang, mahiling po nindo, hotline number, remo, 24/7 nga tugang. Yaon numbers kang PN, Public Safety Office, BF, Coast Guard, Maritime, para po sa ensya sa, or sa tubig, yaon po dyan nakalaag ang sa tuyang mga day. Na hotline na gayon tabi mga tuga mga ka-alerto na igwa hotline number sa cellphone dapat ang kada sa hotline numbers lalong mga opisina na sa kuyang na yun po na direktang may apunta kasi pag igwa kita taman pigahagan igwa kita ning sarong tulos kita sa hali mga tugang mga kang sa tuyang pigi bago pa mag-upload ang opisina di gobyerno na sa Facebook tapos naman nangangapudan sa book diyari mo nga calling the attention of CDRR mo ganda yung mabiyado na nakatutok dyan 24/7 para lang maghanap live na pwede ming marespondian wala kaya araw kaya na posisyon sa ang pinaka-importante going numbers ang ahead sa muyang opisina di mag-live ka mag-live and then saan ang sa imong pag yan tos bago naka-upod dyan or sa scene pag mag-upod halimbawa ang alas dead man bagong cellphone ano sa call logs pirang minute but dyan so inapudan mo pag medyo kamo mo sabihin na kakaratuan sa muya sa Facebook para lang mag-monitor live or naglaludan sa muya and nagahagad ay inkar mga tugang naon ining mga imines sa mga intra teritoryon kansyudad din tabako aning gabus kita igwa aram pakaapod tulos ahensya di gobyerno sa for early warning kaning mga tugang na pagpakos awareness no kan sa tuya mga kaya kopyahon na po nindo ilaag na makaduman sa mga inter duman sa Facebook hanapon lamang po ang Tabaxteris and office sa Facebook yaon duman mail yaon duman line numbers sa samuyang ring man po sa ibang mga opisina may naka-assator yan na

sinong apod. Bako bag sa live nindo. O ang siring kayan na purposes lang or maybe gusto nil lang sa indong post at next sitwasyon kan sa garosalto man po yan. Gamito ang kansarong nangangaipo lalong-lalo na urgensyang sitwasyon para lang magdakol ang sa tuwis magdakong views as in ultimately meta. Sala po yan na menta. Ang kaipuan mi kang na protection iyo man ang pigsas kaipuan mi o bago hindi daim da or daim man nagpang-fire hanap kisulo. Daim rulyaan ambulansya mi para maghante. Pigla na agta mga tugang ang hotline numbers na lugar na pwedeng asin mga lugar na makakahiling. Po sa siyudad ng Taba, igwa kita sa satuya mga los, gabos na na tigdi po sa siyudad, naman kay mga cellphone, ano? Idagdag na po nin mga hotline numbers, iya po sa indo mga cellphone cellphone tax ning cellphone numbers tanganing in case of emergency. Paano man ngayon iyan sana. Iyan sana. Pero ante po igwa kaning ma, no? Igwa maapudan. Data pa po di so 3 digits lang na po dan na libre. So, for the meantime, gabos ko na po iyan mga telcos piga apudan ta. German messenger. Pagwinsan sa messenger na. No? Ta na i-relay ta man tulos po iyan yung operations and tulos man na nga digdi po sa siyudad ng Tabaco ini mga laag ti hotline numbers dyan po stratons dapat gabos kita po digdi sa siyudad ng Tabaco sa cellphones. Kay Ilo Marinaw Tutabi Sir Joe ako dyan sa Gabon Patio di San Jose. Sige sa mga pag-iribad staff Romel Bufa Sir Joe pabati man po bako sa Q Malilipot Team, T Tabako Team, and Santo, salamat po and God bless. Ano pialado? Tapos ang comment, pag may nag-re, day pa ngayon po sa sutubig, fire truck man sa natabi, respond rin, prabod ang darakaan. Iyon ba gade? Kaya ito nasabihan man kami, nag-respond de so fire truck, tapos baga sutubig. Day ngayon, laog na tubig, so fire truck nag-respond. Kung po iyan tabi maubos kung gamitan mo iyan ki dos na diameter na fire hose na piyagamit sa nangani pressure ka iyan siya bus may iyan ki sa masitas di medyo halo-halo kita pedong harong. Bago po ayan fire truck iba na nangyay na yung tubig yugon mo sisa man ma-respond din bumbero na yung mas tubig tapos sabi naman mga tugang trying to makalihis ang ose. Ini atod po ang bako sa Panginoon Braga East. Siyempre kasama yung mandyan ang sangguniang panglungsod. Panginoon Mayor Glenda Ombong sa iyang mga pag-iriba sa sangguniang lungsod. Siyempre kay City Councilor Renir Bursesahan. Salamat sa Balayo Gravel and Son or June Balay. And siyempre Kuya Yami, Attorney. Salamat man po sa Ace and Supply. Glad sa nalulog sa Tabaco City. Kamu pa plano, abintat. Sa gibong aluminum glass kamo dyan sa AMJ Supply barato lang po ano libre ang mag-put and mas magtrabaho pulido ang sa indang trabaho iyo po yan ang sinagibo dumayang ano yan sa samuyang pigpapagibong ba magpasiring na sa AMJ Glass. Marinaw to kay Panginyo. Sabi pa di, tugot na tugot kami pa di kami sa imo. Palagan niyo, family, habang nagkakaon. 4-2-1-4. Paano mo palang kimabuto sa Malina? Pwede naman doon. Magana kita ganyan. Doon sa Malina. 36 minutes. Makalihis ang oras 12. Kasabay kay ito mga tuga na ano yan, itong man si hotline na ito sign ni Jessman napigapod tang flood marker flood markers mahiling baga po tabi sa mga tulay dyan sa mga flood con igwa baga dyan kipin na canes pula

o red. Piglalagan ng mga tuki monitoring markers tangani harap sa salo. Mamonitor ninda naglalangkaw kas ang pangkaw kan tubig sa salo. So iyan na nangun yan digdi po sa magkapil or salog sa syudad kasabay po dyan sa upland area. So ongoing na po ang habang ngun yan na bako patag-uran ang pigahanda kan RRMO normal na preparar na yan. So mahiling pwedeng yellow may color and may color para po mamonitor ta hain na po ang level ng tubig sa salog pag abot na kang red palaog po yan yan ang mga and fourth kang kada taon pag fourth aog na po sa mga bag po ini mga katugangan niya tar Haramijo River makapag-andam makapag-prepasman po sa lindo early warning cease protocols papautob na po din taba. So yan ang apod na po level markers tanganin magiging so, mga katugangan kung nahiling ninda sa ng yellow after 30 red evacuation procedure dawa dahil ki-orden na mag-evacuar na pong mag-evacuar kayang kasi grabe ang abnormality na nangyayari duman sa salog kas magtaas ang level bus po ng mga darakulang salog hindi po sa syudad lala ganun ta and iyo po iyan ang sa indo mag iyo po iyan ang magiging so mga harani po dyan please lang po dahil nindo pagbura dahil po nindo pagburawan dahil pagsuraman po proyekto kang si sa katsuguan as in prioridad sa tuyang mayor Rebs na laganan po mas pakusugun pa warning sa mga lugar lalong lalo na katugangan nindo yan dahil po pag dahil po anuhan ki nindo dyan sa pagdrawing sa pandok ninda dahil po pagkarawan kasi ang nakasalala tugang ini kaligtasan kaligtang lambang saro na haran piling na po nindo yan and within this month siguro or next month tapos na po yan mga salo kasabay po yan sa tuyang implementar na ngunyan habang bako patag-uran dapat ang pagpreparar pag-andaan po sa panahon no so mga early warning pigig so gabos po ini tabi piga ko na talaga ang pigagamit ta resources kan resources na ipig kumbaga pig entry ng opisina para pag disaster preparedness digdi po sa syudad din may pig tatao ika lang po ano ang mga programa ano ang mga kaipuhan ng padago na maging ligtas ang lambang saro na po sa panahon ng kalamidad so iyan sa tuya pigigibo updates syudad din tabako sa lindoli kay Tan Manyebo how are you and take care always dyan listening to thank you very much may you live long over shout out po ki Jomar Divinas Flores Buda Torpayen nayaon sa bulod kang oras sa imo nakatrumpa Jesus oy maray na pagto kay Divinas Flores ay nen iyog-iyogon mo yan nakatrumpa pa pala dyan sa barang huyali kita dyan nabi sa Kamata family kay Kamata dyan nagpa-share kita Spiras kang nakaaging sub matindi duman ano yan barangay ora tama tabi kay Arnel Camili pag estimar pagluto ning masisiram na pag dyan sa barangay oras Jomar Divinas Flores Buda Nestor Payan hey Bonto regards to all for to rescue Buda Kikap Malo 142-143-144 maray na ito tabi dyan sa barangay the multi barangay captain the best ini si Bonto ini si Himplo na talaga nagtatrabahong barangay man ano pero sa awards na nakukuha kang barangay taga dahil liderato no, Bonto may bahay syempre ang suporta kang money Bonto

And Oscar Mani. Kay Betnes, kuwait sa family. Yakal, Kinalayo, Lumabi. Shout out sa family. Yente. Shout out na po dyan sa pamilya Kal, pamilya Kinalayo, pamilya Lumabi, and kay pamilya ni Jo Poliente. Basta sa natabi, Bet. Basta sa na magpa-shout out. Ano laman, or sa aga. Sa Fatima ini. Baka lamang sa tuyan nga, Bill. Happy fiesta po sa hindi kay Fatima. So dyan na banggi, mariribukrig. Ribuk na dyan. Sige mga tugan, 45 minutos na bakalihis. Ano pa po ang mga update sa tuya pong report? Natapos na po so bidding kanaltang mga emergency vehicle sa siyudad ng Tabaco. Nag-po kita ning apat na bago na emergency vehicle. Kung mahiling baga po nindo tabi, medyo may kalabi. So sa pigagamit digdi support kan mga pasyente, support kan mga taga-Tabaco na hospital, kahuna sa Haronginda after ma-discharge sa ibang hospital. Medyo may kalumaan na ito, nasa last month kay ito 2016, so sa 10 taon na unit, kaya medyo ground maintenance. Ground out na, and syempre na po yan. Kumbaga, so mga katumbas naman ki sarong yung auto. So, request na additional na aba gunit po yan inaprobaran kan sa tuyang alkal si Mace in subidi. Natalo kang dilila na sa bidig yung magamit na po kan sa tuyang mga constituent na rin Tabaco is bago lamang ang magamit po. Sigurado kita na safe biyahe. Gamit maging auto man iyan, pag talagang upigagamit, siserbi, madali po magluma, grabe na ang maintenance. Yun po yan ang sa tuya pang pig-workout na pangyari na, mga alerto, na matawanan ki magayon na serbisyo, matawanan ki as in na serbisyo. Yan, na pag gos progreso kansyo. So, mahiling na lang po nito tabihan mga tugang ano. Sana tapos tulos ang fabrication, panganing may deliver na, magamit na po kan sa tuyan. Ano yan? Apas ipa-condition na dati. Tanganing dakol po na yun. Pag may mga tugang ni Sir Manny Bunto, nauubusan kita ki emergency transport vehicle dyan. Tapos na ning Sir Bishop, igwapi pa mga tugang ano. Kataraning na munisipyo nga kinakaipuhan. Maringaning igwa ng mga barangay vehicle. Kaya nakakatabang tayo. Pero siyempre, pag talaga hospital to hospital, no, and dadarahong po sa luwas kan albay, medyo kaipuhan po dyan, servisyo. Nadiskuter sa pigpapaipitan na rates and counterpart sa tuyang mga marilang mga tugang at may upod lang.

Sige mga tugang, nagapod si City Administrator Ma'am Ami. Sige, so yan mga from that mga aside po kay yan mga bagong bihikulo na yan procure mag yan key pre-procurement ka emergency go bags po digdi sa syudad din tabako. Primero po ini mga tuga sa bilog na Albay, tabako pa lang. Oh. Not Bicol region, ano? Nag-allocate kitang pundo para sa... Pero mga tugang, dahil nakulong po sila din tabako, dahil po masarabay-sabay. Dahil po masabay-sabay, gabon, emergency go bags. Pero hinamainot ko na ta sa high-risk areas. So,

0: procurement taparan niya na taon or allocation taparan na to pasiring do kan San Miguel. Hold po ini mga tugang abako families. Household ang pigbilang ta. Sold yung man po ang tatawanan ta. Pigsararo po na go bag. Ang laog kang go bag mga iguaning radyo, iguan aid kit, iguaning lubi, igwel, igwite, iguaning ito, sus plastics, laganan kan sa ito mga. And syempre may fly kan dapat gito sa mga tugang ano mas process aning maidistribuerta na iyan ba last quarter ang taon pag arabutan kan mga permit evacuation. So ito po ang sa indang bibit bibit-bituin kan kada household ang imo yao na po duman ninda so sa indang mga ipo dahil nga ni po yan emergency bituin muna sa naya lang po magdagdag kan mga dilata diyan ha. Ayan lang ganun yung kitaog na dilata buda tubig kamo na laganin din yung king sardinas yung bottled water dagdagan na po nindo tanganing ikwibit-bit in casa may emergent na kayong ibakwar ano nga ni kaya yan mga tugang kikwar may pasis dahil nalimbawa may talagang depigaasar may kwarta ka man sa ATM hidro kasi dahil laog so ATM or saring signal important mga tugang na igwa dapat po na cash na madadara tanganin po igwa ka ning anison gastos. So yan po ano ngunyan taon puwerta pa mga households dyan po sa East Miguel. Taon-taon man iyan mga tuga tatawanan ta ki alokasyon taon sa time bus na mga identify high risk po ki ubag na po ni sa syudad din tapo. Takol pa mga program na asahan CDR Remo sa lokal na gobyerno kan tabako and then at pagkatapos kan sa muyang procurement mag po sa indong mga RM officer Ma'am Weng Buen Consen si Kuya Andrew Gonzalez oro-noro naman kami doon sa opisina ang mga priority pa next year. Kasi ma-budget call na panang preparan programa para 27 mapadali karay makitamang kasimbagan ang mga problema manunungod sa disaster preparedness digdi po sa syudad ng Tabaco dapat perming amay aning preparado ayo po kasi yun dapat preparado dapat alerto kita dyan pro permit maobra maray na uto. Sige mga minutos na lang bago mag sa giraray pa sa tuyo mga katuwang digdi sa program. Salamat sa lokal na gobyerno kan Tabaco kay Mace syempre kay City Administrator ni Ilagan Payman ang sangguniang panglungsod ng Tabaco Vice Mayor Glenn kasalamatan ta ang Bansand Balayo Gravel and Sand kay Inger and Kuya Yami Balayo kay City Councilor Rinir Burse City Councilor Louis Burse salamat po EMJ Glass and Alay dyan po sa Kinale Tabaco City para po sa gusto mga aluminum doors window ano pa mga projects dyan na po J Supply mampuyang kan City Hall Building. Sige mga tugang, 3 minutos na lang bago mag alas ng pagkahapon. Sa nga na puwersa kan City Disaster Risk Reduction and Management kay Ma'am Weng Buen Consejo, Kuya Andrew Gonzalez, bilog na operations and admin personnel kan CDRRMO. Tara kita sa masunod na Martes, alas 12 una hapon. Digdisa na po yan na radio na News FM. Salamat po sa management and staff kay Boss G SM Osang nakasabay ter money po ang sa indong nakairibanan ako po si Ito Maray sa Indo Gamos
1: Indo ang program sa Aler Parado kaiba si Jel Mulato kan Tabaco CDRRMO sa masunod na Martes naman sa parehas na oras alas 12 sundo ala una din pagkahapon. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Salamat sa indong pag-atabay. Basta alerto, preparado.
2: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
3: Tindugo na sa buong Bicol.

0: Finlandia. One Radio, Boost FM. Your best source of news and music. This is One Radio, Boost FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, Boost FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. Kung kamo nagahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
1: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
2: One Radio Time, it's 1 o'clock.
3: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
2: Sa One Radio,
3: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
4: Baray na hapon, Bicolandia, uyanaan bareta sa oras na ininatod sa Indokan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na? Sexy ka ba? Mababagalian sa mga butika as in supermarket nationwide. Ipigsugo kang sinado kang Lunes na pag-cite in contempt sa mga tauhan kang National Bureau of Investigation o NBI na subot nagbalo na restoran si Sen. Ronald Bato de la Rosa sa law kang sinado. Ang nasabing motion ang ipigsunad ni Senador Joel Villanueva nga ni na-cite in contempt ang mga embelto na ahente kan NBI as in ilaagsinda sa kustudiya kan Senado na tulos man inaprobaran kan mayorya. Sigun kay bagong Senate President Alan Peter Cayetano, pigsugo niya ang Office of the Sergeant at Arms na ilag sa kustudiya kang Senado ang nasabing mga individuala. Dugang pa ni Cayetano na pwede sersindang maghagad nintabang sa Philippine National Police sa Pasay City nga ni na maipautob ang nakasuguan hasta sa makapagdaon ng eksplenasyon ang mga ahente. Basado sa kuwa kang CCTV, mahiling na marikas ni nagdalagan si De La Rosa pasiring sa plenary hall kang Senado nga ni na maimbitaran subuot ang pag-arestar kan mga NBI na kasibilyan. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Manawon at tintuko na.
3: Sa kada pagtalulong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
2: Sa One Radio,
3: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
0: One Radio, Boost FM. Your best source of news and music. This is One Radio, Boost FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, Boost FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, Boost FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One.

What do you think? Kasalanan ba talagang magmahal ng sobra? Grabe naman yun. Hello mga katindugan, it's Tuesday, Tuesday! Welcome po sa programang One for the Heart. Hello, ako po si DJ Chloe, the Love Ambassadress, ang sa indong kapitan. No aren, ganyan na maabot na election. Ay man, kapitan kang barko man sana. Noon yan tabing alauna hanggang alas tres nin pagkahapon. Akong bahala tabi sa indong paglalayag sa memory lane this afternoon. Digbi sa One for the Heart. Oy, kamusta sa mga katindugan ta dyan? Sa... Siyempre, digbi sa Tabaco City, the city of true love. Sa mga yaraong po dyan sa mainland, upland, and island barangays. Siyempre naman, sa mga katindugan ta na busy. Norin, garo may mapya sa tabi ngon niya na kabangaan kang Mayo. Mahanap naman daw kita kang listahan kang mga mapya sa tabi. Anyway, sa mga taga Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bakakay, and Santo Domingo Abay, First District of Abay, hello po! Siyempre sa mga neighbors ta sa Bilog na Albay, and to the whole Bicolandia, maray na hapon! Sige na nga ni, day na kita mapaligoy-ligoy pa. Ang sa tuyang Tuesday, Tuesday question of the day, brought to you by GC Botardo Trading and Tabaco Electronics. More info about that mamaya. Ang sa tuyang Tuesday, Tuesday ay medyo masakit. Pero sige, ang ating question of the day mga katindugon. Oy, siguro dahil nakaka-relate din ni. Ano ang pinakahabo mong mamatean? Sa satuyang choices. Sa satuyang choices muna ha. And of course, kung maibaman ka mong pwede i-comment, Corabels na. Sige, ano ang pinakahabo mong mamatean? A. Ipagpalit sa iba. B. You're not good enough. C. Magsaro ka lang maski yaon man lang siya sa taning mo. Aww, yung feeling na nandyan lang naman siya sa tabi mo. Pero feeling mo, ikaw lang mag-isa. Ito so letter C ha. D. Dae ka pinahahalagahan. E. Dae ka pigiintindi. F. Bayaan ka na warang sabi. G. Magsayang ning oras sa maling tao. Or H. Losing yourself. Kakapili mo sa kaugmahan kang iba. Sige, anong pinakahabo mo digding mamatean katindugon? Ulitin ta ha. Takaning damang-dama mo ang ati. Humart break webes ba naman? Anong pinakahabo mo digding? A. Ipagpalit sa iba. B. You're not good enough.

si magsaro ka lang maski yaon man lang siya sa taning mo? D, dai ka pigpapahalagahan? E, dai ka pigiintindi? F, bayaan ka na warang sabi? G, magsayang ning oras sa maling tao? Or letter H, losing yourself, kakapili mo sa kaugmahan kang iba? Comment mo nang sa imong simbag sa zero. sa tuyang daily post, hanapon mo lang po si DJ Chloe, the love ambassadress, and follow mo na rin. Bago ka magpili, i-follow mo muna sa tuyang page. Thank you! So, thank you in advance. And pwede ka man po magpadala kang sa imong mini story kung nataiyan ang pinakahabo mo or kung may experience ka sa araw kayo ng sitwasyon. Depende sa choice mo, naranasan mo na ba yan? And ano yung mga naranasan mo? Ano yung story mo? Pwede ka man mag-text sa 0927-996-5002. Talon ko po, 0927-996-5002. And ikwento mo na rin yung iyong story kung ano so naging experience mo basis sa imong choice. And of course, mamaya, may sasabihin ako sa imo, depende sa imong letter of your choice. Kaya tandaan mo yan, i-comment mo na or i-text mo na tanganing day mo na malingawan na mamaya may sasabihin ako about you. Abangan yan. And abangan ang satuya pang tugtugan hanggang alas 3 ning pagkahapon. Me, DJ Chloe, the love ambassadress. Digdi po sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugunan.

1.31 Radio Team Dugo na. Oras na po. Alauna, 41 na. And sarong mainit na shout out kay Kuya Nyor and kay Sir Chad. Salamat po sa pagdangog. Maraming nahapon man kay Shirley Ezekiel Serrano. Sige, so sa imong request, Tabi. Oy, advance happy fiesta sa Barangay Labnig, Malinaw, sa Marirok on May 14 to 15. Baka naman. Sige, salamat po sa pagtutok from sign on hanggang sign off. And dyan ka lang, Shirley. Ako bahala sa indong tugtugan. Hanggang alas 3 yung pagkahapon. Iti sa One for the Heart on One Radio. Tindugo na.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo.
4: Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
5: Ready na ba kayo sa Ultimate Night Out Experience?
6: Let's count it down!
4: Get ready for Beer Plaza 2026, happening this May 30, 5 p.m. to 12 midnight.
3: Sambalay sa udan, music, drinks, at solid vibes ang naghihintay sa inyo.
4: Featuring live performances from YouTube folk singer Jobs and dance party with DJ Spencer and MC Al.
3: Siguradong tuloy-tuloy ang party all night.
4: Mag-enjoy kasama ang barkada, sumabay sa tugtugan, at i-level up ang inyong Saturday night. For only 150 pesos, may free drinks at mixed nuts na. Pasok ka na sa isang unforgettable experience. So ano pang hinihintay mo? Tara na sa Beer Plaza 2026.
7: Inom responsibly, party endlessly.
4: Kita-kit sa Balay Sa Udan. This event is presented to you by Balay Sa Udan, Balayo Gravel and Sand, and One Radio 91.3 News FM.
8: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
9: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
12: Jaya Enterprises.
11: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Argon, gravel and sand, boulders, 3-4 fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-abot sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
12: Jaya Enterprises.
13: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
14: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
13: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
15: Ang init!
16: Batata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Batata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Batata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing
2: Batata!
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
2: Batata!
6: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
15: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
16: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
17: Tindu

are still enjoying the show. Miggy Boss One Radio, 91.3 News FM. Tindu na. Maray na hapon kay Ma'am Days Borromeo. And sa mga nagdadangog dyan sa tayhi, sarong mainit na pagkahapon, kumusta ka mo dyan? Ma'am Days, thank you po sa pagdangog. Hello man kay Reggie Perez. Salamat sa imong PM. Keep on enjoying na ang ating background music habang kamo busy and nakatutok sa One Radio 91.3 News FM. Tingdugan ha!

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio time is 2:01.
2: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
1: Sa One Radio.
2: Sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: Marina hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sendo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po niya na sa mabutika sin supermarket nationwide. Gadaanaan na sarong lalaki, magalis na tigbason sa parok sa isa, Barangay Oras, Tabaco City, Kasubangi, Mayo 11. Ang biktima, 58 anyos, mantang ang suspect, 48 anyos, may agom, asin sa diring dugang mismo kan biktima. Sigun sa sarong residente, tinigbas ka na suspect sa payuan sa iyang tugang, napauli ikutaan na hali sa pag-atindir kan death anniversary kan sa iyang tiyaon. Sigun man sa sarong nga barangay tanod, nahiling niyang nag-agian na suspect na iba ang hiro-hiro, mantang may darang tabak sa kaso minakay sa tricycle. Sigun sa investigasyon, iriwal sa dagaan na pigiling na naging motibo ka na suspect. Kunsain, mas lalo pang nagkaiguanin dagit ang suspect, makalisubot na suluon kan biktima ang kubukubo kay ni sa pigoumahan na daga. Pati na ang mga gamit sa pag-uma, asin sa mga nakalis naman na antaw, sinulo man subot kan biktima ang napiglokan na kan na suspect ka. Mientras tanto, ang na suspect voluntaryong nagsuko sa ipaturakan pulisya, asin niya unang unyan sa kustudiya kan Tabaco City Police Station para sa manigong disposisyon asin dokumentasyon. Iyan ang dagdag na bareta sa oras na ni. Dapat lambang bareta, aramo si Erickson Brutas, din Tuguna.
2: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
1: Sa One Radio.
2: Sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
5: Announcement from San Vicente Homeowners Association Incorporated. Nareschedule po ang ating raffle draw. Ito ay gaganapin na sa May 18, 2026 sa dating venue, Coro 4, San Vicente, Tabaco City. Inaanyayahan po ang lahat na bumili ng tiket at mag-iisa sa aming proyekto. I-contact lamang si Mr. Byron Misias sa numerong 0945-746-9100. Bukas din po kami sa mga nais tumulong o mag-donate sa GCash. Ang mga nalikom na tulong ay mapupunta sa pagpapagawa ng St. Joseph Chapel sa Morales Subdivision na Poro 4, San Vicente, Tabaco City. Maraming salamat po.
6: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
7: sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa 2nd floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
8: Honey!
9: Ano yan?
8: Gabundok ang labahan mo ah!
10: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
10: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
11: Available in all supermarkets near you.
12: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
13: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
14: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
15: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon, o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
16: Ilaman!

101.31 Radio. Tingdugo na. Welcome to the second half of the show. Which means, sarong oras na naman sa nakita. May oras na po, 13 minutos. Makalihis ang alas 2. Ang oras sa Tansoing Dokan and Boyan Furniture. Available po sa N Boyan Furniture ang dining sets, sala sets, bed frame with foam sa mga gustong magpa-customize ng furniture for your homes, office, business as in ni Papa, gamit po ang solid Nara wood. Bisitahon lang ang sa Indang showroom along the National Road Zone 1 San Antonio Tabaco City. May dakulaw na signage dyan. Nakalagtabi N Boyan Furniture. Oras sa tudman sa Indokan, Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. Enrollment is now going on. My business courses, education courses, computer courses, and more. Visit them at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City, or visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated. Balikan ta ang sa tuyang Heartbreak Huwebes. Ay, Heartbreak Huwebes. Wait, excited yan. Tuesday pa man sana. Balikan ta ang sa tuyang Tuesday, question of the day. Sakit kasi nung ano eh, nung question ko. Sige, ano ang pinakahabo mong mamatean? A. Ipagpalit sa iba. B. You're not good enough. C. Magsaro ka lang maski yaon masa na siya sa taning mo. D. Dai ka pigpapahalagahan. E. Dai ka pigiintindi. F. Bayaan ka na warang sabi. G. Magsayang nin oras sa maling tao. And H. Losing yourself kakapili sa kaugmahan kang iba. Ano dyan ang pinakahabo nindo? And H, the aki manay api. Thank you. Hello kay Abrera Jean Chan and Seth Buenconsejo. Ulito Palermo, hi DJ for me, letter A. Oy, tandaan nyo po yung choices nyo ha. Minggayan si, letter H. Eva Oliver B. Sabi ni Maricel Barakel Book. For me po, I, B, D, and G. D and F naman. Kay Shirley Arandia Baria and kay Ma'am Days Borromeo, sako po letters B, D, and H. Sige. Sabi ni Reggie Perez, maubusan na pirak. Same. Cherry Borja, sako po D and F. Thank you. H naman kay Mike Manalo Bilano. Ay, hello tabi sa inyo dyan sa San Vicente. Marina hapon. Janeline Camus, ako po C, E, and F. And ipagpalit sa iba, sabi ni Kevin Tony Sugilon Jenkins. Thank you po for your comments. Okay, before tabasahon ang iba pa sa indong comments,

let's proceed sa ating meanings. Start muna kita sa first three letters. Mga katindugon, psychology says that the emotion you fear the most often reveals the wound you never want to experience again. So basically, kung ano ang habo mong, ang pinakahabo mong maranasan, well, self-explanatory. Igwa ka man na lugad, no, sa imong puso na kung sain naranasan mo na ito and never mo na gustong maranasan ulit. So ano ang mga wounds, mga emotional wounds nindo or mga experiences na nindo sa indong love life? So mga nagpili kang letter A, o ang ipagpalit sa iba, sabi po digi, importante da po sa imo ang loyalty and security. Pag ikadatabi nagpapadaba, letter A, sincere ka, uda tigtatao mo talaga gabus. Kaya pag ika man tabi, pinalitan ka, syempre, sobra-sobra man sukulog na mamamati mo. Kumbaga, syempre, sobra yung tinao mo, sobra din sumamamati mong kulog pag pinagpalit ka. So, takot ka tabi sa panloloko. No, mas takot kang lokohon ka kaysa maging magsaro ka. Talaga ba, letter A, naranasan mo na palang ipagpalit ka sa iba? Sabi naman, you're not good enough. Totoo ba? Sabi na tig di letter B, minsan da, tigki-question mo ang sadiri mo pag day nag-work ang sarong relationship or connection. Kasi ikada atabi letter B, natatakot ka na mamati mo na bako kang sapat para piliyon asing panindugan kisarong tao. Sa mga nagpili naman kang letter C, magsaro ka lang. Maski yaon man lang siya sa taning mo. Aray! Aray, best friend. So feeling na physical na yaon siya dyan. Kairi ba mo siya? Puro pirmi. Pero gano'n baga pagmati mo, karatay kang kairi ba? Garo, ano to, ghost? So ikada po katindugon, letter C, bako ka man datakot na maging magsaro. Ang maski nakatakot mo, so feeling na emotionally disconnected ka mo, maski na nga naisabihon na halimbawa, partner ta ka. Pero garo baga, dai mo na mamati. Garo dai tig susuplayan kang sa imong partner, so pigtataram niya, hanggang taram lang siya. Para sa imo po, you value emotional presence more than physical presence. Kasi nga naman, naranasan mo na, nayaon siya dyan, pero day ka mong emotional connection. So, syempre, para sa imo, dapat igwang reassurance.

feeling na handa ka namang magparaya, basta maging honest lang sa'yo, diba? Mafiesta man po digdi sa Bongga Bakakay sa 15 to 16. Thank you sa pag-invite, charot. Walang invitation. Sige po. Sabi pa digdi, ang ayaw ko sa dalagang maganda, yung hindi namamansin sakin. Sabi ni Anon Belches kang San Isidro Iraya malilipot albay. Wait. Depende naman kasi yan. Nasa communication din yan, Anon. Kasi kung halimbawa naman, gusto mo talagang mapansin ka ng isang tao, well, you can do your own move, kumbaga. Kumbaga, start within yourself. Ano ba yung dapat mong gawin para mapansin ka ng isang magandang dalaga? Kasi oh, halimbawa ngayon, oh, baliktaron ta ang sitwasyon, Anon Belches, ikadaraga ka, tapos may sarong tao na wala, yaw lang siya dyan, dahil siya nag-e-effort, papansinan mo ba siya? Hindi naman, di ba? So, kumbaga, make yourself seen if you want to be seen. Okay? Good PM, Tabi. Ma-request ng kantang Till Death Do Us Part. Thank you po sa pag-request. Rejune Virgo Bobbies. Hello. Kathy Bonaobra. Hello po, DJ Chloe. Pa-shoutout sa Mati Kanaway. Sako po, ang habo kong maranasan, A, ipagpalit sa iba. D, dahil kapig papahalagahan. E, dahil kapig intindi. And F, bayaan ka na warang sabi. Sige, dahugod mo tabi so sa imong realization. Mamaya yan. Telma Candelaria, letter A, D, F, and G. Magsayang ning oras sa salang tao. Tagabos iyan, sobrang makulog sa buot. Hello, Tatay Jose Candelaria, Mama Nor Bariso, kay Marilu Borjal Lizaga, belated birthday and Mother's Day po sa gabos na mga ina. Yes, sige, sige. And I cast para sa kuya, letter F and D. H naman kay Christina Cobilla, siniman kay Romel Bendal. O, iyan po manay ang listahan kang piyesta sa tabako. Sige daw ta. Hindi unta i-review tatabi ang listahan kang mga piyesta dili. Salamat Manoy Romel ha. May ideya lamang. Sige. Para sa ko DJ Chloe letter D and F, sabi ni Honey Rene Bobier Bobby, hello po, Marina hapon, salamat sa pagdangog. And Aiza Anselmo letter A and D. And speaking of D, hindi na kita sa mga nagpili kang letter D, sa mga ayaw na ma-feel na hindi sila pinapahalagahan. Oy, letter D ha, ikadaatabi. So sige mo lang nataoki effort, oras, as in pagkamuot. Kaya makulog para sa imo na garo normal lang gabos na pigigibo mo. So para bang kulang sa appreciation. Parang feeling mo na you're doing your best pero garo wala lang. Garo wala man lamang. Thank you. Kaya parang you want to feel appreciated, hindi lang tolerated. Parang nafe-feel mo na you're being taken for granted. Aww. Sa mga pumili naman ng letter E, ang letter E ay di ka pigiintindi. Letter E, minsan nadidipisilan kang i-express ang namamatian mo. Kaya ang kulog, makulog para sa imo pag pakiramdam mo na warang nagtatry na intindihon ka. Kumbaga, bako lang atensyon ang kaipuhan mo. Kaipuhan mo din ki emotional connection. Sabi nga ni Ibagatabi,

Letter E. One of the deepest forms of love is being understood without having to explain everything. So, minsan, yun lang talaga yung kailangan natin, letter E. Na intindihin, makita kahit papano yung ating effort. Sa mga nagpili man kang letter F or bayaan ka na warang sabi. Oy, ika letter F, takot kang masanay sa presence kang sarong tao. Lalo na baga, so, matao ka kang tiwala mo. Tapos, biglang, mawawara lang din naman siya sa buhay mo. Diba? Siguro, ikatabi, letter F, naranasan mo na siguro na maging inconsistent ang sarong tao sa imo. Naranasan mo nang i-abandon na ka? Or emotional, mag-igwang emotional distance sa imong past relationships. So, hapumungon yan na bayaan ka na warang pasabi. I mean, okay lang siguro kung maging honest na halimbawa sabihin sa imo kang sarong tao na habo ko na sa imo. Pero sudaing sabi, itong pinakamalala sa letter F. Next naman, letter G, magsayang ning oras sa maling tao. Sa totoo lang, letter G, bako ka man takot na magpadaba, parang natatakot ka lang na itao ang gabos sa sarong tao na bako man palang seryoso or sigurado sa imo. So, para sa imo, importante ang totoong pagkamuot, intentional love, and genuine commitment. Sabi nga ni, time is one of the purest forms of love. Kaya baga, pag sinayang ang oras sa sarong tao, parang ang sakit-sakit. And lastly, letter H, losing yourself, kakapili sa kaugmahan kang iba o sa mga super selfless dyan. Selfless ka ba? Pinili mo ba yung letter H? Unitabi ang katotohanan about you. Ayan. Minsan, naranasan mo nang sobra kang magpadaba sa sarong tao. O, naranasan mo na H, di ba? Yung feeling na sobra-sobra kang magpadaba. Minsan, or madalas, nalilingawan mo na din sa sadiri mong padabaon. Kaya, parang padiit-diit mo na din na nauukudan na love should not require self-abandonment. Kasi kung mahal ka ng isang tao, tatanggapin ka niyan. And, kailangan mo lang baguhin yung mga bad traits mo, pero hindi mo dapat baguhin lahat or yung pati yung good traits mo. Yan lang mga katindugon ang sa tuyang Tuesday Hanash. Kaya kung may simbag ka pa, feel free to comment or batiyon mo na sa mga pag-iriba mo. Hanapon mo sana ang Satuyang comment section or PM ka lang sa Satuyang number 0927-996-5002. Padagos pa ang Satuyang sound trip until 3 PM with me, DJ Chloe, the love ambassadress. Hindi po, so One for the Heart on One Radio 91.3 News FM.

Radio 91.3 News FM. Tingduguna. That was Angels Brought Me Here. And iguana sa nakitang 12 minutes bago magalas stress. And I hope you're still enjoying ang ating tugtugan para sa inyo, mga katindugon. Ay, maray na hapon kay Frammy Barha Juarez. Good afternoon, DJ Chloe. Always listening. Ang sweet naman ang boses mo. Thank you. Answer ko is letter B. Ang letter B ay, you're not good enough. Aww. Hello, Giraray. Kay Shirley Ezekiel Serrano. Babati naman po sa mga kids ko. Sina Kendra Abo Magkaraturog, Kendra May, Carl Gian, Ezekiel John, and Kiara. At Abo Magkaraturog nindo, yun na naman kita. Sa mga aki na Abo Magkaraturog, maabo talaga ang panahon na masisiman sa na kamo. Kaya habang kaya pa nindo magkaturog or pwede pa kamo magkaturog pagkahapon, kung maraturog na tabi kamo mga aki, di na kamo mag-ararog sa muya na for the dulag. Ta maabot tabi ang panahon, masabi kamo naman ang masabi, sana pala nagkaturog ako. Ta pag-abot tabi nindong high school, senior high, college, or pag nagtrabaho na kamo, yan, masabi ka, ay sana manang nagkaturog ako. Kung sinabi ni mama, magkaturog ako. Kaya, grab the opportunity coming from an adult. Sige, thank you po sa pagnangog. Hindi, pahit sana ka mo dyan. And, virtual hug sa imo, Shirley Ezekiel Serrano. And, katindugon, kung ano man ang pinakahabuo mong mamatean, madalas na po, iyo man iyan ang, again, so, kumbaga, lugad. Lugad sa puso mo na tigpipirit mo talagang iwasan. So, I hope na ang pag-recognize ng mga bagay na habo mo nang maranasan ay ang first step towards your healing. Na imbis na dulagan mo ang mga bagay na iyan, talagang face the things that make you uncomfortable, sabi nga ni. And maabot din ang panahon kung sain, uulukan mo na lang so mga bad experiences mo, uulukan mo na lang, and then you will realize one day na, ay, okay, yun man ang God. Sarong face man sana pala na ito, sarong leksyon man sana ito sa buhay, and look at where I am now. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna, and with their Toktugan ang nunya na hapon. Ano daw sa inyong Toktugan? Abangan yan, masunod na. And ako tabi yung mga katindugan, mapaaram na. Nagpapasalamat sa Induga Boss for tuning in and for sending your messages. Thank you mga katindugan. Have a wonderful best cafe afternoon. This has been DJ Chloe. Bye-bye. I love you all so much. Be smart, stay safe, and stay beautiful.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Lupik Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: One Radio time is 4 after 3.
4: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio,
4: News FM. Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Bicolan dya. Uyanaan, barata sa oras na ini natog sendo kan best cafe green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalian sa mga butika as in supermarket nationwide. Nagasisibalikan na sa pagpapasada ang nagkapirang mga drivers makalihis ang nanotarang pagbaba kan presyo kang langis sa nasyon. Sigun kay Piston na President Moody Floranda, namantang kulang manliwat ang public transport. Alagad, mas marahi subot na ini kumpara kang dati na haros nagpipila ng halabaan ng mga commuter sa pagbiyahe. Sa ibong kay ni ipigduon kang grupo na dapat man magpadagos ang pagbaba kang presyo kang langis. Dugang pa ni Floranda na posible man sindang magkundusin ng protesta. Sa Mayo 18, nganing ibusol na aprobaran ang sendang pangapodan kasabay kan magiging init na hearing para sa dagdag kita kan mga driver sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sinabi man kaini na hasta sa unya na dakol pang mga drivers ang dai nakaka-resibinin ayuda gikan sa gobyerno. Mientras tanto, padagos man ang pangapodan kan pistona na ibasura. Ana oil ad regulation no, paghali inin excise tax as in VAT sa langis as in ibalika sa 55 pesos ang presyo kang diesel as in gasolina, siring man na makisumaro sa inda, huli sa bako sa nainilaban kan mga driver kundi kanan mga namamanwaan. Yan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawon at tinto ko na.
4: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio,
4: 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
6: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
7: Alas tres na, tugtugan on one na, tugtugan on one. Maki-soundtrip na, maki-jamming pa, with Erickson and Berna, tugtugan on one. Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan, tugtugan on one. Diglisa na, sa One Radio 91.3 News FM.

0: Chiram Sana.
1: Hello.
2: Hello, hello, hello, hello, hello.
3: What's up?
1: Hello, kumusta? mainit-init na pagkahapon. Today is May 12, 2026.
3: Tuesday.
1: Tuesday.
3: Ang pagmatik mo yung mga katindugon, Friday.
2: May Friday ng
1: pagkakabigan. Tuesday. It's our choice. Kanya-kanyang choice kita mo yun dahil Tuesday. At syempre, dapat permi mong choice ang magdamag sa satuyang Sige lang yan, sa One Radio. Ay, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta ang gabos, kumusta ang si Indong Alda. Grabe mga pangyayari sa satuyang palibuan.
3: Oh, ang pinakamog mga nguyan na aldaw sa mga nakapasarasa.
1: Congratulations pala. Ay, syempre, syempre, syempre. Congrats kung una ang sa kuya mga ano, mga okay. Mga friends, mga friend ko ang sa kuyang barkada na si Arnold Bulata Blanca Flor sa Barangay Buhi Antabak. Congratulations, sabi, sir. Sarap ka ng licensed professional teacher. Kay, ano, kay Glenda Bronya, kay Christian Bungalbal, kay Nessa Jane Daguya. Congratulations, congratulations.
3: Yan, i-congratulate ko man si ano, ang kaka-birthday pala na sa kuyang magayuna na barkada, si Daisy Calio. So, magayuna na ano, magayuna na
1: birthday gift
3: para sa iya na ano. Congratulations
1: for passing the licensure examination. Ay, syempre, sa gabas man na sa licensure examination for teachers. Congratulations, sabi. Congratulations. Kiraray Bicol University as in San Jose Community
3: College. Yes. Igo dumana nag ano, nakaubay sa top 3 sila.
1: Talagang palaban ang mga ano, mga Bicolano. Aha, dahil nagpapadaog. Yeah. Yan ang tunay na mga urago.
3: Tama! Deserve nindong mag-ugod.
1: Deserve nindong ano, mag-saya-saya sa kabila ng mga pangyayari.
3: Mga paghihirap sa pag-relief.
1: Pero dahil dyan, sa mga nakatuto kasi nakaantabi naman yan. Kumusta ko na dyan sa barkada publiko, mga presyeng mga parabakal, ang mga drivers, tricycle drivers, evening drivers, project drivers.
2: Bye-bye, sarang pakapidan.
1: Ang mga nasa sa inang sasakyan kasi nakatutok sa One Radio. Hindi na po ang tugtugan on one. At iba na ito kami, ding iba ko si Erickson.
3: Iman po, si Verna Banawo, na iba't iyon taman sa mga nasa harmonya na nagdadango. Muna sa tuyang followers, sa tugtugan on one, sa 112 followers. Gusto ka mo, ano, maratana ka mo. Ready na makipag, ano, ready na makipag-chismis.
1: Aha, at dadakulong kitang, ano mo niya. Dakot mo na. Pangyayari, kaya bawal ang patulog-tulog. Gising na. Yan, gising na, ano, tabi. Magturugtugan kita, ha? Magchirismisan pa. Ay, alas tres, alas talas, yung gugirapitanin mo niya na Martius. Maka-Martius. Tanga ni ano, ang satuyang aldaw is makompleto. Makompleto ang satuyang Maya Donce ngunya na taong. Sa mga dapat na comment, nakapost na po kita sa satuyang Facebook page ang Tugtugan on One. Ang karamit na! Tama, balik pa kami. Diga lang yan sa Tugtugan on One. So One Radio, tin, dugo na!

0: Huyan ka palan? Maridudig di may dumanon kita.
1: Ha? Nata! Masaing ka!
0: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambangan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
0: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, anong patigahalat mo? Musla!
2: Magpa-B2B

0: Radio 91.3 News FM.
1: Tinitungo na.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: Mga bears, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema, magaling ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, as seen ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text na mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
8: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
9: Siyempre naman.
8: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
10: Wow! Gustong-gusto ko yan!
8: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
9: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
10: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
8: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
9: Healthy na?
10: Pampaligaya pa.
8: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
9: Basta may Black,
10: may balak.
8: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
11: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
12: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
13: One Radio. One Radio.
14: Hit Radio.
1: Tinitungo na.
13: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM
0: Tindugan. Hai, nagbabalik kita sa Tindugan on One. Orasnya to 42 minutos na magalisan ng last rest in pagkahapon. Ay, saktong-sakto ini sa ito yung kakapasar-pasar ng LPTS. Tobacco College may big overseer na mga ano na mga trabaho sabi with the escalating students population na Tobacco College is hiring applicants for teaching positions in various baccalaureate programs arugang social science, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, elementary and high school teachers. Ang mga qualifications, kaipuhan na nakapasar sa licensure examination sa Saindong sa Diring Field. Preferably with master's degree, as in iguanin good moral standing. Ang mga interesadong aplikante, pwede tabi ka mong mag-submit kan sa indong application letter, resume, kopya kan diploma as in transcripts of records, as in ang other pertinent documents to the Office of the Vice President for Academic Tobacco College No. 5, Tomas Cabela Street, Tobacco City, o makikontak kang numerong 0908-625-9093. Ay, ang mga time slot, May 11 to June 10, 2026, 6:30, 7:30, 10:30, 11:30, at alas 2, as in alas 3 email. Alright. Ay, sa sabi ang mga madabang taga Santo Cristo, Tabaco City. Grabe, tirindugon pala siya.
1: Iba na inaapos sa mga taga Santo Cristo.
0: Kahapon sa mga taga Santo Cristo. Grabe yung mga kasya. Nagdaralagay lang naman naman.
1: Ang gana lang. Tigba kay
0: Sumay. Iba ang daranin doon siya. Iba ang tigdaralagin dyan kang mga taga Santo Cristo. Para mangki, bako man maleta ang dara. Bako man sinda sa kagda nagdaralagin.
1: Ay, mano, may nag-follow. Thank you.
0: Ay, ay,
1: kay Ma'am Estinilia F.A. or Celia. Yan, ikaw nakita ang 113.
0: Wow.
2: Ramsana.
1: Hoy, sa mga tayo pa po nag-follow, pwede po kamo mag-follow, pwede po kamo mag-join. Sa Tugtugan on One, i-search na po yan sa Facebook. Yan niya dyan. Maluwas yan. Tapos, oral daw po kami dyan nagpo-post ki kahapot na sa tuyang, pwede man pag-chicharikahan, pag-chicharismisan sa pagkahapot.
2: Tama!
1: Tama!
0: Ay, 45 minutos na sa oras na alas 3. Sa mga day pa nagka-comment, mag-karami na kaya. Taang sa 20 reasons, mainit-init, dakul ang dapat pag-isip sa... Aha. And it's directly, sana nanggit talaga, ha? opinion mo. Kismis mo. Diyan sana tama balik pa kita. Ini ang Tugtugan on One sa One Radio. Tindugan.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Marina hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ni Natudsindog and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mapapakal po niya sa mga butika sa supermarket nationwide. Posible sa buot na naghahanda ang senado sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Makalis ang nangyaring pagbabago sa liderato dikti kung sain inilihir bilang bagong Senate na President si Senator Alan Peter Cayetano. Segun kay De La Salle Department of Political Science and Development Studies Lecturer Matt Ordones, inihuli sa aram subot akan mga kaalyado ni VP Sara na daog sinda sa Kamara de Representantes kay nangyari ang pag-rebuy ng Senate President. Ini an kunsain ang Senate President kaya ang nangyengenot asin nagmamanihara kan bortohan o motion sa Senado na posible makaapektar sa dalaga ng kan impeachment trial ni VP Sara. Halaga tinawan doon niya na pwede sirma na mag-adjust o magkaiguanin pagbabago sa Senado sa iraramgan liderato ni Cayetano. Mensahe man kay niya na magantabay sa nasabing issue, uli sa posibleng dakulpa ang pwede sir na mangyari. Alagad punto niya na dapat nakabase permisalay as in tamang procedures ana paglilitis. Iyan ang dagdag ng barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, araw mo ako sa Erickson Brutas din. Tuguna!
0: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: The 13 followers. Maray na pagkahapon sa Indoga Boss. As in, uni na. Mapasirig na kita sa satuyang portion. Na satuyang kaipuhan ng Dumanon. Ay, mag-chirismisa na kita sa Talk Tuga na Ramsana.
1: Ay, manina hapon kay yes, Sir Bolodoy F. Buang.
0: Kumusta tabi, sir? Ay, sa imong pag-ibar. Kada call na lang. Ingat, ingat tabi, Sir Bolodoy. Ay, dahil na Martes po niya. Ang daw kang mga Martes. Mga mga Marisol. This is the day. Kaya ang sa tuya mo nagkahapon ka. Ah, syempre. I-relate naman kiti itsa sa indo. Kung parte kang ano, kung parte ka kang mga ano, Association of CCTV sa Sindong Barangay. Ah, bagong association iyan. CCTV, ano, Walking CCTV Association of the Barangay.
1: Taon sa iyan ang trabaho.
0: Barangay Walking CCTV Association. BWCA. Ay, hindi naman tadaw ang send ang kapwa ng taon niya na aldaw. Ang isa to yung question for today. Maine. Anong chismis ang pinakapirming topic kang mga marites? Ah, hindi naman tadaw kung gura ano ka mga kamarites. Pirang percent ka mo. Aware. As in, kung kaiba ka mo.
1: Gari kotang-kota din sa mga kapitbahay kang mga marites.
0: Kumbaga, ano ang saindang usual na napag-hurunan? Ano ang saindang usual na pigtatapi? Ilumunta daw. Ay, Ma'am Jana, nagkamo. Good afternoon, Natabi. Good afternoon, Daa. Shout out po sa indo. No comment.
1: No comment si Ma'am Jana.
0: Grabe.
1: Gari, ano? Gari. Gari, ako mo i-share. Ako i-share ni Ma'am Jeneline Campo. Ano,
0: pero ano yun eh?
1: Hot topic ninda.
0: Ano po kayo ni? Pero, habo niyang... madama. Habo niyang, ano...
1: Baka dapat yung nagtadangog mo niya.
0: Kaya, baka madama.
1: Nalaman. Kaya, no comments
0: secret
1: ni Ma'am Jeneline Campo.
0: Secret lang kaya.
1: Sige po, Ma'am Jeneline.
0: Sige, I will respect your... your right.
1: Your decision.
0: Silent. I'm Premi Barbara Juarez. Good afternoon. Wala ako comment. Ay, sino mo si Madama? Hala?
1: Pa-shoutout na lang.
0: Hala?
1: Pa-shoutout na lang dahil sa mga taga-Upper Bongga, lalo na sa mga taga-Tambay da. Mga tambay da dyan. Maray na hapon sa Indo. O sa mga tambay
0: mga
1: dyan.
0: Mga tambay dyan.
1: Hot topic. Munyanal daw. Kapos mo munyanal daw. Anong termino yung hot topic ka? Pag nagagisi, ano, manay arge kayo. Uy, nga.
0: Ano ang sayo nung... No comment, ha? Yung katulog ako. Ma'am, ay, kay DJ ko. Munta daw. Gulpihon da, ah. Ano ang mga gulpihon na yun? So, mga bado? Wow!
1: So, nag-abroad?
0: So, nag-abroad. Mga may agum na afam. Wow!
1: Sana. Mga may utang?
2: Sana.
1: Etcetera.
0: Wow, dako lang talaga, ano? Kumbaga, kinumpay ang DJ Chloe.
1: Hindi yung mga sinabi ni DJ Chloe. Yun so, ano, top pera yun eh. 1, 2, 3, 4. Top 4.
0: Top 4? Grabe, ano, may top 4 pala. Inyo, ilo nang tanong kung iuman ini sa iba. Kung pare-parehas ang mga topic ng iba-ibang barangay. Sabi ni Ma'am Mary Grace Vitadora Bordellos, buhay kang ibang tao.

0: Diba?
1: Diba?
0: Buhay na buhay ka dyan kapag buhay ng ibang tao ang pinag-uusap.
1: Kapag pinag-chirismisa ng buhay kang ibang tao. Yan ang gandang ano, common, ang usual.
0: Kay Sir Romnick Bilaos, good afternoon po, pabati ang mga taga San Jose Manilipo at Albay. Mga Bilaos pa, hindi salamat po. Saan Albay?
1: Kaya Nathan Kanaya Apien, ang favorite topic ka mga mosang naan ay pakiaraman ang buhay kang ibang tao. Nahiling linda ang
0: mga batagang ibang
1: tao, pero ang sabi rin linda dahil grabe man iya pero sa iya
0: grabe man ang ano ni dapat
1: dyan pick pa fire squad sa plazas na may surat na placard na mosang ako wag to lang grabe man ayan iyan ang ano lang ni ano ang usual yun talaga ano sa pangaraot talaga sa ibang tao ano ang sa indaman na diskusyon ang sa indaman na perming agenda
0: iyan ang trabaho ninda trabaho.
1: Kay Gado dyan sa Pangasiga, maroon na pagkamon kay ba si Manay Kika. Ay, sabi niya, iyan sana mga idol, taday po ako nabal, day ko pa nabalo mag-join sa Inda, ihapot ko kota.
0: Arkay ni Gado ang giwon mo, pag naguli ka sa Indo, tumambay ka sa tindahan ni, ano, ni Aling Yena. Tapos, amay na amay, duman ka makakasagap ni Jesus.
1: Maski day pa yan ang karap, day pa nag-relimog mo iyan.
0: Day pa nagpamahal.
1: Yan
0: yun na yan ang sendang pamahawan. Yan Gado. Ha? Araw ka ng giwon mo.
1: Kay Mamiya Kanyata, sabi niya, araw kang huy madi, nahiling ko baga kasubang gisipa di, may nakasuunod na babae sa motor. Ala, kisa iyan Mamiya. Parang minensyo na pangaran, digdi ha. Sabi niya lang,
0: Arda kaya yan. Sampon lang naman yan. Hindi man yan. Ano.
1: Si Padida, may kasunod na babae sa mundo.
0: Minsan man si ano nga yan, ay mo nga supposed ni ano, ay baka nga break na sinda ni ano.
1: Kumbaga, ano, very ano ka dyan, active na ako. Mga arog ka na sa mundo. Kay Ma'am Eva Kamata Oliver, mo na yung pagkahapon tabi dyan sa imo sa Barangay Buwan. 31 minutos na makilis alas 4 na yung pagkahapon. Oh yeah, syempre sa tuyang mga nakasama sa Toktsugan mga kamosang nga to at permitig din sa Toktsugan online. Salamat sa indo. Sa mga ba, dagdag pang comment, pwede pa.
0: Kay Ma'am Marietta Gabuya, maray na hapon po sa Gabo. Sorry, daday, ay siya makarelate na maray. Shout out po sa mga taga-kinastilyuhan. Mabuhot ng si Ma'am Marietta.
1: Sa mga taga-barangay kinastilyuhan.
0: Taong bahay lang si Ma'am Marietta. Hindi siya tumatambay sa tindahan.
1: Ay, mabalik pa ang Tugtugan on One. Dansa na ka mo.

0: number one.
1: One. Number one. One radio. One radio.
2: Number one.
1: Number one.
3: News and music.
1: One radio. News FM. 91.3.
4: Tindugo na.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OP PV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development.

0: One Radio
1: 91.3 News FM. Tindog na.
0: Nagbabalik na kita sa Tugtugan on 1 6 minutos na sa baguhan na lasingko rin pagkahapon.
1: Shout out na po dyan sa Barangay 5 sa Dong Balatan Big Shop. Tama ba? Tama ba? Ano? Justin D. Bajaw. Ha? Sino yun eh? Sa dyan sa may ano? Sa may bungabong?
0: Ay, maraming pagkahapon man sa tuyang mga ano, kakulto giraray sa Tugtugan on 1. Siyempre, kung dahil ka pa nakafollow sa tuyang Facebook page na Tugtugan on 1, i-follow mo na ang page niya to.
2: Chiram sana.
1: Yes. Igwan na katang 130 na followers. Mm-hmm. Thank you po sa nag-follow mo niya na Aldaw. So, kasaru-saru yung nag-follow mo niya na Aldaw.
0: Sa mga nakaibanan niya manyato sa tuyang chirismisan mo niya ang mga Martes sa Martes. Salamat man sa Indo, sa Indong daing untok na pagkikiipanan sa tuyang. Kundi paano ka ini? Pwede dito naman kitang mapaparam sa tuyang turugtugan ko niya na hapon. Siyempre, masunod man po giraryan para the 30. Okay, ba mo po giraryan kami dyan. Alas 5 hasta alas 5 i medianin pagkahapon. Sa giraray, ini ang sa tuyang naging tugtugan on 1. Kaibanan kami dahil ng iba. Ako si Erickson.
1: Hindi man po, si Verna Banawon. Salamat giraray mga katindugo na sa giraray abangan na kapota. Hindi lang yan sa tugtugan on 1 sa One Radio 91.3 News FM. Tindugan na.

0: sa indong nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip as in maki-jamming ka dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM.
2: One mission. One News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon. Best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM.
2: One Radio.
0: Tindugo na. Picolandia. Shada ang mga bareta. Parada 30 sa indo ng mandadango. Parada 30 bareta ng international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30 sakay na. Parada 30 na papakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30 yaw na ang sa inyong driver asin tagapagbareta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Double Mix, Hue Oil Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Mineral, and mababakal sa mga butik.

0: sa headlines, kan mga parada ni Barata.
1: Barata 30 headlines.
0: Sarong lalaki agada na makali stigbaso na kan sa diring tugang sa barangay Oras, Tabaco City.
2: Nagkaperang drivers balik pasada makalis ang nanotarang pagbaba kan presyo kag langis.
0: Noise pollution.

0: Commission Management Ordinance aprobado na ka ng sangguni ang panlungsod kan tabako.
1: Dugang na 20 rooms pignalaw indog sa Albaya para sa school year 6 to 2027.
0: Senior citizen na managpila sa Antaco branch na disganar.
1: 3 terms kalendara pinagkakatabang para haikan kalidada kanood.
0: Sa lado nasyonal, Senator De La Rosa ng suspect sa ICC.
1: Bawas sa presyo sa diesel as in kerosene. Epektibo na ang Mindanao daw.
0: Malacanang pinahimutikan na igwang pan-stabilization plot kontra kay Presidente Marcos.
1: Mga operatiba kan NBI na sayampa sa Senado.
0: Suportadores ni Senator De La Rosa ng hero protesta sa luwas kan Senado sinili sa kawaaran in permisa.
1: Abogado ni Senator De La Rosa kinumpreparado na ang aircraft na magdadara sa Dahiga.
0: Sa lawas sa kanasyon, dating alkalde sa California Amin na naging agent kan China.
1: WHO nilinaw na bako panibagong teen pandemic ang
2: host. Parada 30 headlines.
0: Pagkahapon, Bicolandia, aldaw po o kitangunyanin Marte, Mayo 12, taon 2020 sa East. Kami po ang sendong magiging tagata. Ako si Erickson Brutas.
1: O si Bernadette Banamon.
0: Nadadong kita sa One Radio 91.2 FM Tabaco City since sa 99.1 Radio News FM Diet. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. An oras, alas 5:05 na po nin pagkahapon. Pasiring naman kita sa detalyes kan mga barata natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butikas and supermarket nationwide.
2: Barada 30, barada 30,
0: Gadan ang sarong lalaki makalis na tigbason sa Porok sa Isa, Barangay Oras, Tabaco City, Kasubangi, Mayo 11 sa taon 2020 sa Isa. Ang biktima 58 anyos, samantang ang suspect 48 anyos sa may agom asin sa sariling tugang mismo kan biktima. Sigun sa sarong residente, tinigbasakan suspect sa payo ang sa iyang tugang na pauli kuta nahali sa pagkatindira kan death anniversary kan sa iyang tiyaon. Sigun man sa sarong barangay Tanod, nahiling niyang nag-agi ang suspect na ibaan hiro-iro amantang may darang tabak sa kasuminakay sa tricycle. Sigun sa investigasyon, iriwal sa daga ang pigiling na naging motibo kanas kun sa ina pang nagkaigwanin dagit ang suspect makali subot na suluon ng kan biktima ang kubo-kubo kainiya sa nadaga pati na ang mga gamit sa pag-uuma. Asin sa mga nakilis manal daw, subot na kan biktima ang napiglok suspect. Yan tras tanto ang suspect voluntaryong nagsuko sa hipatura ka na pulisya. Asin niya unang unyan sa kustudiya kan Tabaco City Police Station para sa maniligong disposisyon asin dokumentasyon.
1: Yan tras tanto, nagsisibalikan na sa mga pagpapasada ang mga nagkapirang mga drivers makalis ang nanotarang pagbaba kan presyo kang langis sa nasyon. Sigun kaya pisto na President Moody Floranda na mantang kulang manliwat ang public transport, alagad mas maray subot ini kumpara kang dati na haros nagpipilanin halaba ang mga commuters sa pagbiyahe. Sa ibong kaini ipigdoon kan grupo na dapat man na magpadagos ang pagbaba kan presyo kang langis, dugang pa ni Floranda na posibleng man sindang magkundusir ni na protesta sa Mayo 18 nganing ibusol na aprobaran ang sindang pangapoda na kasabay kan magiging enot na hiringa para sa dagdag kita kan mga driver sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sinabi man kay ni sa sangunyan na dakol pang mga drivers ang day nakakarisibinin ayuda gikan sa gobyerno. Yan tras tanto, padagos man na pangapoda kan kanpiston na ibasuran o ilad regulation law, paghali ni excise tax, asin VAT sa langis, asin ibalik sa 55 pesos at presyo kang diesel asin gasolina, siring man na makisumaro sa inda, huli sa bako sa ninilaban kan mga driver, kundi kan mga namamanuaan.
0: Yan, trastanto, aprobado na kan sanggo ni ang

0: panlungsod kan Tabaco sa ikatulo asin pinal na pagbasa an air and ordinance sa isinitay possession ng kasudma Mayo 11 an ordinance sa magbabawal sa mga bihikulo na malagpas sa 99 decibels an tanog basa doon sa pagsukol sa engine speed na 2000 hanggang 2500 RPM. Basa doon sa ordinansa ang mga madrakop na mabalgardigdi magkakaigwanin maninigong multa asin penalidad na iyo ang minasunod. Sa first offense may multa na 1,000. Sa second offense may multa na 3,000 confiscation of muffler. Sa third and succeeding offense man magkakaigwanin na multa na 5,000 pesos penalidad na pagkakakulong hindi managpas sa sarong taon o parehong pagmumulta asin pagkakakulong depende sa desisyon na kanakorte. Ang pig-otorisihan man na magdakop kan mga mabalgar sa ordinansa iyo ang mga miyembro kan Tabaco City Police Station, mga traffic enforcers asin Senro kunsain kaipuan igwasindanin sound level meter hali sa lokal na gobyerno kan Tabaco asin kaipuhan na nagsairaram sa training kan LTO tangani ang maayos na maimplementar ang ordinansa.
1: Yan trastanto nagpirmanin supplemental memorandum of agreement ang gobyerno probinsyan kalalbay asin ang Department of Education para sa pinaglalaoman na ipapatindog ng mga bagong classrooms sa probinsya. Igkakarkulo na nasa 29 classrooms ay ipapakonstruwer sa manlain-lain ng mga eskwelahan sa Albay bilang preparasyon sa school year 2026-2027. Sigon kay Albay Governor Noel Rosala na obyeto kaini na mapahewas ang access kan mga estudyante sa mas matanos asin komportabling pasilidad. Kaibanan sa mga ipapatindog ang tulong classroom sa Manuaan kan Bakakaya, saro sa Manilipot, tulo sa Malinawa, tulo sa Santo Domingo asin duwa sa Kamaliga. Kasabay man kan construction ang sarong classroom sa Manito, apat sa Rapu-Rapu, saro sa Hobilyara, lima sa Libon, tulo sa Uwas, asin tulo man sa Banuan kan Pulanggi. Presente sa pagpirma kang nasabing kasunduan, sinda Department of Education Undersecretary Attorney Peter Irving Corvera asin Assistant Secretary for Human Resource and Organizational Development Aurelio Paulo Bartolome.
0: Labi ana pagkadisganara kan ng sarong senior citizen gikan sa Banuaan kan Bagakaya na first time sa buot magpila parang magbakal nin 20 pesos sa kada kilo nin baga sa National Food Authority Tabaco Branch. Sigon kay Elia alas 5:30 pasananin aga nakapila na siya alagad basa pasado alas 10 na subuot siya natawan ng ticket number. Urog pa siyang nadisganara kan maaraman na daiman ni sinda mapapabakalan ta prioridad an mga dai pa na pabakalan nin baratong bagasa kan nakaaging semana. Subuot dapat amay pa na nauna nin ticket number nganing dai na magalat asin magpila nin haloy afwera kaya sa labing kapagalan na dugang nagastos pa subuot ini sa pamasahe. Inagad man kaini sa NFA nagibuho na sistematiko asin bako pasakitan ana pagpapabakalakan bagas urog na sa mga arog niyang senior citizen na.
1: Yan trastanto padagos na nagahanda ang Department of Education o DepEd para sa implementasyon ni kang 3 terms calendar. Marurumduma na pinaglalaoman ang liwat na pagbubukas kan panibagong school year sa Hunyo 8. Sigon kay Legazpi City Division Office spokesperson Santi Aranya na nagsasairarom sa mga training asin orientation na ang mga pamayukan eskwelahan asin mga paratokdo ngani na mas masabutan ang nasabing programa. Paliwanag kan opisyal na obyeto kayni na mas matanos ang Philippine School Calendar sa International Academic System. Sa paagikang 3 terms calendar, pinaglalaoman na mas mapakarhaya ang kalidad kan pagkanood kan mga estudyante asin mabawasan ang klases sa fatiga. Sinabi man ni Aranya na makakatabang manini sa kurikuluma. Nilinaw man kan opisyal na day nabawasan ang aldawnin pagklase asin solamente nga nabawasan sana ana quarterly exam hali sa apat tapos siring sa tulo.
2: Parada

0: A las 5:14 nin pagkahapon. Pasering naman kita sa detalyes kan mga barata. Sa Lato Nasional, Natod Sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagat po nindi yan sa mga butika sin Supermarket Nationwide.
1: Barata 30, Barata 30, Barata National.
0: Ikinaugma kan Office of the Prosecutor kan International Criminal Court ang napagluwas kan arrest warrant kontra kay Senador Ronald Bato de la Rosa na opisyal nang ipigkukonsiderar bilang suspect sa nagpapadagos na crimes against humanity case sa ICC. Sa sarong pahayag, sinabi kan Office of the Prosecutor na sarong importante knockdown ang nasabing warrant kontra kay De La Rosa sa nagpapadagos na paglamag sa paninimbagan sa subuot na gibong krimen sa iraramkan War on Drugs campaign sa Pilipinas. Ipagpapadagos man kan ahensya ang pagkikipagkoordinar sa registry asin sa gabos na konektado na stakeholders para mapadalian na pagsisirbi kan warrant. Sigon sa prosecutor, ang sikretong arrest warrant ang inisyo kan Nobyembre 6 taon 2025 tulong aldaw makalis isunad ang nasabing request. Ipinaaram ini sa mga otoridad sa Pilipinas sa makalihis na ipaluwasa. Enot kay ni kan Luna sa kan ipagsugo kan ICC Pretrial Chamber 1 ang pagreklasipika sa warrant nga ni nagibuhon ini nga public hali sa pagiging confidential. Magigirob naman si De La Rosa ang enot na tinukoy na saro sa co-perpetrator ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa subuot crimes against the humanity.
2: Yan transtanto ipinautob na kan mga kumpanya ni Langisa ang panipresyo para sa diesel asin kerosina mantang igwang paglangkawa sa presyo kan gasolina. Sa magkakasuway na abiso, nagkaigwanin 9.57 centavo kada litro ng rollback sa presyo kang diesel asin 13.30 centavos man ang tapyasa sa kada litro kan kerosina. Sa ibong nalado ang gasolina ang may dagdag presyo na hasta sa 47 centavos kada litro. Sigon sa Department of Energy o DOE, ana pagbabago na ini ang nakabase sa hero sa pangkinaaban ng merkado kang langis sa tahokan padagos na kariribukan na sa Middle East na nakakaapektar sa global supply asin na presyuhan.
0: Padagos kita sa detalyes sa kan mga barata sa Lado Nasional. Maduong pinahimutikan na kan Malacanang ang naglalakop ng mga report na igwa sa buot na panibagong destabilization plot kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay Palace sa Communications Office Undersecretary Claire Castro, warang katotohan ang nasabing mga impormasyon na may planong pagpapatalsik o destabilization kontra sa administrasyon. Kasabay kay ni, pinayuhan na ka na palasyo ang publiko na maging malikaya sa paglakop ka na fake news asin bako mga beripikadong impormasyon sa social media. Miantras tantol nilinaw manay kan opisyal na dai makikiaram si Presidente Marcos sa anuman na issue na nasa jurisdiction na kan Senado. Paliwanag kay ni na nasa poder asin otoridad kan Senado ang pagdedesisyon sa gabos na mga bagay na may koneksyon sa saindang mandato.
2: Mientras tanto, ipigsugo kang Senado kang Lunes ang pag-cite in contempt sa mga tauhan na kang National Bureau of Investigation o NBI na subuot nagbalo na arrestaron si Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob kang Senado. Ang nasabing motion ang ipigsuunad ni Senator Joel Villanueva nga ni na-cite in contempt ang mga imbuelto na ahente kang NBI asin ilagsinda sa kustodiya kang Senado na tulos man inaprobara na kan mayorya. Sigon kay bagong Senate President Alan Peter Cayetano, pigsugo niya ang Office of the Sergeant at Arms na ilag sa kustodiya kang Senado ang nasabing mga individuala. Dugang pa ni Cayetano na pwede sir sindang maghagad nintabang sa Philippine National Police sa Pasay City ngan inama ipautob ang kasuguana sa samagkapagtaonin eksplinasyon ang mga ahente. Basado sa kuha kang CCTV, mailing na malikas na nagdalagan si De La Rosa pasiring sa plenary hall kang Senado ngan inama imbitaran sa buot ang pag-arestar kan mga NBI na nakasibilyan.
0: Mientras tanto, sinitaka na pulisya ang pigigibong hiro protesta kan mga suportadores ni Senador Ronald De La Rosa kasubagong aga dahil sa kawaaranin permita.

0: Alagad sigon sa mga iniya, naigwasindanin ng karapatan na ipahayag ana sa indang hinaing asin magsagibon ni Nero protesta. Sigon sa inda, nagsasunod man sinda sa mga ipigpapautob na patakaran kan pulisya asin nanindogan na daisinda mahali sa lugar. Sangunyan, nasalwas kan Senado ang mga taga-suporta kan Senador na hali pasabot sa iba-ibang lugar. Dugang paligdi, igwapang pigaan daman na maabot ng mga grupo tanganing magprotesta asin magpahiling nin suporta sa Senador. Yan tras tanto, nakahanda man ang napuwersa kan na pulisya para sa pigaan daman na pagdagsa panin mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa, ngunya na Aldawa. Bantay sarado man kan mga tauhan kan Southern Police District ang entrada kan Senate Building at tanganing magtaunin ni Seguridada. Sangunyana, nasa laugkan ni Senado si De La Rosa, makalista wana na kan halangkaw na kapulingwan in protective custody, kasunod ka na pagporbar na pagsiservisa sa iyang warrant arrest hali sa International Criminal Court kasuod ma Mayo 11.
1: Mientras tanto, sinabi ka na abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torreon na magtitinir ang senador sa Senado. Inimantang pigahalat kang sa indang kampo ang aksyon kan Korte Suprema katukod kan ipigsunod na mosyon para sa Temporary Restraining Order o TRO asin injunction. Kinumpirmar man ni Torreon na preparado na subuot ang aircraft na magdadara sa senador sa Dahig sa oras na maisirbidigdi ang arrest warrant hali sa International Criminal Court. Dagdag pa ni Attorney Torreon na makaresibi man sindan ng impormasyon na igwang binilog na composite team ang Philippine National Police nga inaarestaron ang senadora.
0: Mientras tanto, duministansya ang defense team ni Vice Presidente Sara Duterte sa nangyaring pagbabago sa liderato kan Senado. Sigun kay Attorney Michael Poa, tagapagtaram kan defense team kan Vice Presidente, habo ninda na mabahiran nin pagiging bias ang liderato kan Senado asin pigre respeto ninda kun si isay man ang namamayo sa halangkaw na kapulungan na kan na Kongreso. Paliwanag ni Attorney Poa na anuman ang liderato naglalaom sindanin pagiging patas. Magigirumduman na nailihir bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano na bistong kaalyado kan Pamilya Duterte. Nag-revise si Cayetano sa napatalsik na si Senator Vicente Tito Soto III.
2: Parada 30! Parada 30! Parada National!
0: Update man po kita sa kamugtakan na kana sa tuyang panahon na natod sa Indok and Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na nga ipon yanin mineral sa kaya ugali ng pag-inom ninsa ng kapsula rural dawa. Nga ni makalikay kita sa kahilangan and Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindiyan sa mga butika nationwide.

0: Dampog hanggang sa mas madampog na kalangitan na may mga pag-uuran, posibleng digdian na flash flood or landslide. Durante ka na magugusog na pag-uuran. Yan tras tanto ang aldaw masirang alas 5.29 in pagkaaga asin masunop alas 6.16 ngunya na pagkahapon. Pagkada, Rainda, Pagkada, Rainda, Weather Update. An oras alas 5.24 nin pagkahapon. An oras manayan atod sa Indo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Pasiring naman kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon. Barata, Rainda, Rainda, Rainda, Barata, International. Nag-amin si Arcadia Southern California Mayor Eileen Wang sa kasong pag-akto bilang ilegal na ahente kan gobyerno kan China kasabay kan sa iyang pagbuta sa pwesto. Sigon sa mga otoridad, inamin niyang nakipagtabangan siya sa mga opisyal kan China poon 2020 sa good 2022 para sa pagpapakalat ng mga pro-Beijing na content mantang dai iniidiniklara sa gobyerno kan Estados Unidos. Nag-uyon si Wang sa plea deal para sa felony na may posibleng padusa na pagkakulong sa kod sa 10 taon. Kaiba niya ang sarong kaibanan na enot ng nag-ako ni nakasalan na asin na sentensya na 4 taon sa presohan. Bigaasahan man na formal siyang mahampang sa korte sa Los Angeles sa mga masunod na semana para sa iyang guilty plea.
1: Yan tras tanto, direktang nangapoda na si World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa mga residente kang Tenerip, Spain na magtinir na kalmado kasunod kan pag-abot kan cruise ship na MV Honduras na igwang hantavirus case. Sa iyang mensahe, sinabi ni Tedros na dai dapat ikumpara ang sitwasyon sa COVID-19 pandemic sa hantavirus hulit ahababa ang tiyansa kana peligro kaini sa publiko. Aminado siyang seryoso ang understrain kan hantavirus makalis magadan ang tulong pasahero kay ni alaga da pigsyerto rinda na wara nang nagpapahiling min sintomas sa presente sa mga lunad kang naunang bitan ng barko. Ipinaliwanag ni Tedros na maigot ang plano kang Spain na pagpapaibakwar kan mga pasahero kung sain dadaraon sinda sa industrial port kanang Granadilla asin direktang iuuli sa kanya-kanyang nasyon na asin dai makakahawa sa publiko. Pinasalamatan man niya ang mga residente kang Tenerife sa pag-ako sa barko bilang parte kang international cooperation. Sigon pa sa World Health Organization Director, personal siyang nagduman sa Tenerife nga naibantayan ang operasyon asin magtaong honra sa ipinapahiling na malasakit asin pakikisumaro kan mga residente asin otoridad sa nasabing lugar.
0: Yan tras tanto pinimutikan kan Iranian Oil Terminals Company ang mga reporta katakoda kan subot leak harani sa Karg Island saro sa mga pangenot na oil export hubs kan Iran sa Persian Gulf. Nagluwas sa kaya ang mga reporta makalis magpahiling subot ang satellite imagery ng darakulang oil leak sa kadagatan na sa isla. Sigon sa chief executive kan ng kumpanya na nagsasagibo sindanin inspeksyon sa mga storage tanks, pipelines, loading facilities asin mga tanker sa lugar alagan wara sindang nahiling na anuman na senyales nin pagtaga sa kanlangis. Sinabi man kan opisyal na wara man na iriso na oil leakage ang Marine Emergency Mutual Aid Center na sarong Regional Marine na Pollution Monitoring Body. Dagdag pa kaini na nagsasigibo subuot ang mga Iranian teams sa nindugang na field inspections asin laboratory testing makalisa maglakop ang mga report alagad wara sindang nahiling ling nabaka sa nin oil spill. Barata, Rainda, Barata, Rainda, Barata, International. Iya naman po ang naging katripunan na kanan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pag-atode akan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonasala. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kanaka.

0: si Consi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang Tabaco.
0: Consi Ram versus Janko, siram sana!
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintig di sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan Sanakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes.
8: Prevention is better than cure.
9: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
8: Mag-Boss Purple Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at palaks ginseng.
9: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
8: para maiwasan ang anumang karamdaman.
9: Tulad ng sakit sa bato,
8: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
9: May kakayahan din,
8: mapabalik ang sex appetite.
9: Manatiling protektado sa karamdaman.
8: Mag-Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
10: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.

0: paghalo-halo, dapat chowking.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
1: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
3: Ready na ba kayo sa ultimate night out experience?
4: Let's count it down!
1: Get ready for Beer Plaza 2026, happening this May 30, 5 p.m. to 12 midnight. Sambalay sa udan, music, drinks, at solid vibes ang naghihintay sa inyo. Featuring live performances from YouTube folk singer Jobs and dance party with DJ Spencer and MC Al. Siguradong tuloy-tuloy ang party all night. Mag-enjoy kasama ang barkada, sumabay sa tugtugan, at i-level up ang inyong Saturday night. For only 150 pesos, may free drinks at mixed nuts na. Pasok ka na sa isang unforgettable experience. So ano pang hinihintay mo? Tara na sa Beer Plaza 2026.
5: Inom responsibly, party endlessly.
1: Kita-kit sa Balay Sa Udan. This event is presented to you by Balay Sa Udan, Balayo Gravel and Sand, and One Radio 91.3 News FM. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
6: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion congestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Ano po? Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. Ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Hello, hello, hello. Joyce Brian, evening, kami Colin. Kumusta po ngayon naging maghapon? Marami na dyan ang sinisipon. Inuubo. Dahil sa sobrang init. Natutuyuan ang pawis. At syempre naman, dahil sa daming ginagawa, hindi agad nakakapagpunas ng mga pawis. Kaya ayan, sinisipon, inuubo. Huwag naman sanang kayo'y lagnatin, no? Huwag naman ganon. Sipon lang, tsaka ubo. Pero kailangan uminom tayo ng maraming tubig at syempre, magkalamansi juice tayo. Yes! Huwag tayo uminom agad ng gamot. Ano muna tayo? Vitamin C muna tayo, tapos maraming tubig. Wow, nagsalita. Oh, ako medyo, di ba, parang nasal ang voices ko ngayon. Kasi parang sinisipyon at kyoa at ginujubo. Ganyan talaga. Pag ganitong sobrang init, tayo ay pawis na pawis. Yung iba naman pais ng pais. Yung iba pa south ng pa south. Yung iba pa north ng pa north. Basta ako pawis. Welcome sa pang Martes na edisyon kasi ng programang The Tita Pollyanna Show. Kaya ba naman pag-irana yan sa inyong lingkod na baka masyadong mag-unorn. Pero mahamutorn. Medyo gurang na. Medyo lang ha. Pero may harang pa. Wow. Sa inyo po kamungunyan sa Kabikolan, dyan po ay sa Albay, 1st District, mga Pabtikan 2nd as in 3rd District, dyan po sa may mga Pabting Sorsogon, Katanduanes, Camarines Sur, nagdarangog sa tuya sa One Radio Tabaco, at yung mga mobile, o yung mga nasa sasakyan, nabalitaan natin na marami pa na nakikinig sa atin habang sila ay nagdi-drive. Drive. O, nagdi-drive. Sana naman pang alis umay sa inyong biyahe ang aking sobrang kagandahan. Sure! Ganon. Siyempre, sa One Radio Tabaco at sa One Radio Diet, nadanaw po kita sa bilog na Camarines Norte. As in, mga parte ka na Quezon Province. Lalong-lalong na dyan sa may pating Katanawan. Kumusta na kayo dyan? Araw ngayon ang mga chismosa. Araw na mga masyadong mapili. At araw din ang mga frustrated ang mga artista. Mga maaarte. Maaarte lang. Sabi nga nila, kahit maarte ka, kung hindi ka man kumikita sa pag-aarte mo, hindi ka pa rin artista. Frustrated artista ka na. Ganon! Ang sakit na mo yun. Bakit hindi ko kakayanin? Basta ako, nagtaas na ako ng TF. Nagtaas na ako ng TF, wala namang kumakagat. Aray. At syempre, forever niyato na kaibanan sa The Tita Pollyanna Show on Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick and Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach and Lychee. Batata! Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drink-O-Float, Golden Town Sardines, meron tayong tatlong variants. Golden Town Sardines Original, Golden Town Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at sa mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias! Romel's Dorothy Marketing. 20 years now. Kiba naman po niya ito digdi sa The Tita Pollyanna Show, ang One Knock! One Knock Chicken Inasal Diet. Bukas na po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panadez Avenue, Sentro ng Diet. Sa pagitan po yan ng Diet Elementary School at sa Mabini Colleges. One Knock Chicken Inasal Diet. Pasya lang po kayo sa kanilang Facebook page, One Knock Chicken Inasal Diet Facebook page, para sa inyong mga online orders. Thank you. One Knock! Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap, available nationwide. Thank you so much, Gem Products. Para naman sa satuya mga magagayon in the city of true love, kay ponyaro kan oras para mamantiniran satuya mga sadire sa pagkakaiguanin me time, as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Food Spa 150, Mani Petty 50, as in duma naman kita mapahands pa Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excel is Meso Lipo, as in kadakul pang Spa Essential Services, kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Sa Hampang Sanay Kanamanda Coffee Hospital, open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumanas na nakita. Hanapon niya ito ang Pink Spa Angels in Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, and Belle. Thank you, Pink Spa! At mamaya-maya po, meron tayong bagong kasama dito po naman sa The Tita Pollyanna Show.
1: The Tita Pollyanna Show!
0: Ano ba? Ano naman itong mga chika na ito? Bakit naman pinag-iinitan na naman si Catherine Bernardo? Ha? Meron siya natanggap kasi na award. Tapos maraming nagsasabi na, eh baka wala naman yung ano, wala naman yung sinasabi tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa. Hello, artista po yan. Pero syempre iniisip nila na malaki ang impluensya ng isang sikat na artista kung siya naman ay may papanigan sa anumang political leaning. Hindi natin alam bakit talaga pinaghalo-halo na ngayon ang politika at showbiz. Tulad yung nangyayari ngayon, ayoko nang pag-usapan. Ang gulo actually, nasa standstill po tayo. Ako naman, meron akong mga assessment sa mga nangyayari ngayon sa politika. Pero parang naiisip ko, teka sandali, magpapahinga muna ako para isipin ko yan. Kasi maraming mga nangyayari ngayon na siguro mga sa mga susunod na malinggo pa natin malalaman ang buong kachuchuhanan. Anyway, back to Catherine. Si Catherine po ngayon ay chinichismis na naman. Meron namang lumulutang-lutang na bago daw na naging sila ni Mark Alcala ay naging sila naman ni Jericho Rosales. Ano ba yan? Eh, ang pagkakalam natin, naging magka-body-body lang sila sa kanilang pag-jogging. hindi naman talaga naging silang. Bakit kayo ipinagdidiinan ng mga chismosa at mga chismoso at mga chismusing? Alam niyo yung mga chismusing, yung mga chismosang mukhang matching chismusing. Pinagdidiinan na naging sila daw ni Jericho Rosales. Nung tinanong ko naman si Jericho, wala naman daw ganyang na nangyari. Sobra naman yung mga chismusing na yan. Eh, happy na nga ngayon. Bakit pabalikan, di ba? Parang wala nang relevance. Sana naman kung merong mga chikang ganun, dapat may relevance. Ang ibig nating sabihin ay pwedeng ma-connect-connect natin at bababa ang presyo ng langis. Eh, hindi naman! Diba? Aroy! Parang ayoko ng ganyan! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet. With your Tita! 18 after 6 o'clock.

0: ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power sales ni Papa. Makabili nga ng bago.
1: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
3: Pabango at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
6: The Tita Poliana Show! Poliana Show!

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na.
11: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
10: Kaya sulit sa health benefits.
11: Ang Dr. M's Amazing Tea.
10: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
12: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
13: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
14: That. Tita Poliana Show. Tindugo na!
15: Good digestion and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic. 100% affordable. 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
16: One

0: na ang bagong sarap ng Chicken Inasal. Dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa.
1: The Tita Pulyana Show.
2: The Tita Pulyana Show.
3: Oh yes, at 20 minutes more to go before 7 o'clock in the evening. Nandito pa rin po tayo sa The Tita Pulyana Show. At syempre, kailangan po nating paalalahanin ang ating mga sarili na sa sobrang init ng panahon, dapat conscious po tayo na tayo ay pinagpapawisan. Marami dyan kasi nakakalimutan nila. Tsaka lalo na yung labas-pasok sa aircon. Naku! Magbababad ka ng malamig, tapos lalabas ka, napaka-init as in. Parang naghuhumiyaw na init ang yayakap sa'yo paglabas mo galing sa aircon. Hindi po maganda yan. Mamaya-maya nararamdaman ninyo na parang, teka sandali, parang my throat is kind of makati-kati. O di kaya naman, ay teka sandali, parang sisipunin ako. Diba? Kaya lang maging conscious tayo dyan. Huwag po nating basta-basta yung pabayaan na lang yan. Kaya uminom tayo ng maraming tubig. Of course, meron tayong special day dyan. Pero ngayon, dahil sa sobrang init, palalahan po namin kayo at least 8 to 12 glasses of water a day. Sobra kasing init, kaya dating 8 to 10 pag taglamig, pag mga tag-init naman, siguro mga 8 to 12 okay na yan. Para at least ma-replenish ang ating liquefied bodies. May ganon. Tsaka kung medyo hindi na kayo komportable, halimbawa masyado makati ang inyong lalamunan, pwede po kayo magtanong sa inyong mga pharmacist kung pupwede ba sa inyo yung antihistamine para hindi masyadong makachi ang inyong mga throats. O di kaya naman, paracetamol. Magtanong po kayo sa inyong mga doktor kung meron kayong mga pinsan na doktor, pamangkin, tiyahin. Di ba? Para walang bayan. Mahal kaya ngayon magtanong. Joke lang. At syempre, kailangan po natin magpalit na magpalit maghapon. Yung mga naka-duster lang, naka-ilang duster sa maghapon, naka-ilang t-shirt sa maghapon, naka-ilang shorts sa maghapon, diba? Sobra! Kaya, pagod ka na ba sa paglalaba? Pagod ka na ba sa kalalaba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, pamilya, o love life? Nako, relax ka na dahil nandiyan na ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, and 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Kaya mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station, self-service po yan. At syempre, yung isa ding napaka-importante ngayon, helmet cleaning vending machine. Ang Leo Lavandero ay bukas po naman every day from 6 a.m. to 8 p.m. Tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa Lavandero na yan. Kajoin po natin ang Leo Lavandero. Hello, Tito Leo and Tita Joy. Good evening po sa inyo. And of course, sa lahat po naman na nagpapalabad dyan ngayon at sa mga staff. Always remember, paglabada, Leo Lavandero na! Of course, good evening sa ating mga viewers sa ating Facebook page. Si Welma Foliero Clidoro, Cherry Carr Borja, Romnick Bilaos, Mary Joy Sande, Annalisa Vinos Balmaceda. Ganon din kay Eusebio Enteng, good evening sa Bermas. Bello, Marciliano, Castillo, and Banyari's family. Diyan po naman sa Panarayon, Bacacalbay. From Ikaw na po, family of Fatima, Tabaco City.

At syempre, kailangan din natin magsabaw-sabaw, ha? Mga tino-tinola dyan. Kusido. Perfect po ang kusido para doon sa mga sinisipon-sipon at inuubo-ubo. Dahil ang pinaka-basic po na ingredients dyan o sangkap ay calamansi tsaka kangkong leaves. Dapat violet yung sabaw, ha? Madali lang naman yun. Halimbawa, magpapakulo ka lang ng isda. Tapos lagyan mo ng sabaw, of course, no? Nagpakulo ka nga ng isda. Tapos lagyan mo ng sibuyas, asinan mo lang, or lagyan mo ng flavoring or whatever ang gusto nyo gawin dyan. Tapos, ilagay nyo ang kangkong, patayin ang apoy, saka ibuhos ang calamansi para maging violet yung sabaw. Ah, diba? Iba kasi nag-isa, bakit kaya yung iba violet yung sabaw? Yung nakain ko sa isang restaurant, violet. Eh kasi, pinapatay muna yan, nilalagay yung kangkong, tapos pinatay yung apoy, saka mo ibubuhos yung calamansi juice. Kaya voila! Meron na kayong violet na sabaw. At yung iba naman dyan, nakakalimutan din nila. Sabi niya, ay, naku, napanis ang aking kanin. Yan. Kasi hindi mo nilagyan ng suka. Suka po ang kailangan natin sa mga panahong ito, lalong-lalo kung wala kayong ref. O di kaya, gusto nyo lang na hindi masira kaagad ang inyong mga sinaing. Lagyan nyo ng suka kahit ilang patak yan, siguro isang teaspoon ng suka sa inyong mga sinaing. Ay nako, aabutin niya ng isang buong maghapon na hindi siya napapanis. Sa hirap ng buhay ngayon, nako, ang hirap mapanisan. Parang mukha mo, panis na panis na. Kaya wala nang liligaw sa'yo. Uy! Pagda may napasali yun. Hindi, oh, mahirap talaga mapanisan, no? Sayang, sayang. Lalong-lalo na yung mga masasarap na ulam natin. Mga gisa-gisa dyan. Halimbawa, ginisang ampalaya. Pwede nyo lagyan ng 1 teaspoon of suka at hanggang bukas na yan. Nakasmile pa rin. Pagbukas mo, ah, it's still yummy. At saka yung mga minu-minudo, lalo na yung may mga sauce, madali yung mapanis. Lagyan natin ng suka. O, diba? Para naman nakakatipid tayo sa hirap ng buhay ngayon. Kahit pa sabihin na bumababa na raw ang presyo ng krudo, aba, eh dapat natin gawing ugali na rin ang magiging diskarte. Diba, girl? Diba, girl? The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio. Every night, one radio tobacco, one radio diet with your Tita! At 6:48, 12 minutes before 7 o'clock.

0: ng mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika:
4: Mababakaw sa Tabako,
5: Drum Pharmaceuticals,
4: Unisha Drugs,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drugs.
5: Sa Tabi Albay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Dan A.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: Nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.
8: The Tita Poliana Show.

0: John's Marina Evening. Cubby Colin.
1: The Tita Poyana Show.
0: Welcome sa ikadawang oras kan sa yung programang The Tita Poyana Show. Maaling ahutun talaga ang panahon. Maski banggina. Big Dada Plus pa. In Tagalog. Your pawis. Ako na may pa-is. Pa-south. At pa-north. Ay, nakuha niya. Pawis. Yes, palagi tayong pa- Hilaga. Ay, Hilaga pala is north. Pa-kanluran. Pawis. Ganon. Ang ating text line ay 0961-447-3923. Meron naman nag-text. Sino ba nagpapauso nito, ha? Parang iisa lang ito. Pero iba-ibang number, ha? Ba? Very creative. Wala naman kay Jonaline. Sabi niya, hindi raw ito ang kanyang tunay na pangalan. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Jonaline. Pangalan ng pamangkin ng suking tindahan namin sa kanto. Wow. Talaga namang may relationship kayo. So, hindi ikaw si Jonaline. Diyos, Ginoo. Anyway, nagtatanong siya, ano nga daw ba ang tips para sa mga taong di makapag-move on? Abay, malay ko. Ikaw ba yan? Or para kay Jonaline na pamangkin ng may-ari ng inyong suking tindahan? Mahirap din kasi eh. Pag may, di ba may at maya, maraming nagtatanong, paano ba mag-move on? Di ba pwedeng DIY? Do it yourself na pag-move on? Na kailangan talaga kayo magtanong pa sa ibang tao na pagalitan. Kapag hirap mag-move on, kadalasan hindi lang paglimot ang problema. Diba? It's not just forgetting. That's not the problem. Forgetting is not the problem. Marami po dyan dahil meron ka ng attachment. May mga routine na rin na nakasanayan ka, nakasama yung taong yon. Nagkaroon ka rin ng expectations. At mga version ng sarili mo na nasanay na sa taon at sitwasyon na biglang wala na ngayon. Diba? Pero biglang nawala lahat. Kasi nawala na siya. Eh, so nawala na yung routine, yung expectations, tsaka yung version na ikaw. Maraming nagsasabi nga na, alam mo, ayoko dun sa friend ko nung siya ay mayroon pang yung karelasyon niya yun. Ako, ibang-iba siya. Nung hindi naghiwalay sila, iba na rin. Bumalik na siya sa dati. May mga ganun pala. Hindi ko knows. Hindi kasi ako ganun eh. Kasi consistent ako. May relasyon o wala, ganun pa rin ako. Diba? Mataray. Wow, si Kuya tawa ng tawa, no? At saka isipin mo palagi na hindi instant yan, ha? Hindi instant ang paghilom, pero may mga bagay na talagang makakatulong din naman. Unang-una, dapat tanggapin na may proseso talaga. So, it is a process. So, yung paghiwalay at pag-move on is a scientific process. Sige, lagyan natin ng siyensya yan. Hindi ibig sabihin na mahina ka dahil matagal ka makapag-move on. Minsan, kahit alam mong tapos na, hindi agad sumusunod lang yung emotions. Yung utak mo nagsasabi, hoy, tapos na yan. Pero yung emotion mo, hoy, ano ba? Bakit wala na siya? Bakit hindi ko na siya nakikita? Hoy, may mga ganon. So, parang dalawa na ang pagkatao mo. Normal yung may mga days na okay ka, tapos biglang, ayun, bigla kang nagre-relapse. Diba? Nabaghat ka. Nabaghat sa pagkamuot. Aw, inda. Nalingawan ang kuta na. Nabaghat pa. Uto na naman nagpara hebe-hebe na naman. Kaya dapat mong gawin ay bawasan mo yung mga reminders, no? Yung mga constant reminders. Kung araw-araw mong chinicheck ang profile niya, mga old chats binabasa mo, mga pictures parang paulit-ulit mong binubuksan, eh para na rin kinukuskus mo yung sugat, di ba? Kaya hindi kailangan na galit ka na sa tao. Minsan, kailangan lang talaga ng distance para makahinga naman ang utak mo. Ganun lang yun. Tsaka huwag mo rin gawing hobby, ha, ang pag-re-replay ng mga what ifs na paano kaya kung naging maayos kami? Paano kung naghintay pa ako? Paano sana kung inintindi ko na lang siya? Oh, diba? Nakakaubos yan. Kasi wala kang totoong sagot na makukuha. Kaya mas healthy minsan na tanungin mo, ano na ang kailangan kong gawin para maging okay ulit? Anong kailangan kong gawin para maging okay ulit? Eh, pakanta-kanta ka pa. Oo, gawin mong comedy ang pag-move on mo para natawa ka lang ng tawa. O kahit mag-isa ka, tumawa ka. Gawin mong comedy ang pag-move on mo. Ewan ko lang kung hindi mapadali yan. Kaya ayusin mo ulit ang routine mo, no? Kasi sa breakups o pagkawala ng tao, often kasi nagkakaroon yan ng chasm. Chasm? What is chasm? Yung mga empty spaces sa mga araw mo, di ba? Nung dati, meron kang ilang minutes kayo, nag-chat or nag-video call, di ba? Tapos biglang nawala yun, di ba? Nakakapanibago yun. Kaya baguhin mo ang iyong routine. Mag-exercise ka. Maghanap ka ng bago mong pagkakaabalahan. Diba? Mag-collect ka na mga kung ano-ano, mga tansay, mga bote, charm. O di kaya naman, maglinis ka ng bahay nyo. Ano ka, Disney Princess? Nawalan ka na nga ng boyfriend, nawalan ka na nga ng jowa, nagpapa-Disney, maglinis ka, day. Tsaka yung mga ano nyo, yung mga kaldero nyo medyo nangingitim, kuskusin mo yan. Ewan ko lang kung hindi ka makapag-move on. Diba? Kasi ano talaga, maging practical na tayo ngayon. Mabuti yung mga mayayaman para mag-move on. Bunalit sila sa abroad. Hindi kaya mag-shopping. Yeah, kasi I have a broken heart. I have to make shopping, no? Diba mga OA? Sarap sa bunutan. Kaya yung mga ganyang bagay ay nagagawan talaga natin ng paraan, maging practical na lang tayo. Diba? At saka kung meron pa rin pain, medyo damahin mo ng saglit tapos sasabihin mo, ay wala, ayoko na sa pain na ito. Basta't mag-declare ka na ayoko na sa pain, ayoko na siyang maisip. Tapos umiyak ka. Tapos mamaya-maya, magaan ang feeling mo. Diba? Huwag kang uminom. Hindi ba kasi umiinom ng alak? Huwag ganon. Hindi yan nakakaayos. Dapat unawain mo kung bakit kayo naghiwalay. Kung ano yung mga pros and cons sa inyong relationship. Ganon lang yan. Para mas lalo mo maintindihan. Sa pamamagitan ng realization, mapadali ang iyong pag-move on. Hi, Tita Frammy Barra Juarez. My Tuesday is okay. Ganun din kay Bernal Daisy Bona Obra. Thank you so much for watching. Ako nga yung ginagawa ko noon. Madali lang. Kumukuha ako ng plastic bag. Sumasakay ako sa isang jeep papuntang Legazpi o kung saan man. Tapos iiwanan ko yung plastic bag na yon. Nandun lahat yung memories. Aww. Nakakaiyak. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tobacco, one radio diet. With your Tita! 14 after 7 o'clock.

0: Radio.
1: You're listening to One Radio
2: News
1: FM.
2: Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumag-uuli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nagubot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo nang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw, marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami. Ito ang pinakabago.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe.
5: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
8: and Best Cafe Black.
10: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle.
11: Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
12: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
14: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
15: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
16: Ang Wanok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, Wanok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na! Healthy pa!
17: The Tita Poliana Show! Hola, hola, hola. Sa oras na alas 7:38, siguro naman nakapamanggihan na ang gabon. Ay, iba-iba. So iba na iba ng kaon? Wow, nag-iinarte. Ah, sige. Yung iba naman daw, crackers nila. Yung iba naman, soup. Wow, so shy. Yung iba naman, salad. O yung iba ha, pa si Sean Machado, steak na lang daw. Steak! Yung iba naman, sandwich. Ganon. Sorry. Very light lang naman kasi pag dinner, di ba? Hindi naman kailangan mabigat yan. Para naman na hindi tayo masyadong gutom. Mahirap kasi matulog na gutom, di ba? Minsan nakapanaginip ba kayo na naghahanap kayo ng pagkain? O kasi gutom kayo. Kaya dapat kayo kumain sa gabi kahit konti man lang. Tsaka yung mga sinasabi nila na, ay, kailangan kasi konti lang kasi baka nakakataba. Eh, kailangan talagang kumain ka, may laman ng tiyan mo. Diba? Kawawa naman yung mga bulati mo dyan. Sabi nila, ano ba to? Parang pinapagod kami, pinapagod na sila. Or pinaparusahan. Ganon.
18: The Tita Soyana Show!
17: Anyway, mainit pa rin po ang usapin tungkol po naman sa pagkaantala o di kaya pagkaunsyami ng isang kasalan na pwede nating sabihin the great grand wedding of the year 2026. O diba, napakasya. Kaya lang, ang nangyari kasi dito, meron niyang mga pumapasok na mga prenup agreement. Malay naman po namin sa mga prenup agreement na yan. Kami po ay kinakasal dahil kami ay nagmamahalan. Hindi naman kami basta-basta lang kinakasal dahil meron kami mga interest o di kaya naman. Parang ikadadagdag sa kayamanan ng aming angkan ang pagpapakasal sa isang tao dahil mayaman siya. Hindi po ganyan ang dynamics ng pagpapakasal. Ang pagpapakasal po ay dapat may pagmamahalan. Love ninyo ang isa't isa. Ay, nakakatawa dun. Diba? Dapat talaga nagmamahal. Kaya yung mga prenup na yan, nagiging sagabal yan sa tunay na kaligayahan ng buhay. Parang ano lang, yung nangyayari ngayon, ay wala pa talagang confirmation kung tuloy o hindi. Puro mga sabi-sabi lang at mga chismis-chismis lang. Kasi wala talagang sinasabi pa si Bea Alonzo o di kaya naman, mas lalo na no, sa kampo ni Vincent ko. Wala talaga silang sinasabi kung totoo ba ito o chika lang o merong isang malisyosong tao na nagpalaganap sa kwentong ito. Wala pa rin po silang ganyan. At tuloy-tuloy pa rin naman ang trabaho ni Bea Alonzo sa kanyang studio or network na GMA. Kaya ang sinasabi lang nila, meron ding chika na nagpakasal na sila secret wedding. Ano ba? Secret lang. Or sabi ni Mami Junicia, secret! And speaking of Mami Junicia, ha, malapit na rin siyang ikasal. Kaya lang walang prenup. Wala siyang pakialam. At ngayon sinasabi na niya na ang lahat ng kanyang ari-arian ay iiwanan niya sa kanyang boyfriend na magiging asawa niya very soon. Ang tanong, imbitado ba si Dr. Bell? May tanong ko nga kay Vicky Bell. Kung imbitado siya sa... Hindi kasi yung mga... Eto na naman ha, tumalun na ako. At tungkol naman kay Mami Junicia, alam nyo kasi pag nagpapaayos kayo ng mukha, dapat mini-maintain yan. May mga sabi-sabi noon na, ay alam mo, pag nagpaayos ka ng mukha mo, eh nagiging addict ka. Hindi po addiction yon. Kailangan lang talagang i-maintain dahil kung hindi... Tawa ng tawa si kuya. Pag hindi nyo na i-maintain yan, pwedeng tumabingi, lumihis, di ba? Kaya kailangan yan inaalagaan. Tingnan nyo yung nangyari kay Sander Ford, di ba? O biglang inoferan siya ni Corina Sanchez na aayusin ang kanyang mukha. Pumayag naman siya. Pero dapat kasi, nung pumayag siya, dapat merong kontrata na merong maintenance sa kanyang pagpapaayos. Dahil parang major yung pagpaayos na kanyang mukha eh. O, tingnan nyo na nangyari ilang taon. Bumabalik na sa dati yung mukha niya. Kasi hindi nga na-maintain. Kaya yung nagpapaayos ka na ng mukha, kailangan talaga meron kang pera. Alam mo yun? Meron ka talagang pwedeng panggastos, meron ka talagang budget sa pagpapaayos sa mukha mo. O, tingnan nyo nangyari kay Sander Ford, problema yon. Ay, syempre, kay Mami D naman, walang problema yun, di ba? Tingnan nyo si Mami D, ang ganda-ganda ng lips. Di ba, pouty lips pa Angelina Jolie. Ganon. Ay, syempre, well-maintained, tsaka ang kinis ng kanyang balat. Ganyan dapat, dapat may maintenance. So, kung magpapaayos kayo ng mukha, eto tip lang ha. Bago kayo magpaayos ng mukha, talagang tingnan nyo muna ang inyong bank. Ang inyong bankroll. Bankroll? Meron ba kayong sapat na datong para i-maintain yung pagpapaayos? Dahil mayat-maya pinapaayos yan. Lalo na kung may mga tahi-tahi. Alam nyo naman kasi ha, tayong ang katawan natin, may sariling mundo sila. Yung ating balat, no, nag-i-expand o di kaya naman nagsishrink. So, depende po yan sa ating pagtaba at pagpayat. Kaya, kung meron tayong pinaayos sa mukha natin, kailangan i-maintain yan palagi. For life na yan. Lalo na kung pinagalaw mo na yung mukha mo, for life na yan. At kailangan meron ko talagang pera. Dahil kung wala kang pera, ayan, magiging Sander Ford ka. Babalik sa dati ang mukha mo. Tsaka marami din akong kilalang mga Becky na ganun. Akala nila one time, big time lang ang pagpapaayos ng mukha. Hindi po. Mini-maintain po yan. O, tingnan nyo si Carmi Martin. O, maintain na maintain. Si Maria Isabel Lopez, maintain na maintain. Kayo yung ibang mga artista, katulad ni Liz Alindogan, ayaw niya magpaayos ng mukha. Sabi niya, ayaw ko nga. Tamad kasi siya magpaminti. Kasi siya wala namang ayusin sa mukha niya. She's so pretty naman. Kasi tinatanong ko siya minsan, bakit di ka magpaayos ng ay, ayaw niya. Sabi niya, enjoy na lang natin kung ano maging itsura natin pag tumanda tayo. Sabi ko, oo nga. Kasi ako, hindi ako tumatanda eh. Hindi pa ako nangungulubot. Sabi naman ni Liz, hintayin mo lang. Akala mo sinuswerte ka na? No, lahat tayo nangungulubot. Ganon. Anyway, ang oras po natin ngayon ay ganap ng 7:44 and that means we've got 16 minutes more to go before 8 o'clock in the evening. And I just wish that all the kids out there, yung mga bagets natin dyan, ay hindi na amoy araw, kundi amoy gabi na. Yes, fresh na fresh, para matulog na mamaya-maya. O, tama na yung mga gadget-gadget na yan, ha? Tabi na yan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tobacco, One Radio Diet. With your Tita.

0: Hola, hola, hola, hola. Nandito na tayo sa huling oras ng ating Talamitam at pag-uulayaw ngayong araw ng Martes. O sige, para eksakto, gabi ng Martes. Gabi ng mga Marites, ng mga Ma-Artes, at syempre ng mga masyadong mapili sa buhay. Hindi naman kagandahan. Mga juicy! Pero yung mga kilala ko, yung mga magaganda, tsaka yung mga beauty queen, hindi sila juicy. Hindi sila ma-arte. Tsaka hindi sila mga Marites. Kaya hindi nila araw ngayon.
1: Greetings! Greetings! Shout!
0: Yes! Nandito naman po tayo sa ating Shoutout Boulevard. Kaya akbayan mo na yan sino mang katabi mo ngayon. Or mag-holding hands kayo. Ah, diba? Kasi mamamasyal na tayo sa Shoutout Boulevard. Hello, good evening to Welma Foliero Clidoro, kay Cherry Carborja, Romnick Belaoz, Tita Mary Joy Sunday, and hello, of course, to Tito Leo Sunday. Ganun din kay Annalisa Binos Balmaceda, kay Eusebio Anting, kay Tita Frammy Barha Juarez, kay Tita Sardi Barha, and of course, kay Jacob, kumusta ka na? At isama na rin natin ang mga poging mga tambay dyan sa tindahan ni Tita Frammy. Hello kay Bernal Daisy Bona Obra. Thank you so much din sa mga nag-share ng ating live stream ngayong gabing ito. At yes, nasa One Radio 99.7 News FM Facebook page po tayo. And of course, binabati natin at sinashoutout natin si Rafaelito Bok na mahiguso na guwapo pa. Wow! Swerte naman ni Karen Mamie Rodriguez. May kapatid ba yan? Ganoin. Kasi mabuuto na, mahiguso pa, guwapo pa. Ano pang hanapon mo dyan? Hello, of course, kay Baby Christelle, at ganun din, kay Mama Teen, at Papa June, and of course, kay Lay ng San Isidro Ilawad. Hello, Lola Poppings, dyan sa Rizal Street, Malilipot, Albay. Shoutout din natin ang Belaro Bermilio family. Diyan po naman sa Kabangan. Hello, Ken. At kumusta naman po si Manay Lilia Belaoz. Nagdadangog pirmi dyan sa may Datag Santa Teresa. At syempre, nyao na tayo dyan sa Datag. Binabati din natin ang magandang gabi si Tita Shirley Belier and family. Good evening. Of course, dyan po naman sa Remedia Street, sa Daet, to Ninang Cora Hordas, kay Ninong Alan Hordas, of course, kay Zaya Mays Hordas, ganon din po naman kay Doña Shoni, Doña Shoni Jimenez, at kay Tita Loy Loy, ganon din kay Kuya Alex Alba Moya. Shoutout din po sa Bornelia family. Diyan po naman sa Boring. Good evening din sa Soria family dyan sa Kubo. At of course, diyan po naman sa Vargas family. Jocelyn Vargas, kumusta na you? At ganoon din kay Kuya William Vargas. Parang halata na yung boses ko. Right. Oh, parang talagang ano, may pagka nasal sounding. Parang kung si Felita Corrales. Oh. Kakanta ako mamaya. Ati Nida Bilgoz, dyan po naman sa Puro Cuatro sa Burabot. Kay Kuya Tami Abais, dyan sa Lagon. Ganon din po naman sa Sofranos family, dyan sa Kamambugan.

Shout out. Sa Kanaya family dyan sa Matalipni, Malinaw, Albay, Zone 2. Kaya Sergeant Pago, Diyos Marina Banggi po, mahigusun na ayaw mag-responde. Mahigusun na, gwapo pa. Ay, gusto, yan na talaga mga qualities na hinahanap ko ngayon. Mahigusun, gwapo, mabuotoy, makwartahon. Ay, talaga, fabulous. Hello, Ren. Kumusta na kayo dyan? At syempre, kumusta naman si Tita Evelyn Barrameda? And syempre kay Tita Chris Barrameda. Ganon din kay Mommy Lani at kay Lynn. Dyan po naman sa Chris Restor Grill support area dyan sa Tabaco City, Burubangi, nagdadangog. Miss na miss ko na kayo dyan. Wow! Dyan po naman sa Purok 5 sa Cormidal. Kumusta naman ang Cobalias and Zoleta family. And of course, si Kurimao, kumusta na. Ganun din si Anlen. Of course, kay Tita Ana Pioquinto and family. Dyan po naman sa Pimentel Avenue sa Daet. And good evening din po dyan kay Jonathan Bristol at kay Yasi Corral. At, uy, may nagsabi, oh, sabi, hello, Tita Ganda. Uy, ako talaga naman, hindi kayo nagkamali. Charm! Of course, hello kay Tita Wang. Diyan po naman sa Nawang, sa Proctress. Diyan po naman sa Malilipot. And, of course, diyan sa Buena Baja Compound. Good evening. Kumusta na ba si Bicula ng Bungal? Nagpapustisyo na. Balonoy family, dyan po naman sa Datag Santa Teresa. Good evening. Hello, Gadu and Kikai. Dyan po naman sa Hampangkan Ziga Memorial Hospital. Good evening sa inyo dyan. Kumusta naman ang ating barbecue? Wow, I love it. Dave Passit and family, dyan po naman sa Purok Uno, Barangay Angas, Basud, Camarines Norte. And of course, dyan sa Vergara family sa Kinale. Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez, kumusta ka na? Ganun din si Mami Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy at Tita Al. Of course, makakalimutan ba natin si Ate V. Bonggala? Si Ate V. Bonggala ang aking first friend sa Tabaco. Sabi, parang hindi naman. Char! At syempre si Mami Norma. Mami Normita Contreras. At sa lahat po naman dyan sa Kinale. Nandiyan pa ba yung mga gwapo? Why? Gusto ko rin yung mga nagtitinda dyan ng ano, ng baduya. Maski Banggina, may baduya pa dyan. I love it. Jake and Lisel, base dyan sa Libdong. And of course, kay Alexa, kumusta na kayo dyan? Ay, nakakatawa doon. Tuwang-tuwa naman ang baby. Barazona family, kay Miles Borromeo, Rina Bumbuhay dyan sa Basagan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. Sa so One Radio Tabaco, One Radio Diet. Pelikula, iyo ang mundo, ako ang 12 minutes after 8 o'clock.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
6: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
9: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
9: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
11: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
12: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapag na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
11: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
13: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
14: The Tita Puliana Show
13: on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na?

0: Sexy ka ba? Available nationwide.
1: One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
6: Nag-level up
5: dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
8: Best Cafe Black.
9: Also available.
10: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
11: 12 pesos lang per sachet.
12: Ang init!
13: Pataba!
12: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
13: Pataba!
12: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
13: Pataba!
12: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
13: Batata!
12: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
13: Batata!
12: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
13: Batata!
12: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
13: Batata!
14: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
15: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
14: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
16: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puriana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
1: The Tita Puriana Show!
2: Ay, ay, ay, ay, ay. Ang bilis nga naman ng oras, ha? Sana naman naging masaya kayo sa ating ulayawan ngayon. Ulayawan? Gumawa ng sariling word sa ating pag-uulayaw ngayong Biyernes. Oh, Biyernes. Ngayong Martes. Makahiya. At bukas, paalala po natin sa lahat, Mother's Day po bukas sa The Tita Poyani Show. Dahil Memercules. O, walang kukontra, ha? Sabi nila, ano ba yan? Kama Mother's Day lang nung linggo. Mother's Day na naman sa Miyembre. Siyempre, every week po yan. Every Wednesday ay Mother's Day dito sa The Tita Poyani Show. Kaya dapat nakahanda ang inyong mga ensaymada. Kailangan sariwa. Kailangan freshly baked ang inyong mga ensaymada. Yung masarap ang mantikilya na may asukal. It's so fantastic. Sabi nga nila, it's so delicious. Eh, sa Bisaya yon hindi sapatos. Delicious. Pag ano naman, mali shoes, mali yung naisuot na sapatos. Mali shoes. Hindi ako nailusot din. Of course, kibana punyado forever sa The Tita Poyana Show on Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh Tawas products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Beyond, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores at mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years na. Kasama niyo po natin ang One Nook Chicken Inasal Diet. Diyan po ay sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, sentro ng Daet. Pasyal po kayo sa kanilang Facebook page, One Nook Chicken Inasal Diet, for your online orders. Of course, the Tita Poyana Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you, Gem Products. Of course, para sa tuyang mga Captain Dugon na magagayon sa rong lugar sana po sa Tabaco City para sa satuyang me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sampang sana ka naman The Copy Hospital. Para sa iba pa mga detalyes, pasya naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana na sana kita? Hanapon niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, and Bill. Thank you, Pink Spa! And of course, kung pagod na kayo sa kalalaba at masyadong busy sa trabaho, negosyo o pamilya, pati na rin sa love life, relax! Dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. Merong full-service laundry ng wash, dry, fold, detergent, and Fabcom included. Pasyal na lang po kayo o di kaya tumawag sa Leo Lavandero. Ang kanilang phone number ay 0962-780-0844. Open 6 a.m. to 8 p.m. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa Lavandero na yan. Nasa Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Mabalus po, Leo Lavandero Laundry. Siyempre, ito naman po ang yuningkod. Diba ko masyadong magayunan pero mahamuton. Parungon mo pa. Medyo gurang na, walang kulubot. Pero may harang pa. Tita Pollyanna ang inyong Josie ng kaibangan. Nga pala ha, palagi ko nakakalimutan. Pasyal po kayo sa aking TikTok account, Josie ng Kahibangan. O di kaya naman sa aking YouTube channel, Pollyanna Baby Channel, para sa mga exclusive music na composed ng maturing music. Ayan. Enjoy nyo na lang yung music. Ang hili ko kasing gumawa ng mga kanta eh. Ayan, nandun na lahat. Ito po yun ko, Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang huwag mong isiping mahal ka niya. Isipin mo, may datong ka. Ay, ganda. Hanggang bukas, sweet dreams! The Tita Pollyanna Show!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe

0: maghalo-halo, dapat chowking.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
6: Evenings on One Radio.

0: Tabaco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng best cafe.
4: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay best cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-best cafe na, mura na, healthy pa.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
6: Evenings on One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
7: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
1: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kanina.
0: Maghapon ako trabaho, dahi ako pigpapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available.
6: Best Cafe.

0: 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
1: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment, at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat niyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
0: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
2: Evenings on One Radio.

0: Taco City Bakery for event 0927-6178.
1: With Kig mga suta sa lado lokal, nasyonal, in lasin spong surprise X Kig Presents and Target When O the one
2: Morning Good Morning Dom Kat O Sa Kig
3: Dola ko lang
4: Saya
3: Ungo Paglaki Poging Kat
5: Pilas, utos na, makalipas po 5, Diyos ka sa sain katindugan Tiang kig-kig Ano po ang gigibo, ano man po ang sain na siributa Liyamaray rahay na kaptas sa tibadan Always start day with gratitude Thank you Lord for the Every Ising Blink that you and anyone else Number, dar, and to dust Wish
3: Marata, marata na
5: Sa mga masilibrar kan sa ganyan Birthday sa sa iyo have many

0: something. Hi, Madlagela. Hey, Maro. Friend, kay Mitzi, but na si bro. Sili ko po nin okasyon daloy lang sa mga panagos na kami sa mga hosts. Para ho, kita nin stress lang na mga by eyes, mga katumbay, you high hands. Lagi pa maling paalangan lang. Mumula, ikama sa ating anang gagaling ikiling. In a flatful, watching oh, spirit for us to, or even for us to, but don't it's just a fun. Let's see that problem. Sir, that things we need. Good news, Coveris. Sana, in enjoy moment. Maratama. Premier Distrito. Street, Sir Distrito. Provincia. Kamarini, Sir. Kamarini, Sir. Sugun, Mas Bate.
1: Good morning.
0: 91 AM. Sa pagyang big bossing, Jibre Bunan Hamsang. Ang partner, si Manu Mugera. Opo, si. Bago man, guwapong lalaki, alagad, bingan si Dainuhan. Dakuam. Nagami sa ramang, King. Kasurug, kaiwal, kansa.
2: Si Buen. King.
0: Sa Ekan Pro Gig ang kabugtakan ka base mga katindalwas narkan alas 3 ang low pressure NC kadagkak sa kabus na 296 ikatanduan na 30 snow 28 degrees sigur na in ipadarahon bita ng liwya kadagaan kan mientras ng low pressure na Philippine area ulite unaw na mun kasubangki dahilan metro at binas kasabayan particularmente prayes ang mga daan kalangitan lugar na makaninwara kwasundo sa makusok dahilan po ya kalahin storm
2: when opting
0: isa sa mga katindungan ito atong summer kada kita po kita nina dahil haranip katanan po na pugtakan iyan para sa rauma puro pa so soy soon and sa inda tanong maratamara mga atab na sa sa respectation na lalong lang yung mga
1: ing good morning, good morning.
0: Bukas na ito sa mga merkado di sa kapalibutan yan sa banwaan kaming gumakakay malilipo malinaw asin sa syudad din tabako gusto kumusta madam nag ang mga paktura ano ni ay si mga tindugon niya mamabuhay ka mo mga parasira puro tangak sa pilig mga barangay buwang dyan sa sa iba der napakaray na baya susunod inarig na tangani na day na po kita tindir at tindir ano ha ang mga tong na nag-evacuation center dahil lalo pa makahirakan dahil ang taan
2: and when oh so king
0: ang progredok itin kapi gold 20 kapi black test kapi 1 with herbal mix kung hamot naman na in marayrahay na epekto sa laya kaaga best kapi sa iman best kapi sa pagkahain ang fried chicken na kakaiba ang delivery gravy ng aking nagkukuray ko sa utang tilam igwan lugon sa baripot nagwara irak na ba sa banwa ang tiwin ligaw pios mga tricycle na yaura ang kan managbota noan daw igwan na po ning isang siring man ang mga kana baka asin mali pressing unya na no ha so mga idol kana Department Agriculture na recibi kami assist yan po sa banwaan kan pi out awi po tamara tamara tamara tamara pagbalik mayer an ratsadakan king king bang
3: looking for a school that builds a strong founded future foundation in core education begin offer the following program for high school which program have library and information academy is criminology sba oa ed bs at english politics certain professional in bims my mba inquiry assist first office or 0744 call the foundation subkick
4: may naga yung rampa na nakit ng kaling pamilya at kaibigan was sa relax and the
5: you share the relief fast relax my apa share sleep with the one simple generic name of fast resist console
6: ano yung dug ang laba
7: no playa ko yan
6: ano yan honey chill tayo kapat yung gagamitin mo yung softener at ang kapariang detergent
7: din sa papabahay shop and rock detergent and sure soft softener
6: bahay man o sa laundry shop diesel softener with three variants yan ocean gloss and anrocks little lima bango siyo kayo
8: available markets nis
7: huyan kapalan may dumanon kita ha sa inka.
9: Aw, maduman tar kong marampang kantambakan kang trabaka lamang kidagdrong.
7: Natas kong marabaka. Nang igwa dyan.
9: Aras, baral sa Marshall. Gamit lamesa at in igwa pa sindakit. Plasticware, zoom, flower, dry goods, kawali. As in, ika na next week.
7: Ay, iyo. Sabi man, baka lang dyan sa B2B sa mga pretty. Pwerti yun man pala. Barat, lip, nanto. Dyan lang sa man.
9: Oh, halaps na.
10: We start commercial sa Bob Kinale, Tabaco City. Tambakan ka.
11: Good news mga kapitbahay! Tara bumili!

0: Pagkita sa modernong kits and machines at ang pangarap ng Sander S.
1: Ining lugas marketing.
2: Sa bad refrigerator na mag-green sa RRS Marketing.
0: Ano pang hinihimpunta na sa RRS? Di kabot ka sa pa. Sander S. Yes.
1: Ilang ba?

0: trading sa Santinality with contact number 735.
1: Lang anima, lalo maging alerto. Text Interpin is the fast opponent. Enterprises, dealers of breath extinguisher. My NTM talagang kumpo with extinguisher. Prices, second permidown, my pickup. Tawag na 9405 tapin. Mila Prater, Ailinas, fight.
2: For your steak, this hotel in El Sulo, the hot or high parking that's at the four locations, please, 7-4. Or you can drop our hotel free. Book next to you.
3: Your friend.
4: Si Bueno. Sa magang alas, Diyos, agaliwat sa mga katay si Ma. Si Boya na po, ang rap. Kig-kig, baret, inot sa normal na suod ma, mayod dos, disize, and then emerge. Transfer isi sa 6,011 kaapikman paragos na pag-alboroyon. DSW katuwang ang gobyerno probinsya ma sa maabot sintay 9 binipisya resibe 12 pesos. Kung sa ing katuyuan yun ng mga apik luway luwa sa kapigaduhan ng 9N1 kan ECT o kainigin kan Santo 93 sa 240 pot asentos na sa siyudad din Tabaco. Mayo 26, gigibon sa banwaan kan ginubanipisyaryo 1,598,700 sa daraga at 300 sa siyudad din Ligaspi kan programa ipapamarlo ang sayon na magsusti para sa recovery asin risya apiktadong si Kana.
3: So, si Bua!
4: Kintras tanto, Gon Piñan kan mga maswerteng big para sa sisters. E programa, italaan gibon sa baka Clarmente sa San Pedro by puos otsunin pa ang mga bigo kasama district basic sectors in act konsain ang sibi kan ayudagi kan sa banway sa malilipot katin
3: si Bua!

0: Jimmy! Si Tia Marlin!
1: Nagdadayo sa insain, taraymingan sa atras, gabante, wala tuo ang pitik, kambiti.
0: 31 minutos na makalipas po ang badan. Tingwa po ni pig turnover digdi si Madam Bernadette Rapadas. Sarong queen purse na igwapo nin kwarta. Ayo tibaan sa indo ini, pasiring na lang kamo digdi sa One Radio. Siring man, si Saro Papungkas na pig turnover digdi, wala ang kandidat on po digdi kay Manong Mani. Kaya tibaan ka sa indo po ito, pakipasiring na wala po ang kandidat. Ang Tabaco College, mga katinduga dar, sa mga risadong aplikante teaching positions sa Sarokan Social Sciences at Nursing Electronics Business Administration Tari Enhancers and qualifications past the exams in their own field preparable degree good moral standing ang mga interesado di pong mag-submit ng application letter copy of diploma script of records other documents to the office president academics taba

0: Marco College. I'm Tomas Cabilis Co City Omaga 87909 3. Maraming 32 live viewers kan kikig kaubirin. Kumusta na kay Cherica Noemi Madasa Jingbong Asin Gum Pasyaw sa asin kamati sa lamatunon sa lukban buda kamagun mo ana Maria Gina Barya maray na ag sa gabos na para na kigige oy bisperas na dyan sa Ilawod ngunya na aldaw pit trabi kaga brutas ibang hilista preparado na ngari ngayon masak ya maray na good morning sa keeping sa gigili congratulations po sa pinalad na LPT 2026 result. Congratulations kay client sa kasagabos na si Panser. Congratulations man sa mga proud paper. Julie Kugubat, Vin Gubat. Congratulations kay Attorney Blanca, kay Madam Isabel Gabit, kay Dabulanyo. Babati sa Kalipi, Nira, Kansanid, Malilipo, Talbay. Congrats to nagbabati, Irli, kay Bing, mara. Nag-uli ka ba yung disa ko? Kay Mariel Buelya, Prince Dupando Margalio. Ay, sa mga pang retired na sa serbisyo, kay retired principal Sir Bicari, kay Sir Doms, maray na good morning. Siyempre, idol Madam Evelyn Camases, kay Roer, sa gabos niya itong mga katindugon. Maray na good morning. Sabay si Kate Buban, Carmen Marbilla, Lini sa Panta, kay Saldi Bulima, kay Jun Paul Sia, asin sa iba pa, Manong Radin Tison, King Sugod, sa mga taga-binita, hindi asin siya taga-panarayon,
1: si Bueno,
0: itaman ang mga taga San Francisco, 46 minutos po ang alas 5, na ang programang kikig atod sa inna, Dinil Bakery, puwerte nasok sa presyong dati. Mga kukuha, take ang tabako, magsadiri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Permiñaon and Bar. Mga masiminyo sa presyong barato, pamahawan, merindalan pa sa Barsaga, itir, solka. Good papa matanga, asahan, digdi sa sentro kan syudad din tabako. Saga, itiri, 4 oras nang nagsisid na nin air condition, barbershop and salon. Pagwapo asin magpagayon, gutom diretso. Sa Barsaga Itirip, si Ate Beth Barsaga. Yang unman ang malit kulisiyong, pagsadirikan family na mamahalaan, ni Ramos Boy asin Madam Girlie B. Along na po sa barangay sa Disidu, maliliyo para bula aldaw na Domingo, soy-soy ang hakfa, malilipot kakpit kulisiyong. An enok, sundo, 30, an magan, 1,000 pesos. Sa matapos kisos, na registration na, alas 9, ulot na, 9-1, bakbakan na. Pagkistero sin mo mapasma, tambakahon sa shop, servisyo sa pay. Alam, mitnin makabagong teknolohiya, kung kaya mo sihon, pakina, itsurang bakpa. We fold the worries, just kukub lalinaw. Maray na good words, asin mambil, na mga pagayon establish, maranigation panggay, iman mager, nagahanap kilidad sa ingitam, siyako, kusente, pintulo na dati, pabix, mag, dyan po, puno, masyo, city. Maray na good words, nisto, mader, what? Partner man ka ba ko si Rito na ina amigo kaga asa si King Director niya tang nadulog ang asigurar kan Surel Pell Health abenes para sa Mike Ubrang itibutan ini halat in perang lugar 27 konsepa na i-record sa katanon asin ban 2 degrees sa nasa ocean cut ini na pwedeng magdaran in agos na ak magkausa ding magi Miss Regional Hospital there dum salam na magpripika ay rung darakan inona alauging man ang palibo maarawal
1: mo sa King
0: pari nagigibang kanda Department of Bed Bicol paras leta kainin na mga na sa 28 Hansad Agusan Dils Poon Mayo Atroso 30 rated training kung pinagigibo sa nagkapes digdi sa Vincia Canalbay Athletics Aerobics Boxing asin Wushu mga katindugo Now City and ibang sports mo and concentrate Duma Shuda League
1: King King
0: na inagpartinibong Busog Games ang sarong kongresista kan Bicol para i-impeach Presidente Sara Duterte luwas na listahan kang kongresista sa kabila na nagboto pabor sa lamenting si Congress Escudero kan Sursugon ang dahil nagpartisipan ang 15 pag-kongresista kan Bicol boto ni Dolo sa probinsya ni Albat sa Kamari ni Sur Duwa sa Duterte sa

0: Honesto los hacen. Saro sa nasa sorsog ng lataw. Si Congresswoman Det Escudero Escudero ang aksyon proteksyon. Karina sa politika. Itis Escudero baharan. Dahilan sa flood control scam. To Andre Mancan ako Bicol Party. Congressista Pino Garbin Astan. Daiman. Nagpartisip.
1: Si Bueno sa King.
0: Ipinaglingunyan kan member sa seat operator sa Kabikulan ang sa Itan. Kawara na sa mga transport cooperative sa franchise program. Ini na, sin dama utang asin bauntrol sa saindang sadiring prangkilang kini ng miyembros kan transport group sa atubangan station franchising regular LTFRB Bicol Caspi City. Ini, tanganing hagadon mga katidugon ang tulos na aksyon sa pinagbubusol na mas with gikan sa bima pasyon kig nagkapigahalat kan grupo ang healthy para sa ina. Alam mo niyan, na isindaning naglalasa na wakrananin kontrol at mga oindang pangkesa butod pa ang mga ini sa utang dahilan sa winsya. Daon sa na manong mani kan krudo ang sa kita.
1: Si Bueno sa King.
0: Dakol na mga leyes digdi sa Pilipinas mga imbes na realisar itong kamaut mas luganin ka dahilan ta mas naaap. Kontralo yaon ang deregulation ya deregulation law pahiling ka nagkandugo nagdidilin siya sanaan mga sumbi
2: pasaway ka
0: itong mga nagpangmani asin mga katindu makadis ang kisarong unit na pampasahirong jeepney nagsunod magno tangani ngayang maprotehiran ang kapali mabawasan air pollution dapat ngaya modernize kita auto na mga ang mga bihikulong pigtangro, pigpabakal sa koop, disposable.
2: Masaway ka! Puraw ka!
0: Nga lapugo!
3: Red Speedway Setter Adung Ang Rat Available Tires at Oil S Plot Service Speed Engine and Wheel Balancing Under Chassis Repair Up ATF and Road Resurfing At eto bawat bili ng tire Ting Wheel Balance Mag Clip Balik na Dahil Road At sa Puruk Sheto Tabakay Call at 0921-0951-219-0092-229-3358 South Sumotive Sahimo Smooth at Safe
4: Greeting Monday ay nagpapasala Salamat sa lahat ng nagtitiwala at ng asyong dawang taon. Yes, 2 years na tayo. Diyan, may handog pa rin sa inyo. Sa aming salamang buwan, aming isang buwan at protein amps every Wednesday and your daring manal pack of 5 kilos ating on May 3, 10, one load raffle entry. At sa May, aming sa free coffee and juice na MERS. Kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice service load, 5% or 10% as and add 3 stamps. Sticking with as grocery items, iba 20% off size hanggang alas 19. Tuloy pa rin as cards per cost raffle draw or one if check o sang brand o on isa. Ang pwedeng manis tayo sa Leia Lavandero. Lavandero, pasasalamat!

0: Dami ng tea na lumalabas ngayon at luya. Ang sarap ng luya. Pinagsawat hagod sa lalamunan. Kasama yung pangkalusugan. Ginalabat na nag-iisang orihinal. Moringa and ginger beer markets. Grocers at sari-sari stores. Kay Luyan.
1: Iram versus Janko. Asin ang sa iya. Miti.
2: Trade and industry. Yo, tuloy ang kita.
1: Employment. Kawawas and the arts. Orgon Kanshay.
2: Vision. Malson. Tangibog.
3: And management. Handa na siyudad. Cantabaco.
1: Sira.
4: Isang patunay na maganda katawan ang cup ng Ben Juan Coffee with Herbal.
5: Ang araw sa iyo, sila certified best cafe. Dati hindi ako, nambigyan ako ng anak ko nitong best type. Araw kitchen ko, naging normal. Mag-aakin ang ito. Kaya kung cups talaga, ang best cafe.
4: Best cafe, best 20-in-1 coffee, and best cafe black. Also available, best cafe Greek coffee. Ang presasye.
6: Ilabas!

0: Aspergation. No.
1: And also, King!
2: Pinagtime, 2 minutos po ang alasays at ngayon ating mga balitang pambansa. Personal na nanawaron si Senador Rona Rosa Cadenan Marcos Jr. Suko, International Criminal. Si BBM, hindi po ako alam kang personal na galit sa akin. Yun ay umaapila sa iyo na agaan mo ang bawat Pilipino na hindala sa ibang bansa. Ni De La Rosa, ayon kay De La Rosa, si Marcos at mayroon itong moral at constitution para po bawat Pilipino ipinunador na walang jurisdiction sa ang ISIS.
1: Si Bueno sa King!
2: Nakikin nyo mga kainmanong mani ang panganaging biktima na war on drug na karamihan doon makaawa rin ng mga
3: lato ba na yan?
2: Umaas Ronald Bato de la Rosa na maglalabas na restraining order TRM Court laban sa warrant of arrest na International Criminal Court ban sa kanya. Ayun. Ang maikling sagot ni nila umaasa na maglalabas ng TRO ang senador na inuna na kaagad nila a Korte Suprema na maglabas na matapos makumpirma warrant of arrest ban sa kanya.
1: Si Brett King.
2: La mayoriya ng mga mambabatas mula sa Visayas ang bumot sa impeachment laban kay pangalawang Pangulo Duterte na Assistant Majority Leader Sia Adjong ng ay patunay na ang panawagan pananagutan ay nasa riyon ng politika kabilang ang datibay na Bana Duterte. Matatandaang sa butong 2759 ay naaprubahan ang article laban kay VP sinuportahan ng nabilang matas sa iba't ibang panig ng
1: si Buenos King.
2: Is yun ang isa sinumihikayat kay Senador na voluntaryong sumuko. Dad, ang resolusyon ay iniha Senators Vicente III, Panfilo Pam Aquino, Rizas at Francilinan. Sa resolusyon, sinabi ng wala sa konstitusyon, rules ng Senado ang anumang provisions sa sinagbigay ng protective ikin mga senador, Section 11 ng konstitutadong pribilehiyo pag-aresto ng mga senador at mga miyembro ng the teams habang may sesyon sa mga krimen na higit sa 6 na taon ang
1: si King King.
2: Samantala, itinal Bureau of Investigation NB Melvin Matibag ang pahayag ng Bato na nirisling ang mga operatiba na gitna ng OCA na ipatupad arrest warrant ng International Criminal Police sa siyayon kay Matibag. Hindi totoo ang pahayag na siya ay itinumba ng mga ahinti na umano sa CCTV o narang si De La Rosa sa hagdan. Yung sinabi sa floor na siya nagrisling sila o siya nasugatan. Not because in freak agent, but nada pa siya eh. Nada pa doon sa ester na tukod niya. Saan pa mga at ang mga Filipino ang tunay na rin ang ilang ang TV.
1: Si Bueno Son King!
2: Nagpetisyon ang your high school teacher kay Suprema para pagbawalan si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagkaminado bilang sanktuaryo at pilitin ang mga alagad ng batas na ipatubanest na inisyo ng international sa 17 pahinang petisyon ni Jayam, isyo ng isang writ of prohibition na nagbabawal kay De La Rosa at pamunuan ng Senado na makialam sa mga legal na operasyon ng law enforcement agencies. Hiniling din niya sa Supreme Court na utusan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau i-coordinate albi ng ICC of arrest.
1: Si Bueno
2: Orag man si Sir
1: Kiki
2: Taod dugo ng iba pa.
4: May upcoming event ka ba? Ipon na take ka na ma-stress sa Madel Lightning Bahalas. Birthdays, bunyagan, kasalan, anniversaries, and as in school recognition, free yun na homecoming, pageant, fiesta, and activities, Christmas party pa. Ang systems kami, buong na barangay ang tanong. Lights and sounds, makukuha sa purok sa itong TV Alba. Ang numero 0985

0: ka nakamunin kapital, matapod dong sakripisyo, sasain dong yat digri, igwa nakamunin lisensya, tangani na, pero nakulat na, ah, asa na po, tap, da is yam, yam, o sa, eh, 17 minutos na, mo ang alam, Cecilia Junio, Bria, Sabilia Bile, Ala Sota, Albert Sarmiento Bungkakas, Madam Mary James Bariso, kay Balki, maray na aga sa mga purok size. Din Candels, maray na pabati si Sid Junior, ma birthday 17, ngunya na maabot na Domingo po ako nagdadagog. Salamat po din maray na, maray, dyan sa mga Romney Barbero TV.
1: Okay. Si Bueno sa...
0: ano nang anpahit na magboto ang 257 na kongresista pabor na si Vice Para Duterte, ano na anpahit isus mga katindugon sa Senado at baganya to na an impeachment magon prosesong legal asin tikal
1: and
0: sa mga nakali impeachment President Estrada kay dating Supreme Justice ngay Renato Corona kanda to rampo niya to na pamayikan kito da kam mong mga kasurog sa Senado na ma-convene sa Supreme Court pero maski pa sarong tin wheeler truck na ipresentar mo dyan pero katindugo ano mapapawaran nila
1: so
0: paganya to kung posisyon Senado na tanganing President Sara this is size out of the 24 Senate ang kaipuhan this is size mga katindugo samantala ang kaipuhan sana tawa ran minsala presidente apo tabing boto
1: ay osa
0: hilingunta ang mga pahigwaning utang na sa dating presidente na si Ruado mga senador na iyan piano sotogang nagitano bato na chis is Jingo Estrada Jingo Marco Aimee Marcos in Padilla Villanueva asin Martar pirana po sinda sugun
1: osa
0: na iyan pagan impeach of impeach sa Senado mag-convene pa man ang mag-convene in court mag-presenta nin man siya mga kongresyamin akong pwesto ka ang group mga man, so grupo gikan sa Senate team na mag-presentar kan mga ebidensya na ma-convict mga ang vice presidente sa mga hindi ko na napangaral dugon paano lamang iyo maski sarong track o sir pa ang ebidensyang isang mga katindu impeachment court daw sumi
2: si may buda si pa
0: pero na nailagro kapag ka nagkaigwarinsyon ang nasa langit mga sigurado ang mga natatada pa man na konsensya maski pa nagkaigwaning buot kan sa indang kapanting presidente baan igwaning milagro o an sa indang paghiling ang lalo na kung klaran maray ang mga maging pagbalgar sa mga akusasyon culpable violation obdusyon corruption as in iba pang mga gone wabagang dumana sa nakita na kasandig pero sa naini base sa datos mga katindugod as in kan mga matitibay man sa Metro Manila na unang bitang mga senador na sa indang buot tang na buot mga iyan kay dating presidente Rodrigo Ala Cayetano Antugang na si Pia Cayetano La Rosa Chis Escudero na kababae

0: kuta na sa titingkalag na pikapit na mag-abot ang panahon, presidente, kas kundi pa, no lamang, na dal flood control mga scam.
1: Si Bueno sa
0: o si Jinko Estrada Fermina ini bongo o ta saro pangani inbitan kunyan igwana ning war si bato ang masunod na waran to ba Rodanta nahiling man niya to ang pa Rodanti Marculenta baga mga kati maski bugsok pipahit kay ni Mi Marcos ang kan presidente na daimo man mas kung ano ang pagkadagit sa presidente pa ini aban kaysa sa nasabi sinpig sa sabot niya to na sticker danwo sa nahiling niya to dahil niya to masabutan ano ha padiling nindo dagit Kiko Pangilinan ni Robin Padilla lamot na kangayan sa iti atan mo ako nahiling mo naan lalo na kan panahon na sumanga miembros kan sinado talagang mga matitindi sa debate o si Mina kundi ikaw nga ni makagra o si Jiba si Mark Villar pwera nindugon kun an mga may problema digde pero bato Jingo Estrada diba Mark Villar dugon pagkaigwana ni pinalidad ita mo laban sa inda ta matutubrag mga katindugon ng grupo
1: si Bueno sa
0: tipo sa indo mga katindugon na maray ang lingkat pig sa indo na halos damroskan mayuriya to iguan iga tawan niya to ning do katindugo may Loren Liga naginador pinglak sa takadabis kadabis ngayon nagniman sa harong ninda duman sinda nagpa-planning and they are not expecting na mabali si Loren Ligarda pero sa saksa aki na kumibisti mga katindugon sa problema dahil project
1: si Bueno sa
0: na ang solar project na ito mga katindo tao aso natawan sindanin prangkesa sa influence si Senador Loren Ligarda
1: si
0: kaya 34 years old pa sana si katindugon billion
1: si Bueno sa
0: na ito solar project dahil man mga katindugon napakin gobyerno pero so prangka ipabakal sa iba
2: ka.
0: Si Bitugangon Security in Exchange Plus itong na pigigibok ang Department of Justice ang sa conflict of so mahiling niya to na maski ka mo sabutan nindo ang sitwasyon yuriya mga katindugon igwanin kapig kaya ano man ang oras igna kay Nay Soto duwa mga katindugon neutral si Jito so yan unsi na naman ang kaipuhan baad sa masunod na mga aldaw ang Senate President ko
2: lato ba na yan?
0: Only in the Philippines dahilan na napigsi kan mga dyan napighilihing mga senador tunay mga katindugo na ipahiling ng pagmakulog serbisyo sa mga bangko mga katindugon sa pinagkakaulan sa politika.

0: Privacy mo? Protektado! Garanti installation services, mabilis at pulidyo. And installation services, de kalidad, sigurado. Window blinds and insets. At Kabaangan, Tabacco City. At 797573. Owned and managed. Ben and Joe Cardan. Esco
1: ang mundo.
2: Ang pagpabisid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tsahinyan. Ayon din sa inyo ng Tabacco Water Bayan ng Maaga, was aberya.
3: Heads up mag-aki ugurang man. Antony PhilHealth accredited na. Ang nasabing ukas bay oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang sakal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-o number 1-259-4827 or email their FB page, the St. Antony Infirmary. Antony Infirmary, igwa naman.
4: Parahay na ba St. Antony Infirmary? Pag four-piece member o PhilHealth beneficiary ka, as no, zero balance kabayadan. Para sa potan, mabisyo kang St. Anne. Duman lang sa Purok Un, Tonyot, or mag-contact sa cellphone number 09010.
5: Sa panahon ngayon, roon ng mabuting at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala.

0: implementar na kabijo ang three-term system under of activity in basic education. Apat na grading period ma-reduce duman sa tulo na saya. Kaya nakulang din sa mga paratukdo na si dati apat na preparar ni examination, apat na preparar kato. So this time, so sa aning orientation, online man sa nangyayan, post na mga paratukdo po, dapat iguanin sa rong lugar. Tipo paano? Dapat kung depende sa kan mga participants. Master, tig 50 po iyan. Kaya, tanga ki dakul na problem, then dai mabago an information na pigkakascade ka ni sinda orientation para po digong polisiya na ikan Department of Education. Dahil na makundusir pa ng kanya-kanyang orientation ang mga district dahil lang tahabo kay Department of Education o ang gusto nindang ipasabot taga Department of Education. Iyo po. Kaya aras na tanganing iprip na mga sadiri niya to, mga madam buda sa opening kanisi 26-2027. June 5, 2026, makonsil sa Brigada Eskwela, pararkan sa tuyang mga eskwelahan taga June 8, 26, first basis, although iyan ang bilog na si Mana iyan nakabugtak sa black mga katindugon sa Twitter singirati mga aki pero bako ning bako po iyan ing operations kundi more on or and so on and so forth inyo pagabot duman sa instruct aday na po diyan kay nani iyan dainin activities na dapat i-introducer ang mga eskwelahan pero po mga activities sa laog kan klarti po ka topic sa ina learning inyo. And then in term block dumana igwa ki mga pwedeng usir an mga dahil na po kitangon niya na mga ki mga prutas para duman sa July kuya na madistance sa mga dating pigigibo iskwila imagine sarong aldaw na activity papahito nin ka sa laog nin sarong simana
1: si Bueno sa King
0: ngunyan yan, inyo pang ay lang po ang pagpahit niya to three-term system niya to na i-implement di tanganing luman po ang satuyang pagsabot kung gusto pag-advance pagsabot ka iyan o ang ed portal tang mag-access kanuances sa naunang bita ng bagay inyo pang sir sa pangamabot na sponsors ang Dinil Bechina ng Barsaga Itinting Barcelona Atibet Barsaga Malilipot Cockpit Kulisbo Girly Bea Adam Lack Laundry Shop Kasirna Lian Kalmada Bako Color Mix Paint and Business Store Asin Baraga Taba Council Orsi Tunay na aming awad sa pag-asenso sa aga K na K Crisel so alas ay sundo sa pagkara ni Manong of the day be with your family all po si Bueno.
2: One Radio. You're listening to One News FM. Tina sa buong Langya.
3: Narito programang wellness at kaalaman, ganang katawan at pagpapaunlad para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa Native Medicine, si Dr. M.
4: Pagka-well po ating lahat. Buli, ito ang programang What's Happiness. Hatid po sa Cafe 8-in-1 Coffee with Earth. Ang line ng purong katas ng malunggay, guyabati, blase room at syempre, barley po itong imbis ay ang ating sinang cafe, mga ka-wellness, ng Golden Globe Awards Festival Coffee ng Pilipinas at ito ay napili ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Ha? Lumalabas ang best cafe po ay kinilala, tinanghal ng hindi lamang isang beses kundi mara at ng hindi lang kung sino-sino kundi malalaking award-giving body sa ating bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa pinakamagkakamong masulit ang iyong pagkakape lalo na sa kalusugan mula sa mga sangkap, tiyakin mo na ang kinakape mo ay best cafe. Ha? Best Cafe, aprobado yan ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry,

0: at halal certified available sa at supermarket lugar ha. Lalo na ngayon na apat na ang pwede nyong pagpilian na variants ng Best Cafe. Nandiyan ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan yung urit natin na mahigit 12 na minamahal, tinatangkin at 1 sa maraming probing bansa. Yan din ang Bold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Rapli na sana lalo nyong ma-enjoy at habang ang katawan sa. Nandiyan ang Black 4-in-1 na nagtalay naman ng mga sangkap ng ekstra lakas. Ha? Lalo na kung matinding laban sa gumawa, alam nyo ng ibig kong sabihin. Gusto nyo ba no? Matagahalan yan. Tulong ng ang Best Cafe Grand Mix. Sangkap ng pages na tulong. Control ang blood pressure, cholesterol mang ha. Hindi po kayo maging hindi maging obese, maatang timbang na maliban sa magandang kaluwian. Siyempre para mapangan at
1: bago! Oo, may bago! Best Cafe! Best Cafe and Coffee Mix. Mas pinasarap. Mas a nutritional. Dahil sa mga 20 health trends full of benefits. I'm Dr. 20-in-1. 18 pesos lang per sachet.
2: The original taste. Ay, 8 per sachet.
3: Ako, Seba, unti-unting naglalagas at niminipis ang aking buhok. Yes, sa akin ng aking kaibigan, itong irasyo itong sinubukan. Aba, unti-unti aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang diha sa ibang tempo.
4: Iragan, shampoo, or related mantra, care, regrow, care, and reduce natural organic shampoo gets white.
0: All right, yung programa technical yung ating ngayon, no? Technical and tips. Pero magandang malaman nyo to kasi po nito sa ating buhay. Tutukoy ko ay na oxidative okay? Nagsisimula balance ano between excess o yung sa katalo na pag insufficient sa ana. Uwi po yan sa pagka cells, mga lipids sa ating DNA ha. Yung ano oxidative yung matindi ang oxidative sa chronic yung laging na naman parang may namamagang damage organs ano po. Ibig sabihin po, tanda ang tao. Pwede pong mauwi ang ulcer, Alzheimer's disease, o kaya sakto, ha? Yung oxytutuusin, normal talaga saan mo ay may mga ka-wellness, ha? Reputation, sa pag nagko-consume, lalo na ng ano po, byproduct ng metabolism. Kaya hindi, pagay po kasi lang ng oxytutuusin. Kasi ang oxidative mal naman po yan, ibig sabihin, rate, wag lang po yung sobra, kumbaga, na volume, stress, sa katang pwedeng malang sakit na banggit ko, na gaya ng sa puso. Eh ano ba ang pwedeng magpalal oxidative, umakit doon sa level na kaya lang ito. Pag nakakalanghap na smoke, pwede umatid stress, na pwede marami masisira yun ng tao. Ano, mag-adjust natin tissue organs mula cells, ha? Pag matinusyon sa paligid, ano? O kaya matinom ng ayo, post sa radiation, ano? Kung sa mga, o kaya, kita pagkain. Lagi puyat, ano? So yan taan mga kailangan na stress at mauwi ang mali na pwedeng ng tao, okay? So pwedeng, no, para yung pagkatao, doon sa ating normal level, okay? Pagding damage siya, okay? Ipaglilingkod ko po.
5: Kikiting? Malamang, ikaw ay may mineral. Ayon sa mga pag-aaral sa mineral deficiency, ang pinakauming malalang kalingkat ay kompleto ang noong katawan. Mineral nagtataglay ng mga purong mineral niche, copper, chromium, selenium, silica, zinc, mineral 100% natural at ang fenestration kay inumin.
6: Mabibili sa mga butika sa inyo.
7: Isang empleyang hapon na nagtag-medyon na rin. Marami na akong nararaking katawan. Pati yung pamamang mga paa. Nandiyan ang Q-Side Massage Oil na ako ang kapis na nagtalaga ng ang Q-Side.
8: High Massage Oil, mayamas ang kasili na mapawi ang sakit ng katawan. Sa kahinsay buti lesyon, Q-Side Massage Oil sa supermarket sa inyo.
0: Sige, tuloy-tuloy po tayong programa. Nabanggit ko, kapag ang oxidative nung matindi sa yan sa sakit sa puso, pwesa Alzheimer's, so, pwedeng mauwi sa dasa, ano? Pwede mga ka-wellness at natatanao. Isa control, ano? Stress, una, syempre, wag stress, okay? Exposure sa pestis at laging kumakain na antioxidant. Gaya ng mas kulay, ng mga nuts, ng mga berry, okay? So, pagkain na mayaman sa speaking as isa po sa makakapal ang oxidative, wag magkaroon na negatibong epekto. Gaya ng grass, daw ang isang ng best class food supply. Taglay ito ng mga pumasan. Inumin ito. Sula nito, pagpagbay ng isang maligam-gam na tubig. At palibaras nito, aman sa ans yan. Tutulong yan magkakas sa inyong katawan. Namanda ang mga malit, ha? At inumulaman ng best caps, ano? Yung cell, lalakas, maiwas ka sa pagkakasakit. So, dapat bago ating lifestyle. Sila sa paninigaril, pag-inom ng alak, ano na sapat na tubig araw-araw ang four tips sa aking pagbabalik.
9: Heto na ang 10-in-1 Plus Powder Drink Mix. Sustansya at masag para liya.
10: Albert Catanil, Center Agent. Meron akong shift sa work. Nagtitipan ko ang best drink break and best juice ang inumin ko. Na kasi ako, hindi ako nagkakasakit kahit po yan. Dahil sa mga friends na mayroon ng sarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, ang gamit na stevia.

0: bautista ng bakunan, pagis ang aking buhok. Kaya noong sinadyes sa agad ko, agad ko, agad, unti-unti naghuhok at kusmuk kumpara sa iba.
1: Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent every growth. And ira, natural organic shampoo from Nation.
2: Gramang ini hatod sa Endokan Botardo GCash. 1 pesos cash in ang mga GCash. Ang branch dyan si Bahay. Kinaleta, Baco City, Rostam, San Jose, Centro, May, sa Maliliput, Alba, Atros City, Sinar Road, San Baco City. May problema ka mo sa indong GCash? Look, mas gen.
3: Huli ka, Nay Green, One Cox.
4: Ano pong pang...
5: Si Anne's Kiss, kung is na nakatira...
6: Green, Lean.
5: O kung antok, sa crossing mamino, Cafe Green, kung mas focus...
6: Tuan mo, Cafe Green.
5: Napansin mo, system ko, madalas magkasak...
6: Kung minsay mo, minom...
5: Bean, hindi masyadong mata, rin ito, natural sweet.
3: Ano pang hinihintay nyo? Cafe, best cafe in one coffee, with herbal mix, pharmacy at sugar.
7: Hi, a student and sweet singer dahil sa
8: eat. This is 2,000 foggy po, ilabot ng mga...
9: At fresh, hindi a straw,
10: that...
9: At back, sa ira.
7: All stress, kuti at kuminis. Kutis artisa.
11: Three enriched glutathione and lumil na patuhayan na siguradong tulong puti gumanto.
12: Salve Diyo sa agad.
13: So, apo na nang mabibili sa
14: on radio. Your best tip is WAP F. One Vo. One Mission. One News.
15: Mang import at the best.
16: Ito ang M1
17: Picolandia.
18: One Radio.
19: Dugo na buo.
20: Shada ang mga bada, trend ang madadamo.
21: Parada, pantalang international.
22: National, as in big,
23: parinta.
24: Parada,
25: clint para maiinit na bareta.
26: Pantang sakyaw na ang sign nung driver.
27: Kapag Barus Director
28: and Bordeos.
29: Parada,
30: parinta.
31: Parada!
32: Hatod sa Indo kan best cafe.
33: 20-in-1 coffee with herbal discovery.
34: Best cafe group 1 coffee.
35: Thanks.
36: Q-style. Best plus 1 health drink.
37: Askets. Mababakan nationwide.
38: Parada! Parada! Lukas!
39: Parita!
40: Diyos maray na pagkayo na tabi ang mga address. Antos mi sa isa. Tatabi sa paghatod kan mga technical department. Ani, ako man tabi si Edward Dong Tagapara. Sa mga detalye sa kita kasatuyang mga bareta. Enot ko na sa kamugtakan kan sa tuyang panahon.
41: Parada,
40: alas kong mag-umagahon ang low pressure rating ba nagkakis available sa Coventro, Este, Duanes, 13.8 degrees, 2.8 localized thunders na kaapiktar sa Metro Manila. Parte kan sa tuyang nasyon na yung unyan ang magdanog na kalangitan. Ang ayo sun or thunderstorm, sabi po yan sa
41: Parada,
40: yan, tras tanto, ang heat index advisory sa vehicle. Maig sa diet kate, ngunyan 31 degrees Celsius, kinaagat na 4 Celsius. Degrees Celsius man, ang maig sa nyan, si Rigman, wanda. Yan, birak katanduan. Na 93, ngunyan aldaw, as si degrees Celsius man, kinaagahan. Ta, diktikan ni probinsya ng Albay, ngunyan aldaw, degrees Celsius. Exa. Masbate 42 degrees Celsius man ang heat and aldaw sa uban Sorsogon 43 Celsius ang heat and aga man sa Pili Camarines 3 degrees sa Bio Ginobata na sa Celsius man sa Bia degrees Celsius kinaaga hindi ng heat and ay ugali unta ang pag-inom ning tingian init kan experience ngunyan aldaw sa
41: weather
40: update 8 na pagkaaga sarar set of license professional nagiraiyang expa ang bibiko sa nabako kaliyan ng pagtataukan ayong gobyerno and all preparado na pambali 26 ang iba pang mga barata siyan pakalipas kirumdong.
42: Are you looking for a field so strong for you? At Danielle B. Penn College Foundation, your journey begins. Offer program, grocery, junior high school, free school. Programs, we have Bachelor of Information, BS Science, BS Accountants, Criminology, BSOA, BSB, AB Politics, and Profession. Just programs, MPAA, MM. Inquiries, please visit their office or 07424 Danielle B. Penn College.

0: Great Foundation Division.
1: Announcement from the Association Incorporated. Po ang ating ito ay gaganapin na sa May 8 dating Baro San Vicente, Tabaco City. Yan po ay ng makiis proyekto. I-contest Sir Byron sa numerong 5746 sa mga sa GCash kung natulong sa anang sapal sa Baro Ante Tabo.
2: Hanggang magkaroon ng mabuting kalusugan, lumababa ang mabilis, kumpleto bisyo, at Queen's Med Medical. Meron silang lab test tulad ng blood teeth, blood count, chemistry test, blood sugar, pasteurosis, function test, urine pregnancy test, stool at East Medical. Meron din tulad ng kaya at B-Vax strict checkup for kids, internal OB checkups. There's naka 50 pang-therapy treatment sa diabetes, chronic pain dahil sa arthritis, AD, lesion at PIS, myoma at cyst. Para sa mas anti-aging, paninaw ng magpaganda siya ng deployment for neuropsychiatry. Bisitahin ng Jam ng Guy Bombon, CD Olusi, Monday 7:30 a.m. to 7:30 a.m. Would proceed with Barok ni Osang How? Samang sa slices na TV pa nuggets. Kaya nasira ka ng lalo na ng aso. Si Osang Chick Manok ka na salasala. Bili nila Bench Osang.
3: Stay pa St. Jude Center protection mo. Yung St. Jude Center bakunang barang Jude Arter na sagat ikwi kapag baliwalaon ang space St. Jude
2: on and of very rutay heat ni Pay Hospital numero 6699-04611
4: John, ipagsigip ng inang kamla
5: Boss, Sir Baka
4: kinagsama Oxeng nakatutunatili sa normal door labana presyon regular disip sauce capsule.

0: Huli ka! Bumibili ka ng Bell 6-in-1 Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ass. Ito po akong isang dito sa diet. Dati antok eh. Pero simula ng best kit degree kong gising ako mas focus.
0: Gusto ng best.
2: Pansin kong mas lumalakasan ko. Madalas mag...
0: O ano po ang mahilig
2: eh? Ang Fay Green. Dumatang rin itong sang Tivia.
0: Mag-best cafe green. Cafe green. One call mix. Available sa mga pharma sa inyong lugar. Parada.
3: Diretso kita sa Margarita Barata Sarado Lokal, Apurian Panglungsod Cantabaco sa ikatlo. Basa, air and noise pollution sa pinagsagib stress na regular na kasi. An ordinal sa baga bihikla nagpaal sa decibels. Ang tanog basado sa engine na 2,000 sa 500 RP. Basado sa ordinal mga marada ko pa na ang magkakaigwan multa sa base ini sa 1,000 na second of hand in 3,000 pesos as it balkan tambut ang pantulong opensa naning 5,000 na pinapagkakapasa sa taon o parehong pagmulta as in pagde ang mga pigyan na magdako mga mabalkar sa ordinansa iyo ang mga miyembro kan mga trapsin ang kinakaipuhan sinda ning sa lokal ako as in kinakaipuhan na magtining kan tangani ay implementar kan ordina 30 abos na mga congratulations to ipigharas ni Arian Disay ang tata sa licensure for professional teacher 6 ang sa iyang biyahe nga inamabot ang pangaturusin sa professional sigon kay Arian maugma siya huli top number 10 kamautan niya sa nakutang makapasa dagdag kainin dahil huli ta na DPC durante kan exam nagpasaran na sa kang nakapasar siya as in nakasabay pa sa top pinag-istorya niya ang Manlay Salis Internet na naginip sa iyang learning nag-focus man siya sa pag-review niya nagkaigwana siya ni sirabay pa na rawutan niya at iuni ang kinuanya sa naging inspira sa pamilya urug na sa pagkuakan lisensya dakol pang success ang sayang kamautan sa taon ang marahay na barata atun po Best Kapi 18 Gold and Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix Pakaltabutika Nation Mientras tanto Department of Education Bing Pambansa 2026 sigon kay Deped Bicol Regional Sports Coordinator Dexter Sison Iguana nil pinagsasagibong training na nakapok arog kan atastics aerobic gymnastics sa boxing show kun sa Iligao City Guaman Regional Consent para sa Ibarog kan o kun sa inang host kay ni Anshupi sinabi ni Siso ano kan lokit saan mga atleta na magprepara ng pambansaman ngunyan na gold medal alang prioridad warang magkaya injury dagdag pa kan opisyal na kanya na mode of transport at mga dibusan del sura gigibuhat depende sa kan kada division ngunyan at top number 10 makuha ang top 13 kanakalis na pagpigtaw nandun kan opisyal na mas giraray ang siguridad para sa kwat parada imagine pagkaaga pinagsagibo kay Welfare and Development Field Office wang kanlukan nagubot ang emergency cash transfers payout para sa mga apektado lipot albay na pag-alban mayon kabilugan na 47 mga paraoma barangay ang naging beneficiaryo sa maan base sa Culture Office

0: 27 mga paroma ang gikan sa barangay Canal sa 9 sa San Roque at sa St. Jusman sa Calbayog. Ang lambang beneficiaryo ni 130 pesos ng tabang pinansyal SW. Sigon sa ensya o beto servisyo na matabangan ng mga pigta sa sabuhay asin sa pang-ural daw na gastuson na panapasara ng gobyerno asin kan magsibinin ng ayuda gikan sa gobyerno. Sa derecho ang sa tao ni kan matinding agyata na sa inyong kahamkap na ang naresibi kan son na mga patigdis ko kasood ma. Konsay na sa pagragresibi ng mga sadiring tanong maumahan na kan 6 kilometer zone na alagad apikansin din huli gani sa padal bruto kan burada 30. Ang Transportation Franchising and Regulatory Board Bicol na bato piano para sa trans. Sigun kay Altitor Joel De Feo, kinakaip ang pag-obserbar sa accounting procedures bilang parte kang proseso asin kinakaipuan na ang kwarta. Nakapagtuon naman sila ng ayuda kan mayo pagi kan assistance to easy situations na nakatabang sa harol na driver sa pigya spread out subot o kaya pasubot kan opisyal ang pay ngani na dahil makauli kan mga drivers alagad sa subot na ensya ang mga drivers ulita ni padag biberipika kung nakalista sinda sa mga kooperatiba kung sa inakabase ang pigtaon ng doon kani na kung i-validate ang mabot gabos sa driver o kaya o kaya ang iba minsan bro kan kooperatiba ang subot. Mientras tanto, sa baga, Barreta Kitasyonal. Barreta Nasyonal. School teacher na si Bang sa Supreme Court, Nationality, Solution number 44 na buhetong Protipino Lab sa ipigpail na petisyon ni Kadusyon, N44, asin po pwede subot ang constitutional crime. Gawin panigdin, malinaw sa konstitusyon na magkaigwan ng amino ni Senador Ronald Bato de Laron ang kasong may padusang mas hababa. Saan? Pigagad kanin sa subawalan si De Rosa na gamito ng tansa arrest warrant kan International Criminal Court man sa petisyon si Diaz and tabang sa pagserbi kan arrest si Salay in Aguila Rosa ang kan badugong kamsasyong Duterte laban sa illegal na droga na hampangon na sumaba. May sa Visaya sa Sin sa Mindanao ang nagbuto ng pabor si Ankay Basara Duterte House sa Sister Zito Adyong kan Lanao del Sur patunay na ang pangapinimbag ang naglalagpas na sa riyon asin sa linya kan politika ang dati party kan Baga Duterte duman na iguan ang tayseteng nagpabong 25 ang nagkontra siyam ang nag-abstain para articles of impeachment laban kay Vice pinagsuportanan kan dakulang bilang kan magigikan sa nasyon sa so, official na reklamar sa legislador nagigikan sa asin 41 sa Mindanao ang pabor sa impeachment. Binanggit pa ni Adyong binasa kanaw ng bitan ng boto at mga pahaya impeachment iyo ang nagbubusol sa noun o an Imperial Manila partikular na importante ang kaluluwasan sa Davao ng pinagkukonsiderar na baluarte kan parte. Sa detalye Eskalado Nasyonal inagyat ni Skigho Pangilinan padilya katakod kang planong in ethics complaint laban sa saiya asin sinarangat man siya ng kontrareklamo at pananakot kawaran ng decorum sa Senado. Sa post kan senador kanakali sinabi kaning warang legal na basihan ang reklamong gustong isuuna di padin pinag-abisuan niya ini day magin balat sibuyador kan ang diskusyon asin pagpalangkaw kan boses at init na debate duman sa plenaryo. Mga super loto 6 on winning number combination ini 24 kids 24 asin Ben Price, sumunabot na sa 25 million peso. Ultra Lotto, 6 and winning number, 56, 10, 8, 36, 50, 25 million pesos. Lotto, si upon combination, in any order, 1, 20, asin jackpot price, 10,000 pesos. Wara patabi dyan, kinanggana, kaya pagiramdong sa natabi, paglaom sa suwaran, magigong sa Sid Magtsaga. Nga din naman, senso ang buhay. Ano po yan sa sendokan kapeng, may maray na result sa salud din. 18-1, best kapi. Best kapi blank, asin ang best kapi. One with herbal. Yan, bababa kalino sa mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Oras, alas 7:37 na tayo. Matripon mga barata. Para sa iba palo, like asin Facebook page sa 91 Radio 91.3 News. Nang katudgad mga barata, dyan po sa Technical Department yon dyan, si Manny Almog. Daitabi, maghigwapag itang editorial segment. Yan, ako man tabi ang senong naging tapos 9. Lugo na!
1: Hatod sa indo kan Best Cafe with Herbal Mix. Figon 1 Coffee with Best Cafe Black Coffee. Best 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Juice 10-in-1 plus 1 Health Drink. Asin ka Minerals Food Supplement. Mababa Nationwide.
2: Ano naman?
1: Ready ang sasakyan mo sa

Hey, good morning na sa mga parang good morning. May mga piyesta. Sabi ni Sir Manny, piyesta Pantima. Hoy, pade. Ano na basta pade? Imbitaran sa diri ko pade ta ibu bitaran. Happy piyesta Pantima. Ni Sir Mud na Marirok. Tulod kan Marirok, Jagil Island, tanaman sa Good morning. Agasyanda sa morning. Mapiesta naman dyan sa Sakuyang Sarawis, San Miguel. Ay napagka-morning. Good morning, good day. Hey, sa Kasabado, Burog Tia na dyan. Tapos 17, Alming Buda Founding Anniversary dyan, National High School. Mayo 17, kaya iniimbitasyon ng mga nagsipag tapos dyan sa San Miguel National High School. Na makisayin o magabata team para sa ipapang mga informasyon. Ano po? 14, an homecoming alumni. Sarawis, Baku City. Yeah, mga nagsipag-graduate po dyan sa Rawis Elementary School. Pait na kamot, minsan man sa... Digdi pa kita! Ang student, tabago ka, applicants for teaching position sa baccalaureate. Social Sciences, Nursing, Electronics Engineering, Business Elementary, and Teachers. Qualifications, pass the licensions in their own field, preferably with me, with gooding. The applicants may submit the following application resume, copy transcript of records. Other pens of the office, totally Vice President for Academics, Tabaco College No. 5, Family City. Diyan na lang kamo sa Tabaco, sa mga interesado, maging

O kaya college. Kay puan po diyan ki mga paratok. Mga professor sciences, agriculture, nursing, may agriculture sa Tabaco College, ano? Nursing, electronics engineering, o igual electronics engineering. Dati electronics and computing, hinali na gayon sa nasa na electronics engineering, ano? Pusan kong eskulahan, kunyan ako, BSECE, electronics engineering. Ngunyan, engineering na sila, hinali na pala so, yun, dahil ng community. Difícil pag warang kong tanilo hinarali. Parentation, good morning! Pagkatapos talud sa ECE na sana, sabi ni Oslo, na phase out tulo so communication. Oh, noon. Roistahan gayud si Sir Ed sa gabos na Gwede ko masaro-saro. Ito so tom ko lang piyesta. Pagtaraid kay Ankan piyesta dun. Ay, Junior Palpak, Geraldine Candel Seed. Kibati po, Jonard Candel. Yan po siya sa maabot na May 26. Ay, nito na, Sean. Maabot sa anak niya, Geraldine Seed. Permi po ako nagdadaid, igdi sa palaman po. Congratulations, tabi, sa pinamagraduwarda so sayang aki sa May. Adel Basmayor. Sa Nuestra Señora de Fátima, puro kwa. Kay Ana Bungad, congratulations kay BF. Seven, wow, less. Pala, na ba, interview, Bachelor of Second Major in Bica, Tabaco Campus. Wow, congratulations. Mga nakalian sa, kunyan, San Jose Community College. Ay naan San Jose, sa kayang makipagsabayan sa mga midbid na universidad. Pinapudya ng estudyante sa San Jose Community. Purag man talaga ang padalagan dyan ni Randy Blanza, no? Oye, attorney, tatado mo dyan. Congrats sa imo, attorney Randy Blanza. Ayos, ha. Good morning. Gina Brera Christian, kay Eva Oliver, Luz Merle Pubuk, kay Tuneta Bamiya, Mariel, happy birthday po. Kanina, eh. Brad Soldo Tiro, Aga Tabi, Sir Aido, dito sa Isla Salvation, Manilipa, Cabrillas. Happy birthday, yes, gayo din, eh. Good morning man kay Nelma Silendro Bindal. Good morning kay Tuneta Senya Nunez, Rachel Dabuscan, kay Lynn Bunaobra, Josephine Bikilio. Good morning, tabi. Kay Byra Vergara, good gaspi. Pari na pagkaagada sa Rodriguez dyan sa Matagbak Puruksyete ang si Rafael. Kay Chupae. Marina aga sa imo, Chupae. Marites Brito, good morning. Taga Fatima Piesa Pongonyan. O, day ka na. Good morning. Malakaw-lako lamang kita. Good morning. Pero ming kunyan ano oras, bitin lang ano oras sa program. Hindi tabing coin first tabi sa One Radio na igwapo ning mga laog. Isa man tabi nawawaran ning coin first po sa One Radio ning pangaran ni Dio nini igiyo din ni Dio Boracay ni Bernadette Rapadasa o igwapa na pig turnover copper kan Malinaw Albay. Kamo nawawaran tabi ni Durda ko lang makidigay kay Naika po ni Durda ng Malinaw Alba. Marayan man ito si Mapu na kunya dahi na ara mga kata dahi na dara mga kata ng kantinan digdi po sa One Radio. So pina kung initabi digdi sa bulan ini po ididispatch at akong baat alam kantidad na inidigdi ididispatch na nga ipuhan ha. Ayun sa mahalos ural daw gading financial assistance. Kadipisil na kaya kung kaya kanapan inidigdini. Ano na nga ni Mani? Asil na, aluyun. Mapakinabangan na. Kikuha tabi kan cash na uy radio. Pero sumako ka sigurado 100% bago mo ini makukuha. Dapat kay puhayan. Sa imo ini. Lagi ka sa hararong na mahali kay Ent Mani Almugera. Dahil tataon ni Sir Mani. Guwapa yung nakasabay na with kung nalimbawa ralansiyan porsyon. Pika, garusan na maga. Cesar, good morning Sir Ed, magdigdi ka tabi. Pwede mo, taka dyan pagparahan apon mahima. Guzman, Peña Flo, at Cathy, good morning tabi. Sa layong mga piyesta, ang Malinaw, 15 sa Labnig, Tanawan, yugun mo yan. Makipiesta kita Sir Ed. Thanks, ayo, copper, anong pag-pronounce, copper o copper? Alam ko kayang kani, so sa money, so niya ano baga sa table o sa science, ano lingon, copper, copper. Ano nga itong apeso niya ang bagas ko niyan? Mga elements, o niyan. Copper. Copper. Una ko kaya cup. Copper. Isus ko na

0: So, nasa Pilipinas kung mahal a day. Good morning kay Ma'am Elena from Marina Pagkalungrado na dabi dyan sa tugang yan. Yes, dyan po sa San Pap. Buda sa mga kunyang Mama in Par Hernandez. Good morning ta San Pablo, ha? Dyan kay mga paraan tabay ta, no? O yan, maxil oxygen po pag ning acetylene sliding dyan po sa inu bulwaga ng katarungan. Anapunin doon dyan si Ma'am Elena o kay Barcelona. Eyo, tayo na yan. Kung Fernandez, kay Fernandez, dyan po kunyan. San Pablo, sa inyo tabi. Hali yan sa Max and Acetylene Trading and greetings. Yugon mo yan, man. Special ini. Ikasanaan advertiser ko na uya igdi sa Parada Trump. Naka-arme. Giselle Bas Borbellos, good morning. Ini mga tugang sa Pilipinas kung mahal. Adi, katindogon. May bagong si Senate Pre. Alan Peter Cayetano. President Alan Peter Tugang daa puro isulong ang batas na bayan lang paaring mag-impeach sa isang year, no? Which is impeachable of gaya ng presidente, etc. Sa pamamagitan ng butuhan, buboto ang impeach para is parang isang mangyayari. Uyugon mo ini. Ah, cons says dyan ko, cons. Susans, mga tugang, ito, pag-restore yan, cons. Itong noise ordinan. Oh. Diyan ang may mga penalty tabi na brito, magdigdi ka sa at ko magdiyan ko na yung sakaman hanapo. Mamang kita. Mga kay Joel Brocono to ay sabi ni Beth Cate. Ailing mo na Senate President yun talaga si Cayetano. Kunsain mga sa paborable sa saya. Yaon siya man. Ailingan nino maski ang publiko ay mga tugang sitro. Oh, pero si Trillia ataw kang kay ba? Diba? Lugod ko niya na. Talaga. Bakit indugas ko dila? Ito dila Rosa Bagatugang, dudulang sinabi. Samantalang si Trillianes, nagpapusas ang atugang, hinampang niya sukaso. Pero hilingan nito, sa ibong kang kasong pigkakampang si Trillianes pa mga katindugon sa gud ko. Dahil nagtatala ba nga ito? Kunyan, inihong mga kasong pigkakampang diba? Maski anong pakaranes, bilipan ako sa... Maski anong pakaraot kay Trillianes, o sa si Trillianes ang pinakang kontrabida dyan sa mga nadadaling ko dyan, ano? Eh, paano mga to? By numbers yan eh. At yan ang kuras mga katindugon. Pag i-restaryuhan tayo, unto ang mga burong tibida politika. Ayaw, burog ka sa Pilipinas. Ano kalaran? Taduman, sa lugar kung sa nga Duterte, kadakla ng mga kongresugang nagpabor na ma-impeach si sa yugon mo yan, ano? So nasa baluarte kan mga Duterte, nagpapaw... O dahil mga ito na tat na magbuto ni Yes, ma-impeach si Sara. Very good, burong tiyan. Tuntan mga sa... At siyang discussion ta, at siyang nauto. Ano? Mus kita nin oras. Kasang katatabi sa pagatod kan mga barata, magyan si Sir Manny Almo. At siyang nalang nauto, ano iba pang mga dito? Ako man tabi, at siyang... Wara po ning iba? Wala man. Kuyak din sa mikro, magsaludo sa sendo. Tingin tabi yan sa 1.3 noon. Tindog na! Good morning!
1: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News. Tasha Bez, natupo. One, ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
2: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdi sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Sa Tabak Dance Studio.